0: mas maapo sa ila mm-hmm. nga ma-follow up ang kaso sang bata mm-hmm. hin pati nga yun ining buyback armas buyback kontra illegal nga armas or armas utang ba buman no nag pangod nga nagtransaksyon ang suspitsado
1: uh-huh.
0: nga baklan sa sang isa ka armas utang
1: uh-huh.
0: nag may duwa ka balang wala nagkakaigo nga dokumento
1: mm-hmm.
0: may kaso siya pailan siya karon kaso sa mm. Republic Act 10591
1: uh-huh.
0: iningangot sa illegal possession of firearms
1: uh-huh.
0: and ammunition pero uh-huh. kung madeterminar ka tropang win kagmangin na ano nga siya mm. ang nagpatay kag may paghimulos
1: uh-huh.
0: Posible madugang ang mas mabugat ang kaso niya nga pagkatubangon.
1: At least nagingin madasig ang pagdakop natin. Pero katropa Winston, sa personalidad ni ano ni Leonard ni way pa man sa kaso nagligad pa. Duga kag base dugay ni sa ginaga ang kaso ni is gun running illegal possession ho. Gabri gyar mas klinyo. Delikado ni.
0: Sir base ini siya may mga ano na nga may mga kay nalibaluan gid nga ginaga ano siya, nag-trade siya sa illegal armas. Posible nga, hindi siya may kaso na ini or naibaluan ang daan sa ato mga intel operatives.
1: Mm.
0: Hindi siya ang nag-engage sa pagbaligya sining mga illegal nga armas o tang katropang win. So, muna ato naman nga daydayon karon
1: mm-hmm.
0: ang pagkatawo, ang pagkilala sa mga tupad balay
1: mm-hmm.
0: sa sining persona kaysa pagkakaroon katropang win.
1: Uh-huh.
0: Ang sentimento kagambalatsyagon sa mga pumuluyo sa
1: yes.
0: palibot,
1: oh.
0: akig. No, mm. Akig gid sa iya,
1: mm.
0: kag ang simpatya arang sa pamilya simple.
1: Mm.
0: Pangod sa sining minor di edad, nga suro sa nanay, hindi magpalalagaw, mabungot, kag pasinadyahon nga bata katropang win.
1: Uh-huh.
0: Kag karoon, namuna kung makita ka mabasa natin ng mga post sa mga taga dito sa ila
1: mm-hmm.
0: nga tumban ang kaakig kado na no accepted
1: uh-huh.
0: ang pagkadakop sining suspitado
1: uh-huh.
0: kag ginaatag nila gani ang mabugat gidyang paghusgar
1: mm-hmm.
0: sa iya no amo nang ambala kun ano ginimo mo himuon man sa imo daw mo na ba mabatian aton
1: mm-hmm.
0: sa mga sentimento sa ilang mga tupad balay ka tropawis sa sining panahon sining oras
1: importante file na kaso ah kag patubangon sang penalidad nga sa kasa krimen ginimo nyo para maging ano niya oh presidents niya
0: ang ginahulat subong no
1: oo
0: ang ginahulat sa mga kapulisan ang ano gidya ang kakakompleto
1: mm-hmm.
0: na ano sang soko na ito kasi may mm-hmm. legal
1: mm-hmm.
0: nag-witness
1: mm-hmm.
0: na-witness na posible nga may aragin makatudlo
1: mm-hmm.
0: para tumod na siya gidya ang ginugdan sa sininga bata katropang win. So ano nga nang ulang sa ating mga katropa sa mga tagsagatag palamati
1: mm-hmm.
0: ang dugang ang mga information kaya mga detalye
1: uh-huh.
0: kaya atag ginatol sa ila ini no eksklusibo
1: uh-huh.
0: sa atag ilamadulungan
1: mm-hmm.
0: ang ilang lugar katropang win. But for the meantime
1: mm-hmm.
0: kamulang na anay katropang win kaya uh-huh. karoon sa hapon
1: mm-hmm.
0: yara kita sa Sityo Kunalom
1: uh-huh.
0: Ang barangay Karabalan
1: uh-huh.
0: kaya mayara dito yas yes, ang pagtipon-tipon
1: dagang
0: uh-huh. XFM no, ato mga class ang katropa listeners and soul supporters
1: uh-huh.
0: mayara kita gamay nga pa-ampang pa-program uh-huh. program nagsalamat uh-huh. man kay Richie Talde ang ato nga class youth president
1: uh-huh.
0: kaya mayara sila karon dito ano no tikang
1: uh-huh.
0: mayara sila dito project
1: uh-huh.
0: nga mga tag sa mga school supplies
1: uh-huh.
0: sa ato mga less fortunate mga kabataan na nag-star sa sinang sityo katropang win. No? Salamat man kay sa katropa natin, kay ang Rihanna,
1: uh-huh.
0: na nakapatingayon kita dito sa ilang kaiwatan man katropang win.
1: Uh-huh. Ti, happy birthday na lang, Gid.
0: Salamat, Gid.
1: Importante na itong lawas.
0: Tanan nga mga, salamat kay nagkatso, Gid, kahapon,
1: uh-huh.
0: ang ato nga class president, no? class of elected president, no? Marcel Largo,
1: uh-huh.
0: si Nailen Talde, salamat man, si Richie,
1: uh-huh.
0: Mga siling ko, kalayo sa amon nga lugar,
1: uh-huh.
0: nag-effort sila, kag nag-expense ang ilang krudo, pakatudiri,
1: uh-huh.
0: ilang salakyan,
1: uh-huh.
0: but akong ginakon pagpasalamat ang ilang presensya, akong ginagina, appreciate ang pagkanto nila katropang win. Salamat gid, salamat gid katropang win sa imo kag sa aton mga tagsa-tagsa kalamati. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa Katropang Wilson, Antonis Villanueva, XFM News, Kabangkalan.
2: XFM Live Reports.
1: At least mga katropa, may araw nakita sa nakita ng pag-asa na mahatag justice para sa kay Ricky Grace, Duncan's pamilya. Ganun ka panawagan to sa justisya sa pagkapatay ng bata nila. Ano ining suspect katropa? Damo pa rin, basta binabalaan ka muna. Basta may harap ka mo sa complaint nga na biktimas ni para mabalaan ta, para ma-file na kaso, tingubo. Sa katun nga malagas kapulisan, mga katropa, no? At least, medyo matasig-dasig katropa ang pagdakop sa suspect. Dako ang ining bulig para sa pagpa-insindi, hatag awareness sa mga kriminal nga gusto maghimo sa kabulastugan sa lugar. Nga wala sila sa katuan kundi kalalataan, no? Madakpan sa pulis, mafailan sa kaso, kaga magapangatubang sa pinalidad. Ang ato naman din ginasigahom katropa, ginabalik-balik na to, I hope tani ang pinakamang residente, mga pamilya, mga barangay, no? Magbulig sa pamilya sang bata because nga ang proseso sang justisya medyo makapoy-kapoy. Ang iban in the middle sang process, sang due process na to, nag-give up. Atras, no, tungod sang pilakamang circumstance. Kwarta ang kakapoy, ang oras nga hunaton mo para makuha mo ang justisya para sa imo nga himata nga ginpatay. Pero I hope ang justisya mahatag. I hope nga may mag-angkon kita sang kusog para ma-sustain ang proseso. Tub-tub nga madagdagan sang penalidad ang ining mga tao. No? Muna yung budlaya sa mga lugar katulad sini. Kay ti pinsan nila hindi na sila madakpan la. Pinsan nila hindi na sila malaot sa justisya. Di, pero at least, oh, may nagkadakpan. Amo pa rin mga katropa ang ginahambal naton nga dapat maproteksyonan ta mga minors naton kontra sa mga laing ginhawa bla. Ang iba ni pulo pantas siya malang ni permiro mo, no? Pero kung makaangkon sang oportunidad ka maghimo sa krimen mo, o nila amo na yung nagkalatabo, oportunidad katropa nga nakita sang suspect, no? Ginsugo bakal sang balaklo, sugo bakal sang amay niya ang bata sa isa ka changgito para sa ilang pag-inom-inom to, tapos nakita ni isang suspect, no? May motor siklo, nagwa ni sa pagkatapos gin siguro gin labyan niya ni ang biktima kagin ganyat, no, nga magsakay para idulong to mga katropa. And eventually daw nagsugot guro pagkatapos ginhagad niya. Makon mo, hamakon mo lang na sitwasyon mga katropa nga gitlanuhan ba, no? I hope tani ma-file ang isang nagkakaigo nga kaso kaga magpangatubang isang isang nagkakaigo man nga penalidad katropa kag tani mangin na madasig man ang paghatag sa proseso sa justisya para sa bata katropa, no? Ang 13 years old ang ginalantaw natin di may mga puturo pa ni mo, may mga kalantuan pa ni, no? May eskwela pa ni, no? Way takabano kung anong buwas damlag, way matakontrol sa kabuhi mga katropa base nga may ara pa oportunidad. Kag ang sa ginikanan, abi nyo, simple lang ni katropa nga pagpatay, no? Ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas, kita, sa aton nga pagpangabuhi, ang aton panahon henerasyon ta, budlay, no? Budlay kayo. Hasta nga nakapamilya ta. So, ang handom nga gusto ta marabot sa bata ta. No, ang gusto ta nga pangabuhi ara nakasalalay sa mga kabataan ta. Pagpa-eskwela sa insakto sa ila, paghatag sa ila sang kinahanglano nila, pagsuporta emosyonal para sa ila, pagsuporta sa gusto nila matabo. Because kita nga mga ginikanan, naghahandom kita nga sa ulihi ang ini mga kabataan ta mag-ayo pangabuhi nila. Kag kun mag-ayo pangabuhi nila, may oportunidad sila da base mag-okay man ta. No? Mag-okay man pangabuhi ta. Nga ining kapigaduhon nga ginatubang naton, hindi naton mapamanamanabla sa aton nga mga kabataan sa ulihi. Gusto naton nga mga kabataan ta mayo pakabuhin nila. But all of a sudden, katropa, tungod sa mga hindi plastado nga utok sang isa katawo, nga naghihimo sang isa kakrimen, gahimo sang isa kakrimen, no? Gin planuhan, himuan sang hindi insakto, tapos ginpatay. Di na to ang puturo sa bata. Why mo na tagaan tsansa para magpangabuhi isang insakto? Why mo na tagaan tsansa para ma-explore pagit ang kabuhi nga na-explore mo man, no? Ginkutil mo, ginpatay mo. I hope na ni sa suspect sa imo katulugon, sa matag-adla, sa kada gabi, mabatsagan mo ang ginhimo mo. Makita mo ang ini nga mga sitwasyon, ini nga mga bagay ginhimo mo. Kagkabay pa nga pag inulsulan mo, tugtog sa katugtuban. No? Hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta ang ginhimo sa mga kabataan. That's why sa mga ginikanan, man lesson man rin natin, no? As much as possible, naanad man natang ati sugo-sugo, balaan nyo ang mga kriminal, nagahulat man rin sa mga oportunidad nga himuon nila. Para sa ulihi, katropa, ma-ano nila, mahibo nila mga buko nila. Kagsalig-salig mo na sila mo. Nga wala may makalantaw, may makakita, wala isang hustisya, wala isang pulis sa kilid, sa palibot, nga makadakop sa ila, paghimo nila sa mga krimen. That's why medyo isog sila sa paghimo sa mga krimen. Sa lugar, medyo isog sila sa pagkutil sa kabuhi sa isang katao. Kaya kung nakapalagyo ni siya, kagun na ano pa ni siya, na nakapalayo pa ni siya, pila payahan ka kabuhi ng patay sini, pila ka kabuhi payahan ng kutil sini. Mas may nadakpan. Now, we have cases like Pearl Joy, nga nasapuan man to, nga why na sa kabuhi katropa, napatay, gintapok. May ara man sa kaso, Dries Bacolod, and the person of the 17-year-old girl, ginipatay Dries sa reclamation, ginahaboy sa reclamation area, nga tubtob sa buong nagpanawagan kita sa kustisya. No? But because nga ti kulang ang kapasidad ta para mag-laot sa mga suspect nyo, ang ining mga kaso nagtulog na lang. Pero kita sa media, katropa, hindi ta mag-untat sa pagpanawagan kag paghinyo sa mga kapulisan naton na maghimo kita sa pamaagi para ma-sulbar naton, para madakop naton mga suspect nyo ni. Because, tanawabla, matapos kaging himo ang krimen, ara sila iya sa guagalingaw. No? Kung nahimo nila sa mga kabataan nyo ni, why not hindi nila himoon sa iban? Ha? Kay nakabadyag na sila nga hapos lutsan ang proseso sa aton justisya. Nabatsaga nila nga hapos gali maghimo sa krimen, no? Hindi sila madakpan, no? As long nga wala sa nakakita, no? Nakita nila nga hapos lutsan, imuo naman ni nila dason eh, no? Ang instinct nila nga natabo mga katropa, kung sa iban nga mga pungsod ni may ara sa mga psychological test mo. Kaya makita kalabanan sa mga kauturan ta, sa mga suspect nyo ni, may ara gid man tipsing utok nila. Nga kaya nila maghimo sini katropa na sa wala mo maexpektaran nga lugar, kag panahon, kag oras, no? As long nga may ara sa pwede nga himuon nga oportunidad o kunya krimen, nga pwede, may oportunidad nga pwede may himuon krimen, himuon nila. No? Ti paminsarabla, ara sa sagwa, ara sa mga kriminal, ara sa gwa. Mga kriminal ara nagalayaw gihapon sa gihapon, pero ang mga kabataan nga nakutil ang kabuhi nila, napatay na. Nga pangayo pa gihapon sa justisya, no? Amunay ang isa sa mga problema nga gusto natin parawagan man sa mga hinsa natin sa gobyerno. Let's do our part, no? Let's not stop investigating, checking sa mga suspect nga may ara sang kailatanan sa mga krimen nga nagalutag is involving sa mga minors naton sa aton nga lugar. Oras naton 8:16 mga katropa. Let's take a commercial break, Fabian. Balikan tayo pila ka ma-update naton kag pila ka mga commercial, pila ka mga talakayan sa aton pagpangalagad. Dari sa aton pala tuntunan, Bullseye. Pagkatapos kid lamang sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatitaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Almado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
15: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun, wala nang sakit ang ako.
12: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi aglod malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
18: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon. Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sang aton nga suplemento nga Santone Plus Gold.
19: Ang natawag nila sa nay makuha nato sa mga pagkaon ni may upod nya toxin, mga free radicals.
18: Yes.
19: So kaya ini nga pagwaon inyo neutralize sa Santone Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupport na sa lawas tamo na nang naga
20: gakreate sang isa kabalatian. Just imagine wala kamong gakaon sang itlog. Hindi mo hindi makapalakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso, siyempre, kaprito ka, ang oil, gaso, i-overheat na siya ang oil, gamitil ko lang, trin ina siya. Hindi mo gamitil ko lang, trin na siya. That is a cancer-stimulating agent, but silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isang katao. O, may tendency nga create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ang isa ka tawo kung pala kaon kita sang sina klase nga mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya mag magtanom sang prutas kag indi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay. Paimna na lang siya Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
11: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga ubag ko. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nakupos na ang mga ubag ko.
9: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
18: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
20: Mm-hmm.
18: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.

0: So once nga ma-take nato na aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system, ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagkaguba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Mm-hmm. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maugto sir, paspasyon ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay mauray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing ang mga komentaryo.
7: Further,
8: yung nag-attrust ang public opinion.
6: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bullseye.
10: Balik na rin mga katropa sa pagpaparagan natin 8.25 na sa itong peratong tunan dari sa Bullseye na on a Sunday. Mga mga katropa natin nga rin sila pangapanimala. Just, well, ano na kita, relax lang. Kaga kung anong mahimo natin da, make the most of your time. Nga nagpahuway kita sa itong mga panimalay. Importante lang nga ti huwag taga masakit mula, huwag taga lain pamatsag. No? Kaga huwag kita sa mga sitwasyon ginagyan gid nga madalom. No? Problema sa kwarta, okay na. Okay na problema. Kahit tanan taguroga, problema man na kwarta. Ang problema sa health, amo na yung medyo concern na to. That's why, mga katropa, sa inyo na, maging sensitive kita sa mga, ano, sa mga posible na igo sang panahon ta. Sa ato ni kayong lawas, no, kalabanan sa mga kulturan ta, trangkaso, galain pa matcha. Ang trangkaso, way man na problema nga magmasakit ka, no? Pero importante na dasig ang pag-ayo ta, no? Dasig ang pagbalik sa kondisyon sa lawas natun. Ang problema lang kung may ara kita mga kondisyon pagidya sa lawas ta. Nga pwede magresulta sa komplikasyon, no? May ara ka na sang high blood, may diabetic ka na, no? May ara kita sang mga problema sa tigipasuon, no? Muna medyo careful na kita sa ginakaon natun, sa aton gawi, sa aton giho. Okay? Pero mas bayo pagid nga bakod lawas ta, no? Ang aton naman ginambal, suplementuhan ta lawas naton katropa because kinahanglan ta ni, no? Subong nga mga panahon, bawal magkasakit. Alright? Tatlo ka mga produkto, so yes to health katropa, amunay ang Premium D3, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang aton nga mga produktong ginapaybalo sa inyo nga available din sa mga drugstores, mga butika marapit sa inyong lugar, no? Ang Premium Vitamin katropa, amo na yung sunlight vitamin. Ang vitamin naton nga ginainom sa matag adlaw nga tanan, ako ng vitamin naton nga ang vitamin nga makuha naton sa sunlight nga permita lang kung magwa ta ma-avail ta ni siya. Pero subong niya ang init sang adlaw hindi na basta-basta. Init kayo. So ang aton option is mag-supplemento na lang, no? Sang vitamin D. Namunay ang Premium D3 katropa, no? Gina-recommend naton sa mga kamakuturan ta nga ara nga gaobra sa mga BPOs bla, no? Nga sama-sami dati kabalo naman tang adlaw ginahimo nila ang adlaw ang gabi ginahimo nila adlaw. Ang ila trabaho kada gabi, no? Pero ti pagkaaga na tulog na, no? So ang problema sang vitamin D sa lawas ta nga so nga kinanglan ta hindi ta makupahan, hindi ta makuha. Now, ang gusto lang natin katropa nga mangin position lawas natin, okay? Ang Santol Plus Gold mga katropa isa man sa mga bakod yung mga suplemento nga may ara sang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, ha? Yung mga suplemento nga kinanglan natin sa lawas ta. Okay? So, maintain ta lang ni mga katropa, panubo sa atong blood pressure, antioxidant, ang garlic katropa, isa man sa mga, may mga component man nga nagabato sa mga bacteria infections, no? Tungod sa may micro antibacterial property, kag ala daw antibiotic, no? Sa atong suplemento. Ang spirulina, anti-inflammatory. Kinanglan ta ni sa mga katropa taman nga taas balag, may ara sang allergy, okay? So kinahanglan tani nga mga suplemento mga abyan, no? Ara na tanan sa Santol Plus Gold nga available sa mga butika malapit sa inyo, okay? Sa una, okay lang na anad kita sa vitamin C katropa. Ang vitamin C nga ginapirmi naton ginainom gambal ta nga okay naman na magkaon ta. Ang vitamin C ginamat-amat siya ginaproseso niya mga nutrients kay kinanglan sa lawas ta. Okay? So, ang mga nutrients ganyan mga katropa, amuning nag-pabakod ban sa mga body cells naton. Ang mga masustansya, pagkaon, utan, ang mga nutrients na kinanglan, ginaproseso niya na. Sang una. Pero subong niya, ang lifestyle ta, ara na tata sa puntong gakaon kita sang highly mga pagkaon nga may ara sang lagko nga mga ukondamo nga mga preservatives, no? So chemical based nga mga pagkaon katropa. So amo man ay proseso sang lawas ta eh, no? That's why kalabanan sa aton gamasakit na yon because why sin konkreto ka mga supplements nga maproseso ang lawas ta especially kung kainom kayo sa vitamin C. So ikumpara ta ba na aton pakabuhi sa una ang kabuhi ta makaluto pataya sa isda aga pamahaw makalaswa pata pamahaw at least magkanto sa mga opisina ta subong niya katropa because di isa man sa culprit ginahambal sa mga eksperto nga ang aton cellphone amuning isa sa mga brasulon, no? Aga imbes nga iluto mo lantawan na yung cellphone to lantawan na yung upload na yung, no? Mahimo ka na yung content mo to kung ano pa kay daw halos tanan daw gusto mag content creator naman mo gusto mag vlogger bla tananaw ti una cellphone na pagkatapos lantaw to sa mga update sa mga tupad balay kay sa mga migata ha mga kilala ta ay sige ay hala naglakat sagli sugar ka muni ho nagkantut ay tuod ka, no? So we spent much of time online than preparing right food for all for the family and for all of us, no? Amuna nga naga-fill in katropa ang ining gakaon oras ang aton yung mga cellphone ang internet so far amuna nga aton ginatagaan sa oras per me. So ang ginahimo na lang para at least aga, no? Makakaon importante, no? Hindi na subong niya moto, hindi niya subong niya masustansya nga pagkaon nga kaonon, no? Importante makakaon. Luto sang itlog, no? Mantikaon, no? Luto sang mga instant nga noodles da. Nung kape mo instant naman. Ang imo da nga mga lulutoon puro namang instant ta, ha? Instant coffee, instant noodles katropa. So what have you? Ano yung proseso sa lawas ta? Wala eh. Diba? So, that's why nagwa ni mga suplemento to catch up sa mga kinanglan nga nutrients sa lawas naton. Okay? So, amon yung tatlo ka mga produkto katropa. Premium D3, ang aton Santol Plus Gold, aton premium, aton nga Santol Vitamin C. Pwede nyo na mabakal mga katropa sa pila ka mga butika malapit sa inyong lugar. Dira sa Mercury Drug Stores. Pwede ka mga bisita da. Sa South Star Drug sa TGP kag generica drug stores nationwide. pwede ka mo kabisita na kag magbakal sa mga produkto sang Yes to Health katropa. Hindi gani, para sorbol na lang. At ko kamo to sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. No, wrap up ko na lang ang pila ka mga bagay nga istoryahan ta kahapon nagligad nga Biyernes, no? Nagpatigayo naman kita sang aton draw, no? Sang aton nga Santon and XFM 1,000 pa premyo. Okay? So kun way pa may naka-drop sa mga entries nila, palihog na lang ko hulog sa mga entries ninyo. Ma'am Shirley Arevalo, maing aga sa inyo tanan. Salamat gid ha. Thank you gid sa pamati permiso XFM. Ang aton winner katropa sang Friday is ang nagdaog is si Chloe Yanson, Barangay 2, Himamaylan. Thank you. Salamat kid ha. Ang perfect purchase kong gamit is Santon Gold Coffee Mix. Congratulations sa kay Chloe Yanson, Barangay 2, Himamaylan. Para sa week 9 na sang aton nga Santon and XFM 1,000 pa premyo. Congratulations. You can drop your entry sa mga XFM stations nationwide o kung Negros wide, there is Negros Occidental. We have stations sa Kabankalan. We have stations from Canlaon. We have stations from Sagay and Guhulungan, and we have station there sa San Carlos. Ang mga estasyon naton sang radyo nga pwede nyo hulugan sang mga entries. There is Bacolod, you can visit, you can drop your entries. Ari kita sa Earth Street, Puente Velho Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Kung magkanto ka mas terminal di sang Takuling, arada kita onda ang taas ng tower. Pwede nyo na ma-check, pwede nyo ma-usoy na pakadto sa station. You can drop your entries. The more entries you send, the more chances of winning, mga katropa, no? Balik-balik na to ng aton ng mga prizes para sa grand draw. We have third prize, mga abyan. Pwede ka mo kadaog sang 20,000 pesos o 30,000 pesos o 20,000 pesos. Okay? Third prize na. Ang second prize na to, you can win as much as 30,000 pesos. Second prize na siya. Kag first prize na to, nag-aulat sa inyo sa grand draw, is 50,000 pesos naman. All right. Now, may kwaon pa kami nga mga pulo ka mga consolation prizes nga pwede nyo pang maghatag man chance sa inyo para magdaog. Hindi na kamo magproblema, hindi na kamo mag-drop sa mga entries nyo kung gusto nyo. Kaya ato mga entries nyo from week 1 to 8 katropa, pwede ito siya gamitun sa pag-intra sa aton nga grand draw. Amuto sa ang gabuton katropa. So, ang inyo chance nga why ka mo nagdaog, for example, sa weekly draw, pwede ka mo magdaog sa grand draw na to. Alright? Ang ato mga participating products, katropa, mo na ang Santon Plus Gold Capsule. Isa ka blister sila, pwede na isa ka entry. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sila, pwede na may mo entry. Ang isa man ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa man ka entry. Ang aton 5 sachets, katropa, sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo naman intra bilang entries katropa para sa aton pa-promo. Paano mag-intra? Sa isa ka legal size envelope, pwede ka mo ka sulat kay mo entries ni mga katropa. Sulatan nyo lang sang ngalan, okay? Address, contact number, kag signature, no? Pero mas maayo pagit kung dira sa babaw ba na? Sa babaw sang label, sa babaw nyo sang inyong mga entries, inyong envelope, butangan nyo sang Santon and XFM 1,000 pa premyo kagang week number. Alright, para mabalangin sa kung ano nga week ang inyong mga entries na. Alright? So, amuna sa, no? Pagkatapos, draw nyo sa envelope, isulod nyo na ang mga preferred purchase sa Ginhing Atlanta pag-ulanggit. I-drop nyo sa mga entries kung sa mga drop boxes, makakitaan sa inyo nga mga sa mga FM stations para kayo sa inyong karugan. Alright, amumling atun nga ginahimo mga katropa para sa pagpasalamat sa pinakamakuturan ta sa inyong padayon nga pagsuporta sa XFM. Hindi man namon maisa-isa, hindi man namon matigayon nga mahibalo kamo kung sino kamo nga nagapamati permi sa XFM. But this is one way of giving back. Sa pagpasalamat sa inyo tanan for supporting XFM Philippines kag pagtangkilik sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, no? Ang mga produkto katropa sang Yes to Health hindi lang basta-basta nga ginbaligya lang para for the sake nga makabaligya lang. These are all approved by FDA. May FDA certification, may FDA, if you want to check mga katropa para sa mga produkto, FDA approved ang mga produkto. That means to say nga wala sang kontratiempo, wala sang delikado nga imnon ini mga abyan. Okay? At the same time, para sa mga kuturan ta, damo na sang mga nagatag sang testimony nila mo. No, sa pag gamit sang Santon Plus Gold nga nag-ayos sila sa ilang mga ginabatsyag na mga masakit. Alright? So, I hope nga maging inspirasyon man sa pinakamakuturan ta nga may aran sa mga pre-existing conditions nga mag-ayo mga katropa. No? Importanting health subong. Ang problema na ito sa pungsod subong is kwarta ang ekonomiya. Pero kung mga problema kapag in-hospital, bukol nga dako na. Ha? Kaya kung mga hospital ka sa mga aton nga mga hospital di bisan mambals lang nga dagko sang may ara sa mga subsidiya, may ara sa assistance sa aton nga PhilHealth, pero makit-an ta Japan nga why balda Japan kun confine mo na ma-confine ka sa mga private hospital ang ina mga subsidiya assistance dula na ang resulta mapagwa kay di kwarta nimo. Ang resulta, mapagwa ka dyan sa personal mo. Ang baboy-baboy mo to nga gintago-tago, magwa to. Di ba? Oras na to, 8:40. Haboy ko mga balita na to mga katropa, istoryahan ta. Because nga ang impeachment masulod na. No? Huwag pa nakabalo ko na nung maging disposisyon sa mga kongresista. No? Pero may mga istorya daw nga may ara sang nagapangalap naman sa buto, no? Para ipatigayo nun ang impeachment. No? May arak kwartahan ng istorya naman, no? Ti ma-convince sa May 4 ang aton kongreso to check o kung to deliberate sa ginalantaw nga impeachment complaint. Ini matapos nga naghalin sa House Committee on Justice kagin pahayag nga may arak sang probable cause, no, ang impeachment complaint against sa ikaduha nga pinakataas nga opisyal sang aton nga pungsod, no, none other than Vice President Sara Duterte Petropa, no, ang pamangkot di during sang pagpatigayon anong proseso nga i-undertake si Maabyan para pag antis pa magkadto sa Senado kag ang proseso kana hulat naton para sa impeachment proceeding Petropa nga pagpatigayonon sa Senado kag sa Kongreso if ever good man, no, nga may ara sang 1/3 vote nga maproduce, no, mahimo ang lower house, no, kag ihaboy dito sa Senado para sa pagtalakay sang mga unod sang impeachment complaint katropa. Oras naton 8:41. Let's take a break. Balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panundo. Mga standby.
7: Bullseye XFM 90.3.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigade. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
15: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
15: Sister Pain.
18: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing ang mga komentaryo.
19: Further,
6: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pasalayan.
6: Ini ang Bullseye.
10: Balik na rin mga katropa, oras naton, it's 8:45 na sa pagpakaragad naton morning. Way ko mag-greet ang aton pinakamang kultura, no? Morning sa inyo, kid. Salamat, kid, sa pag-upod, ha? Sa aton nga palatuntunan, there is, sa Bullseye, Sunday subong, iban sako pa nin pag-review. Tristan Yet Gulay, good morning, salamat, kid. We have Jessica Gonzalez, thank you, salamat, kid. Then like and share, thank you, ha? We have Shirley Arevalo, may aga. Thank you, salamat, gid. Also, Lloyd Navales, katupad niya. Police is my weapon and my shield to protect me. Okay. Sir, morning. Salamat, gid. Sir, yes, sir. Sir Lloyd, may aga. Happy weekend sa'yo muna. Kamusta nanda? Sometime nagpamati ka na, kabalo ko, sako-sako mo ni si Sir Lloyd mo. Doing household chores, kaga iban pa nga mga buluhaton sa tagsa ka mga panabalay. Kamudira mga katropa mo na, no? Masako-sako man, because kaya subong panahon, kinanglan ta i-solid ang atun oras para sa pamilya ta, planning, and take advantage sa moment ng upunta ng atun kabataan, di ba? Kagaton pamilya, no? So, namin na. Kamang attitude mga bian, no?

Pungkok sa posisyon, no? Kung kisa mga politiko ni Dauli Kita, tama, blogger man, mahilig man magpalapta sa mga istorya, may ara sa mga propagandista, may ara sa mga trolls, no? Amo na gani, subong bisan sino nga Juan de la Cruz katropa, hindi iya wala nakasalbar sa isyo sang mga pagguba, isyo sang fake news. Ang mayon volcano katropa, terrible, this is one of the worst of mayon volcano nga naglupok o kung naghuga. Why man siya nag hambal nga may ara gid sa sang blast nga paglupok gid, pero pagbuga sang pagbuga sang aso, no, nga terrible katropa. Bila kabarugan dito sa tarablaw sa aton nga Facebook page katropa, tarablaw nag zero visibility pila kabarugan dito, no, sa nasambit nga sa Albay, tungod sa ini paglupok, pagwa katropa o kung paghabo o pagbuga sang abo, no, sa pila ka lugar dito. Ang pila natamaan dito ang kamalig kag ginubatan, no, ang kung na experience na tunding terrible nga mga ash falls dito, terrible pagid, no, ang mga dalan nga agyan mo, hindi mo maagyan mo, no? Kahapon, alas 5 pasado, nagbuga ang ining mayon volcano sang damol kaayo nga aso, no? Pagkatapos, ang aton Feebox naghatag man sang mga reports nga may ara sang gamay nga lava flow, no, sa crater sang vulkan man mayon, no? Kaga nag-apekto ni sa pinaka mga barangay katropa ang ash falls git, no, ang pinaka budlay git, no, ang mga kuturanta nga may ara sang asma, may ara sang respiratory problem, amuning pinaka delikado para sila mo, tarabla, magganto ka, magbiyahe ka sa mga dalan katropa, hindi mo na makit ang dalan, hindi mo na makit ang dalan, hindi mo na makit ang alagyan mo tungod na kunana sang ash fall, no, ang pinaka mga rescue volunteers katropa nagapang tinlo man dito sa lugar, pero ang resulta samtang kapaninlo sila, sige man patak Japon, no, so daw kamudlay, no, so let's just pray for good, no, para sa aton pinakamakuturan dito sa mga lugar sa Albay, sa Kamalig kag sa Ginubatan, no, nga apektado sa mga katropa sa pagbugas ang abos ang vulkan mayon. Dere, kagabi, nagabasa ta sa mga articles kini mga katropa, gulpi laman nag-ingaw ang cellphone ta. Nagabugaman ang kanlaon sang ash falls o kun sang pagbuga sa mga asopre. Oh. So, ang ato naman ang mga katropa, kung may amo na mga sitwasyon, don't forget nga stay indoor pagkatapos panabon gid. Ang aton nga kung may ara kita sa mga face mask, plaster sa face mask para hindi mag-angkon sang budlay sang delikado nga sitwasyon, no, para sa aton kayang kayong lawas katropa. We will check on this, no, sa pinaka mga public affairs naton, update lang, hindi gani pwede ka like or subscribe sa aton nga page para ma-inform ka mo sa mga latest update ka balita. XFM Bacolod News and Public Service Authority katropa. Alright. Now, oras naton, 8:51. Katropa, sa pila ka mga inadlaw, kita naman magpanaksihon sang proseso sang konstitusyon naton nga nakapagkit sa aton nga konstitusyon, paano magkakas ang mga proseso sa pagkakas sa mga tag-as nga opisyal nga nagapungko sa posisyon. Ang isa sa nga nantaw di, may ara na ni sa mga impeachment proceedings, no, sa pila ka mga tag-as nga opisyal. Manumdaman ta, former President
former President Irap Estrada, isa't isang na

0: filean man sang impeachment complaint nga gintalakay katropa, pero wala matapos to, no? Wala matapos tungod sang envelope nga dapat abrihan kun tani. Okay? Abrihan tani. Ang mga boto sa mga Congress o sang senador, amo to nag-let up sang people power too. Amo to ang nag-trigger para magtipon ng tao sa EDSA. Nag-ipanawagan ang pagpapanaog sa presidente, no? Inibangod sang korupsyon katropa. Sa pila ka mga administrasyon, ang isyu sang pork barrel ang PDAF katropa sa mga kongresista, no? Isa ni sa mga ginalantaw nga attitude na tradisyon sa kongreso, no? Nga sa pagplastar sang sining ginakabig naton budget para sa isa ka tuig katropa, no? Ara na da, nakapaloob na da ang mga porsyento, mga proyekto nga pwede i-take advantage sang pila ka mga kongresista sa ilatag sa ka mga posisyon, no? So ginagamit ni siya bilang palubag loob, no? Balaan mo sa politika, diri sa pungsod kinahanglan may ara ka grip, may ara ka uyat sa duha ka sang atong gobyerno, ang legislative department, no? Ang lugar kung sa diin pwede ikaw i-impeach. Ha? So, sa kada pungko sa presidente, may ara na da sa ginahimo nga pamaagi para i-please, no? Ini mga kongresista, man bulbudlay, kung nagkapungko kabilang presidente, nga kontra mo ang kalabanan sa mga kongresista, kahit once nga may ara sa filing sa impeachment complaint, laban sa laban, tugaplakagid. Ha? Kapin pa kontra ko kontra partido ang damo nga mga miyembro sa kongreso, delikaduhan ka. So that's why ginahimo sa mga presidente, kinahanglan may ara sang relasyon ang kamara kag ang presidente, no? Ginahimo to mga katropa pinaagi sa mga pork barrel, pinaagi sa mga PDAF nga ang benepisaryo ang aton nga mga kongresista. Paano sa kalatabo? All right. Ang kakalatabo katropa, may budget na sa, no? Kalabanan sang una may ara sa pork barrel pinaagi sa mga development fund nga i-release ang gobyerno para sa mga kongresista sa tagsa nila ka mga distrito. Madamdaman nyo tong fertilizer fund, no? Nga dawit man to lagko milyon-milyon sinapolis, ha? Ang isa sa mga culprit kag isa sa mga ginasukoto kag isa sa mga broker, ha? Nga himo ka lang to sa programa mo, pagkatapos apaporbahan mo, diri mo i-execute ang budget, ang imo nga programa. Ang iban to, wala naman nag-exister ng mga NGO. Wala nag-exister ng mga NGO, pero nabudgetan. Nagastuhan sa ining mga pork barrel funds nila sa mga kongresista. Same sa mga PDAF, katropa. Ang natabo ni is may ara sa mga budget nga graviton ginagamit para proyekto pabahay, pa kayosong dalan, pakahimo sa mga flood control, kag iban pa nga mga proyekto infrastruktura sa tagsa ka mga distrito. Diri man nagahamot ang mga kongresista ta, no? Mambaltang wow, gin pa ano ya toho, gin pa sementoya ang mga dalan, wow, nagpatukod yo sa mga government facilities, no? Wow. Nagpahimo taytay bisan wa isang sapa. Wow. May mga flood controls na ta diri sa aton lugar, no? Kadamo sa ginhimo. Pero ang sadya di kita ta mga proyekto na mabilib ka. Pero ang presyo sobra-sobra. Nagalabot bilyon katropa. Ang pagpahayag sa mga opisyal sa DPWH, no, lagko mga katropa, as much as 40 to 60% ganit na sa mga officials gobyerno, no, nagakadtos corruption. Now that's why ari na custody subong ang mga tag-as ng official sa atong kongreso o kunsang DPWH para magtestify sinong ani nga mga kongresista ang nakabaton sang mga pabuya o kung padanlog ng mga proyekto. nga proyekto nga pwede ma-take advantage pagkatapos ila kontraktor, ila man kita. Ang partisipasyon sang ano sang sang DPWH may kagatan sa kanya. Apart from that, dito nga tunga onay, no? Mayara sa kay Kong, mayara sa kay Kong sino gobernador, kay congressman, sino pa? So, diri mga katropa nag-init, ha? Nag-init ang istorya. Pero ano ini ang partisipasyon sa mga katropa sang ining grupo sang mga sa incumbent para magtalakay sang ining impeachment. Sa House Committee on Committee on Justice katropa nagpagwa na to sang ilang deklarasyon nga may ara sang probable cause, no? May ara sang kaundan, may substance ang complaint, no? Halin sa aton sa impeachment complaint kay gin-file sa vice president, no? Matapos kay inibitar ang aton pila ka-official sang Office of the Vice President pagkatapos kay gitalakay ang mga suspicious transactions nga nagaupod nga nagaunod sang billion ka pesos. Questions sa salin, madumduman nyo to si Chief Justice Corona Bla, Renato Corona. Ang iya to ang ground para sa pagkakasayas pwesto salin man to Bla, no? Sala nga deklarasyon sang salin, no? Wala nakabasi sa mga propiedad kag banggad niya ngara sa bangko, no? I think isa man ni sa mga culprit, isa sa mga makabig na ton factor sa impeachment complaint ka tropa. Ang plastada sa kay the late Chief Justice katropa Renato Corona during the time. Now, ti may probable cause na. Now, iplasta na ni sa plenary, sa kongreso. Kag buto-butuhan, importante, makakuha sa sang one-third vote, no? Sang kadamuon, mga katropa, sa mga kongresista na mga boto nga i-impeach ang aton vice presidente. Dili kita nahambal mga katropa kung nag-gagiho pa ni ang kamot sa presidente sa kongreso might be in the first second days in deliberation katropa may impeach ang aton nga vice presidente, no? In the number of congressman nga pro government katropa probably ma-impeach ang aton nga vice presidente. Now ang sadyadi ti gambals lang ati ma-impeach gid man ang presidente, ang vice presidente, no doubt about it, no? Ang deliberation makadto na sa Senate, no? Ma-convene, no? Kay ti ang termino to gingamit forthwith, no? Immediate with no delay. Pero hambal sang Supreme Court recently linya ang definition gid man sang forthwith is reasonable time. So depende sa Kongreso, depende sa Senado kung paano nila i-interpret ng forthwith, no? Could be soonest possible time. Could be with no delay, no? Could be next month. Could be next week. Ang problema, mag-next year. No? Dire kita na tingala, katropa, kay ti, balaan mo naman, ang impeachment proceeding, may time na siya. May time frame na siya. Once nga ginlapas mo na ang one-year rule ban, hindi ka na pwede ka file sang impeachment in a year, no? Isa ka tuig, isa lang ka impeachment mo nga pwede ma-file ninyo katropa. So ano puturo sang impeachment complaint? Once nag-convene ang Senado as impeachment court, no, tarakayon ang impeachment nga article, no? So diri makita ta ang mga disposisyon kung sino ang anti Duterte kag ang pro impeachment kag mga senador diri mga katropa. It's still number counts, it's still numbers, no, nga naghampang sa duha ka sangas ang aton nga ahensya sa gobyerno nga magkakasa aton vice presidente. Granting katropa makakaskid man ang vice presidente via impeachment, we only have numbers of years, no, nga magaserbisyo ang vice presidente bilang vice presidente, ha? Kaya ti kung ma-impeach ni sa, we have another year na remaining sa iya. Di, tapos na ang isa ka tuig politika na naistoryahan ta, no? Ang eleksyon na naistoryahan ta, preparasyon. Pero ang catch diri mga katropa, once ka na-impeach ka, ang pinaka-probable matabo sa imo, hindi ka na makapadlagan bilang public officials, no? So, punggan ang pagpadalagan sa vice presidente, mga katropa, nga magbunggo bilang presidente, kag ang pila ka mga grupo da nagapugong nga hindi na makabalik ang mga grupo sa Duterte sa gobyerno. If that happened sa Germany, laot tayo na naman eh.
1: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
0: Abangan ang susunod na kabarata, katropa, sa maragtas ang politika sa Pilipinas, no? Kung ano ini. One thing for sure, kita sa Gihapon nag-ugtas, nag-sakripisyo sa kataas ang presyo sa mga baraklon, nag-ugtas, nag-kabaraka sa presyo sa gatong, no? Nag-taas ng inflation, no? Nga nag-hulog, nag-drop nga bayluhan na isang dolyar kag peso, no? Nga isa man sa mga rason kunya nag-taas ang presyo man sa gatong katropa, no? Ang pagpangabuhi katropa sa simple nga Pilipino nga ara lang sa insakto-insakto, ma-survive lang, no? Wala chance nga mag-angkon kapas manggan, no? Sa sining panahon subong, ang term ginahambal permis mga kuturan ta, kinanglan lang ma-survive, kinanglan lang mabuhi, para, we'll see, no? What in store the next year, in the future, para sa pamilya, no? Kung baga, ti, hulat, no? Importante buhi. White oras katropas pagpakaragan naton. Thank you so much, no, sa aton nga palatuntunan, sa aton mga katropa nga upod sa aton program. Buwas naman na, no, sa aton palatuntunan Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner katropang General Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Wiselina Stubtubwas. Have a nice this weekend mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Super Plus Gold.
2: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
1: Super Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin. Isa akong banker para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
8: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Mababayagtar sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
12: sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

XFM time, it's now 9:17, Mayong Aga, Metro Bacolod, and the rest of the Negros Island region. It's a Sunday once again, and ari na kita sa bulan sang Mayo. In fact, ikatatlong adlaw para sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Napakasakit ng init. Amugin ang mambal naton halos every day na. Pero, nakabubo ang ulan kahapon. Hopefully, magsigisigil lang bala nga makabubo ang ulan para nga makaguluginhawa man ang aton yung kadutaan. Kaga ang mga tanom naton. O maibsan man bala or mabuhin-buhin na ang ginatawag ng responsibilidad sa mga anakis. Kaya kunara sila sa Ilabalay, amugin na ginasugo sa Ilabunya gito ang mga tanom. But then anyway, hindi naman yung kainiton. May araman sa mga good sides. Just like, no, ang mga natoka sa pagpanglaba sa karoon, hindi na sila mabudlayan para nga magulat pa nga magmala, no, ang ilay ang mga linabhan. Because kumagamon yung kainit, daw kadasig lang, mapunpun yun na dugay-dugay. So this Sunday, balik din naman kita sa paghatag sa inyo, pag-alagad sa inyo. Kung sa diin, i-play na naman nato ng inyong paborito ng mga classic hits from the, from your favorite OPM artist. Ang mga hindi na masyado mabatian ninyo, aton nga balikan sa karoon, ilabi na ang mga singers. Kung sa diin, sadto pang 70s, no? 60s, 70s, 80s, no? Ang aton nga balik-balikan sa karon. Ano naman ay han nga mga hopes ninyo, nga kun sa diin nagaremindged nga kung sarang pwede lang mabalikan ang mga tion sadto. Ano inang ara sa inyo nga paminsaron, kabay pa kuntani, nga aton ina nga mabalik or hindi gani ang mga good memories mag-stay sa inyo dira iyang tagipusuon kag sa inyo nga paminsaron pagi sa siniya nga mga ambahanon. Just sit back and relax. I will be here until 11. And the line is open at 0950-522-2818. Be waiting for your request and your dedications. Greetings. Parang aton man, no, matamyaw ang aton nga mga katropa dira nga nakatutok kid dirisa 103.9 XFM Bacolod, kaupod si Mommy G.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna.
2: May bukol ako sa breast ko.
1: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
1: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
1: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga
1: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-sister pain!
10: Muscle fever!
9: Acute pain!
10: Kahit ano pang pain!
9: Basta pain!
10: Mag-sister pain!
9: Pangkarang pain!
10: Fast and safe!
9: Sister pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain!
0: Mabibili sa mga butika.
12: 90.3 XFM
0: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na.
0: Lalakas.
11: At gaganda ka pa.
0: Pagbili sa butika.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
16: Santon Gold Herbal Tea.
15: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
16: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Garantisado.
18: Maaasahan.
17: Sa sakit ng katawan.
18: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog i-upload ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
20: Department of Agriculture. Kamusta ka?
21: Ayong hapon.
22: 103.9 XFM.
23: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.
22: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
1: sa mga bukika. Go!

0: fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santol Gold Coffee Mix.
1: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
7: Na XFM kid how?
8: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
7: Na XFM kid.
9: Inami ang music ah.
7: Na XFM kid.
9: Ay pula ka lang music magtapos bugtaw ka blam yara kasi mga balita blam sun abi mga DJs nila kag
10: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang
7: nga XFM gid how.
11: Timo
10: XFM 103.9.

0: Time, it's now 9:53. There you have it, Sharon Cuneta with Forgive and Forget. Ang ibang sa ato, ano, ang amugin na kung kisang kita dipatihan mo nga. Basta gani, may nakasala sa ila, papili gid sila, no? Kung forgive bala o forget dapat ang ipa-implement. Grabe, ipa-implement kini. Well, sa amo na yung mga istoryahan ay kinahanglan ko, no, kung gusto mo yung mag-forgive, dapat kid nga i-forget, no? So, para nga ma-remember mo yaya, no, ang sakit nga gindulot, no, sa nga isa katawo sa imo, kag para nga mahimos ikaw, you have a peace of mind, you have to forget, no? And you have to, I mean, you have to forgive, and then ano na lang, i-disregard mo na lang or kwao mo na lang sa paminsaron mo ina para matawhayan ikaw. Iba nga din naghahambal, ano? Forgive and forget, not revenge and regret. Or, sometimes you have to forgive and forget. Forgive them for hurting you and forget they even exist. And ang pinakamanami ilang ugaling na para yes sa ako, ano? Forgive or forget what hurt you, but never forget what it taught you. Amo na ang pinaka-importante dira, no? Kahit may mga lessons gid man na mong, no, ang tanan-tanan nga hurt nga imo ya nga naagyan or na imo ya napatunan, no, may ara sang lesson nga dapat mo nga matandaan. So never apply that, no, sa iban. Kahit kabalo naman kita kung magsakit kita ya sang balatsyagon, may ara ginaya balik mong ang karma nga ginatawaga. So forgive sino para sa ila, para sa aton, no? And then you forget kung ano man ina. Pero dapat ang lessons hindi gidyaya pagkalipatan. Okay, so ang iniyayang ambahanon ang gidulungin sa inyo sang aton nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold amo ang herbal food supplement para sa aton nga daily wellness. And it's good for the heart also. Kaya ti syempre sa tanan nga pasakit nga imo nga nabatunan, no, kay natawhayan na ikaw, mag-inom pagit sa Santon Plus Gold kay nagasuporta sa atin yung heart wellness, naga-provide sa antioxidant support and nagabulig man maintain sa atin nga daily vitality. Still more of your favorite OPM classics. Kaupod si Mommy G, tutok lang diri sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain!
11: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
14: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
20: Luzon,
19: Visayas,
20: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod, XFM
19: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
22: XFM.
23: FM.
24: Sunday Pinoy Classic.
22: X.
23: XFM.
22: FM.
23: Mm-hmm.
0: X FM 103.9.

0: It's now 10:15. We are on the last hour para sa ato niyang Sunday Pinoy Classics. And Sir Jose Marie Chan and Janet Bosco with My Girl, My Woman, My Friend. This is a popular Filipino romantic duet that was released year 1989. And this was featured sa album mismo ni Sir Jose Marie Chan entitled Constant Change. And also included a romantic revisited the love songs of Jose Marie Chan. Anabi lang no, kung namuni ba lang ginahambal sa imo, you're my girl, my woman, and my friend. Nagsapton ko man sa babae nga, I am your girl, I am your woman, and I am your friend. Dapat amo na yes sa isa ka relationship. You treat each other with respect. Para yung magbunga, no? Kag mag-uswag pagid ang inyo yung pagpalanggaanay. Charot. Naka-emotional Sunday. Anyway, I'm here with you. Sana siling na. Hindi ta kamo pagbayaan. Pero kung gusto nyo yan, no, nga perfect gid ang inyong adlaw, dapat you need to take a sip or you need to sip a cup of coffee sa kung diin ang mas na fit sa imo, ano, nga routine, and also stay consistent with your wellness every day. So we have three coffees nga gina-offer gid para sa inyo from Yes to Health Incorporated. Bala gusto ninyo yaya ang may ara sang kape nga may glutathione and collagen para nga inyo dira nga supat ang skin and how you look. Mangin youthful lang sa gihapon, but of course without disregarding, no, ang para gid sa ikaayo sa inyo ay nga lawas. Kay man ang tanan nga mga ingredients sang atan niya nga Santon Plus Gold, ang yara man, no, makuha naton sa atan nga Santon Gold Coffee Mix. Then next, if fit to fit para sa inyo ang Premium D3 Coffee Mix, kung sa diin may yara sa combination nga effect sang Santon Plus Vitamin D3. Well, hindi na magpatumpik-tumpik pa. Inom na sa nga atong Premium D3 Coffee Mix. And lastly, para sa benepisyo nga makuha naton from mangosteen, moringa, and soya powder, kag para sa bugos nga pamilya, pwede kikainom sa atan nga Santon Plus Coffee Mix. Sana siling nahimo ini sa Yes to Health Incorporated. Nasarang ginwabakal sa mga butika, especially nationwide. Ang Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, and also sa Watson's Pharmacy, Rose Pharmacy, Grace and Negros Pharmacy. So, kung diin man kamuyaya magkanto, available na available gid sa mga butika ang atan ng mga Yes to Health products. Still with Mommy G, kakamo ang nagapamati, diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: FM.
1: Exciting, bro!
2: Sample Plus Gold.
3: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang lasa sa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
10: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Go!

0: ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santol Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sentro. Come sa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta ka?
7: Ayong hapon.
8: 103.9 XFM.
9: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.

0: Yes, sun-toned vitamin C made you stronger every day. Kay mana mo ini ang ato niya yung vitamin C nga taga-protect tagid sa aton batok sa mga allergies and ang tanatanan nga mga epekto sa ginatawag kaya nga viruses and bacteria. So dapat ha, suportahan gid ang immunity especially sa mga busy work days. Dapat may ara kita sa antioxidant support. Kag syempre no, para sa everyday protection, Suntone Vitamin C from Yes to Health Incorporated. Regine Velasquez, no, that's Asia Songbird. Very proud no, produkto sang Pilipinas. And ini siya for a long time ang nangin iduluman sang tanan. Basta gani iya OPM, isa sa mga pangalan nga nagagwa, Miss Regine Velasquez. Pero baka balubala ka mo nga may ara sang last major concert kapag hiwaton ining si Regine Velasquez Alcacid. So sa October na no or but ringon this year ang pinaka finale niya amo ini ang matabo sa sini mismo yang tuig. Well, I hope nga hindi gidyagyapon maguntat si Miss Regine Velasquez no sa paghatag sa aton sang iyaya nga mga songs. But then may ara na siya sa last major concert. So but ringon this will be the last concert nga iyayang patigayunon para nga ma-enjoy sang tanan na ang iyang mga undying music.
1: I'm okay.
0: Yeah, she's okay. And okay pa mang kamodera, mga katropa. Hope sa mga nagpaninda kaina, no? Para sa ilayang pagpanyaga, kompleto na ang rekados. And sa mga gusto naman dira iyang makakaon, gitsang utan, nga nagpangita, gitsila isang utan. Hindi magkalipata, no, nga dapat may aras kita sa balungay. Even na nga ito, dira nga ginatan nga lang ka, may balungay, ginaya. Or hindi ganyan daong kamute. Or kung ano pa dira nga utan, pampadugang para sa ato niya nga energy. Pero speaking of balungay, damo kita produkto from Yes to Health Incorporated nga isagid sa mga major ingredients, natural ingredients, sa mga ato niya nga malunggay, ukon, moringa. So enjoy a healthy you. Basta kapar partner ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. And batayan gali ha para sa aton ngayong weekly winner para sa aton ngayong XFM or Suntone and XFM libo-libo pa premyo. 3,000 pesos kid ang nagahulat sa inyo weekly and 50,000 pesos naman bilang grand prize sa grand draw sang aton nga Suntone and XFM libo-libo pa premyo. Aras natin, it's na 10:41. Kamu ang sa gihapon nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting! Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung

0: Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santol Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing,
2: may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santol Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Santol Plus Herbal Oil.
6: Ang galang kati-kati.
7: Santol Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
8: Nga, XFM, kid!
9: Ay... Wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs na lakad.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
8: May how kita pa?
12: Oo, enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9.
15: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

8:54 na ang aton nga oras, mga katropa. End of the line for me. Pero ang ining kanta, ginadulong gid sa inyo sa Premium G3 na gasuporta sa normal gut function. Nagapa-improve sa calcium or calcium absorption para sa stronger bones. Para nga nakakasinaw. Kagbakod ang imo yung legs, dira. And of course, made with natural nourishing ingredients. Ilabi na, no? Ang ato niya yung Premium D3, mayara sana Vitamin D3 or the Sunshine Vitamin. Ang Moringa Oil, kag Virgin Coconut Oil. Himo sa Yes to Health Incorporated. Sarang mabakal sa online via Shopee or TikTok account. Or magbisita sa ato niya Yes to Health Wellness Center na hamtang sa may door number 46, Linco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Madawag yung salamat sa tanan nga nagtutok para sa ato niya nga Sunday Pinoy Classics. Till next Sunday, 9 till 11 in the morning. And magabalik naman ako 12:30 this afternoon hasta 2:30 para sa inyo naman yung mga classic rewind. I am Mommy G. And kamo ang sagihapon nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sample.

0: tropa. Yari na nga itong winners sa itong weekly draw. Sang Santo ng XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabar ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Milito Oy sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo maging tramahan sa Santon ng XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon ng XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Makalage na ko!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton niya mga tagpanamati dari sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning nagliligad ng mga inadlaw? Kamusta nga to ni kayong lawas? Or pwede kita kapamangkot, anong ginkaon ninyo lately? Bangod kaya nga to sa ning ginakaon, sometimes amo man ina ang nagadetermine sa kung bala nakapapagon sa ato ni kayong lawas o kung naglugang kita para nga magluya nga to sa ninyo lawas. In the end, magaluya nga to sa ninyo immune system, madasig kita tapikan sa pamalatian. Labi na gid sa subong iyang pabaylo-baylo nga to sa ninyo klima, may bes nga nagatulot-taliti, kung kaisa tama man ka paang, kung kaisa grabe gidya ka init kung adlaw. Pero kung gabi bala, manotis ni mo daw malamig nga to sa ninyo klima. Ang pagpangaragad sa programa The Secrets of Health, magatalakay kita sa mga mapuslanon sa ninyo mga health tips and informations. Ang pagpaninguha sa Yes to Health Incorporated, agud tong maintindihan naton ang pag-function sa ato sa ninyo lawas, kinanglanon sa ato sa ninyo lawas in terms of vitamins, minerals, mga physical activities kung kaisang sobra-sobra man bala makadalaman sang side effects sa lawas tayo. Kalakip man dari ang sekreto sa mga pagkaon nga masami nato si Regina Kaon. Nakapamayad bala na sa ato ni kayong lawas o kung makapalain. Ang ato si Regina Pagparagad, live kita nga mabatian sa tanan si Regina mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamangkutanon ka mo, feel free sa pagpadala sina sa ato sa ring text hotline 0950975697T or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming. Pangitaan nyo lang dira ang Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sa ring pagparagad, hindi kumpleto kung wala nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Upod man sa aton sa ring mga tagpalamati nga bukabay pangara, gyapon sila sa maayong kahimtangan sa piyak, Sir Josiel, sang tuman nga kainit sang panahon, kun adlaw, kun gabi, silin Sir Josiel, ganyan may mga timing nga matugnaw. Pero dali naman lang kung ano ni Sir Josiel matapos, ah.
0: Oo, mabulos naman ang puro-puro nga katugnaw, kag sulo sa ribo nga kapaang.
1: Kag may upod, Sir Josiel, siguro nga baha-baha. Kag dapat ni Sir Josiel preparahan sang Sunthorn Plus Herbal Soap.
0: Oo.
1: Kag Sunthorn Herbal Oil.
0: Amo gid na ang kinanglanon kiti pamanyos mong Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi lang para iya sa hambal nimo pala nakit sa lawas nimo kasagas ang balay mo kun mabahaan, ha. Mm-hmm. Kundi pala nakit sang lawas, kung kaysa ba si simptoman sa mga infeksyon, labi na gid, kahit kung nagabaha gani kag tigululan, amo man na ang tigduluro kag inugkutot kalamok.
1: Correct, Sir Josiel. Tiyang aton, sa nga Sunthorn Herbal Oil, pang tabog, Sir Josiel, sa sapat-sapat tiglamok.
0: Mm.
1: Ambal sang kilala ko ganun, Sir Josiel, pati tanga mo. Hindi ka palapit mo kung makapamanyo siya. Kagang leptospirosis, Sir Josiel, sa baha, ah.
0: Mm.
1: Kung makaubog, yun makita nga white tigin na hungod, Sir Josiel, panghugas dayon kita gamitan to Sunthorn Plus Herbal Oil, Sunthorn Herbal Oil, Sir Josiel. Sunthorn Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
1: Makabulig, Sir Josiel, para mga kagaw bala, mga mikrobyo mahugasan o kung malimpihan na ton sa ton sa ringapanit.
0: Hindi gid man manigar kung kaysa makaubogid man kita sa higko sa ninyo tubig, abi mo. Bisan way nagabaha, pero kung may mga bulubalaan na kung siya makadalinaas kagid, ang importante nga panghugas kita dayon kag manghabon sa Sunthorn Plus Herbal Soap, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kilala ko da sa Dre City, ah.
0: Mm.
1: Si Saka Distrito, Sir Josiel, ah. Asa subong gani, daw milk. Ano man milk, ano mong tawag nila sa toman? Basta daw nag-green-green na yung tubig na sila. Ay, kahubas mo.
0: Ah, lumot-lumoton.
1: Lumot-lumoton, ha? Mm. Why man ganyan, Sir Josiel, ulan.
0: Mm.
1: So, hindi malikawan, makaubog. Ito dira, ito yung makontaminate, Sir Josiel, no? Kaya may isang ilaga, ido, kuring.
0: Oo.
1: Mas manami, ganyan ma-safety nga ito sa ringa lawas. Sunthorn Herbal Oil, kag Sunthorn Herbal Soap, Sir Josiel, makabulig for our safety. Pero sining edisyon sa ito nung pangalagad, Sir Josiel, isa katupiko, may angot sa ito sa ringa pang ginawi, ang ato naton sini nga pagistoryahan. Ang impact bala Sir Josiel sang magagmay naton sini nga pangginawi sa aton ni kaing lawas. Balan mo ko Sir Josiel gapati gid ako sa prinsipyo og isang balanon bala nga kun anong imo sini gintanom. Amo man ang imo sini nga anihon.
2: Oo.
1: Ang mangunguma Sir Josiel gamay man lang ng binhi iya mo.
2: Mm.
1: Pero inali Sir Josiel swertihon kag subida ang ani. Ang gamay nga binhi Sir Josiel dubli-dubli ang yasining what you call this? Ang yasining harvest.
2: Amo man ako no sa lamuti mo.
1: Mm-hmm.
2: Babay ibla kami mo man nabako ka.
1: Ano yun ako nung daw nagaputi nga daw lamuti?
2: Oh.
1: Kung mapabayaan mo, ang gamay Sir Josiel nga daw alimutog ang lamuti, mahimo na Sir Josiel nga daw 25 daw sa lapi, sa unabi, no? O kung daw mamiso, kung 5 pisos ang yasining nga maging samad nga mabilin Sir Josiel. Butong balon, ang gamay na ton nga pangginawi Sir Josiel kung masuputi na may dako nga impact sa aton nga ikang lawas, whether makapabalatian o kung makapabakod sa aton.
2: Ang sentro sa ngamon sininga diskusyon ni Doc Leo is pertaining ini sa what comes in and what comes out.
1: Correct, Sir Josiel.
2: Kung anong ginapasulod ta, most likely, amo man ang ginapagwa ta.
1: Mm-hmm.
2: Ang malain sininga kung pasulod ka lang pasulod, talagsa ka lang kapagwa.
1: Pero may gwa gyapon Sir Josiel. Amo ni mga signs and symptoms.
2: Mm-hmm.
1: Nga makita naton nga possible results sining aton sining gawi.
2: Ang lain pagid ko na nali ka bala magpasulod, magkaon ka Dok Leo, ginapanglumoy mo lang.
1: Mm-hmm.
2: Lugar ka magwa magpagwa amo nang hambal nila kun kaysa kinahanglan mo pa mag four wheel drive.
1: Bote tama na Sir Josiel kasubidahon kag medyo guot-guot na.
2: Oo. Ang hambal sa iban niya na, no, timo to sila yung banyo nga. Lugar timo magwas niya, gatalabiris balas mo sila niya, gatulunton si puon mo, pagkatapos sila niya, luha mo haw.
1: May kilala ko sila Sir Josiel nga nagtindog pagkat gani mo kung napaduhol tubi. Kada hindi kin madala Sir Josiel mo.
2: Mm. Pero isa ini ka medical condition, buta mo lang sini balatian. Nga ang kalabanan niya ginahalinan sinis ang pagka-irritate sa ato sining alatrasan ay kaduha sinis na irritate because talagsa lang naton ginapagwa and naga stuck dito sa sulod ang ato sining higko amo ining rason ko nga may infection kita kay mainit inactually ang mga ginapagwa ta remember ang aton lawas 37 degrees Celsius na. In short, sini, ibutang mo to ang, ano, kaunon mo bala ang dahon sa kamuting hilaw, malahob na.
1: Mm-hmm.
2: At 37 degrees Celsius. So, ang aton niya paghambalan subong specifically is a medical condition, balatian pertaining to colon cancer, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, kag masiling naton nga hindi ni simple nga problema o kun na balatian Sir Josiel, no. That's why ang aton sining focus Sir Josiel hindi sa ara na bala nga problema kun balatian Sir Josiel.
2: Mm.
1: Kay balan mo bisan diin ta Sir Josiel nga ang gulo ta naon mas simple kag mas bintaha ang aton sining mahimo ang pabor sa aton lawas. Kung focus natin, Sir Josiel, is prevention.
2: Oh.
1: That's why pag-abot sa colon cancer, ang iban sini may ara na, kagang iban sini amuning kabangdanan sang masiling natin, Sir Josiel, nga temprano, bala nga pag sign off.
2: Mm-hmm.
1: Temprano nga pagpahuay, bla.
2: Oh, RIP.
1: RIP. Tungod sini. Pero sa manami nga ginatawaga balita, Sir Josiel, good news natin, pwede magali natin na ni malikawan.
2: Kiti parehos man na Dok Leo sang nakatipas long ikaw sa mahigko nga tubig.
1: Mm-hmm.
2: Ang importante sini nahibaluan mo nga ma-infect ka posible.
1: Mm-hmm.
2: So hinawan mo dayon kag habunan sa Santhon plus sa herbal soap.
1: Correct.
2: Pero sa ginakaon tactoli, ang problema nato sa colon is sa ara man nagahalinas babata.
1: Mm-hmm.
2: Kon hibaluan ninyo nga nagkaon kamo bukod mayad, ti siyempre birabirahan yung kaon para nga ma-prevent mo ang worst nga effect sang ginkaon mo nga bukat mayad.
1: Correct Sir Josiel. Kag sa una-una pagid nga daan Sir Josiel kun balaan mo nga hindi na mayo nga daan.
2: Ngay kawin na lang.
1: Ako, mahambalo na gimana to, Sir Josel, ha? Kung mahimo. Pero nang hambal, balas ang kilala to, Sir Josel, nga, tilaw-tilawan, totoo, may bulong man ta. Lain naman yung istorya, Sir Josel, ha?
2: Kung tilaw lang, bulong lang niya sa hidlaw, Dok Leo. Inang mahambal ikaw nga, kung may isa dira ka pinggan, balaan mo bukat mayadaran, kag posible makadala infeksyon. Kung gusto mo, gidman nga mabulong sa hidlaw, isa kakagat, doha kagagat, mahambal, ti okay na, bulong ng kahidlaw. Kung hindi nga, pagkita mo na karoon sa kapinggan, mahambal, tiwain at may makaonda, ako na lang ni.
1: Then, tilaw, Sir Josel, sa iban, pagtilaw yan sa kaywa, daw, ay ko ka pa nabor mayo, ako.
2: Oh.
1: Bedugangan, tabi.
2: Siya daw, last item pla mo, bin, stingan taliwat.
1: Amo niya yung tilaw nila mo.
2: Ang tilaw kon kaysa nga siya, nabusog mo ko kapilaw. So, if we speak about colon cancer, actually, yung colon is part of our body, no? Organ ini dokleyo, no?
1: Yes, Sir Josel, no? Aparte, ini sa aton nga digestive system. Amo niya aton sa ring large intestine.
2: So, if we speak about colon cancer, that would mean cancer sa ato sa ning colon o con large intestine, labi na gindid to pakadto sa ato sa ning anus.
1: Yeah, yes, Sir Josel, no? Kagti ko na mag-kwan ganin, no? Mag-ulamiray ganin, mag-angtanay ganin ang problema sa ning dua sa rectal area kag sa colon na ito. Ang tagitatawag ni Sir Josel nga colorectal cancer.
2: Amoy na tood galin, no? Ang kalabanan niya, findings, sumakitaan mo dara sa mga laboratory mambal nga colorectal CA positive. Buta mo nun sa colorectal rectum, guluwaan na sa ato sinangihig ko. Kidira, gali nagapugong inindok layo kon kaysa hindi kagwa, no?
1: Correct, Sir Josel.
2: Hambal sa iba niya, paano makagwa ina karon kay ang kabaskugon sang palagwaon mo sa linya, tig-apa sa linya sa class A nga timplada sa siminto. Dok Leo.
1: Parte kabarado eh.
2: Oo. Tiyang iban sini, gusto magwa, Dok Leo. Galing pagpungko nila sa CR, hindi nila magwantahan ng kasakit. So, ginaantos lang nila siya magwalan ako magwa. Galing kay bangon sa sobrang kasakit sa kay kadugay ng away kagwa, kamo na kon kay isang iban, siling niya, magwalan na akong magwa. Tikaroon, tagtatlok adla ko makagwa. Ang iban, tigisak si Mana, Dok Leo. Tingala kang naligan ni sumulo sa CR, matsyagan mo, pati tanga, daw mahawas mo.
1: Galyak.
2: Oo, daw tayo dan ko ng baw.
1: Kag may iban sa na, Sir Josel, nga ito may ginabutang pa sa part nila, no? May ginasuksok, may ginasuok dira para nga mapagwa nila ang nagbarangay ng ahig ko.
2: Oo, oh, dumduman ko sa una, may tabako pa na nabutangan sang habon pagkatapos isuok to kung constipate ang bata, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel.
2: Kitiway ka man sa una, sang himuon sa uma, why kasi una sang gunuton sa uma kay malayos banwa, so ano na tabako nga ginalukot pagkatapos na butangan nila sang habon kag isuok sa latrasa sa bata para kapamuhin. Pero ti dire kita ya specifically sa colon cancer, ang aton daring punto sa discussion is prevention, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
2: So we can prevent colon cancer.
1: Yes, Sir Josel. Kag ano ba bala ang nagatulod sa aton nga ang may colon cancer o kung nag-develop ni sa aton sa ringa tinae. Ano ba mga pangginawi naton nga nagadulong sa aton sa sining kondisyon, sa sining problema? Kag ano mga mahimo naton, Sir Josel, para inima likawan?
2: Kung lifestyle check kita, Dok Leo. Sabi niyo, politiko lang gina lifestyle check. Ma lifestyle check kita karon sa inyo. Kung na bala mahambal ka mo layo ako sa ano colon cancer o kung mahambal nga ti siling niya kung namuning lifestyle ko do ga palapit ako haw.
1: Correct, Sir Josel. I-assess na ito, Sir Josel.
2: Oo. Pero specifically, Dok Leo, if we speak about lifestyle, okay, dari kita lifestyle check, anong masami siling nga kabangdanan, Dok Leo? Why is it nga nagaka-develop or may ara nag-develop ang colon cancer in some of us, Dok Leo?
1: Although lifestyle factor, Sir Josel, hindi man ni siling nag-garantiya agad, no, nga kung namunin mo siling lifestyle, magka-colon cancer. Kagid. Pero ginatawag na natin, Sir Josel, nga risk factors bala. Ara, ginakumbaga, balaan mo nga may posibilidad nga amunin mo siling ginatawag posibleng nga kalantuan. O kung ang direksyon, bala, Sir Josel, kung ang banas nga mo siling ginasubay, Sir Josel, pagkanto sa amunin nga direksyon, may at least may ideya ka. Kung diin ka padulong pag-abot sang panahon, Sir Josil. Hindi bala nga pag-abot mo sa balatian, Sir Josil, mamangkot ka nga sa kadamo sang tao, ako pa natapikan sang amosin nga balatian now. As if bala nga wadya kabalo sa mo lifestyle.
2: Mamasol ka pa nga, nga sila yung natawa mo kas kalibutan nga mo lang di kapalaran ko.
1: Sino naghimo? So, dari kita, Sir Josil, sa pilasin ka mga lifestyle of factors nyo naga pataas sang risgo sa colon cancer. Number one, gusto ni Sir Josil, among aton sa niya diet.
2: So, kung ano na pasulod sa aton, ba?
1: Yes, Sir Josil, kung ano na pasulod sa aton sa niya ba? Like, for example, kung palakaon ka, Sir Josil, sini, basis sa pagtuon na sang karne. Ara, sini, Sir Josil, karne sang baka, karne sang baboy, kaga, iban pagid nga meat, especially meat, especially Sir Josil, ning red meat na ginasiling nila, no? Kaga, palakaon ko, Sir Josil, sa mga UPF, mga ultra-processed food. Mga instant, mga frozen. Dira sina Sir Josil, isa man na, no, pag-abot sa aton sinin maging nakaon, instead kung tani nga nagakaon ka sang mga pagkaon nga bagayan sa aton na lawas like fruit, vegetables, whole grains, kami ara sila Sir Josil sang nagakaigo sining fiber nga makabulig Sir Josil para nga ang aton sining tinae mas maayong yan sa nga pag-function, pagpagwa sa ton sa nga higko, hindi magtinir ang higko dira sa sulod na ton na tinae, Sir Josil. Ano? In short, makalikaw kita, Sir Josil, sa constipation. Kay, ang mga pagkaon ng low sa fiber, Sir Josil, kapahinay man sa ton sa nga ginatawag digestion, nga nagapa-increase, nagapataas nga ton sa nga risgo.
2: Ngayon na-notice na ton ini, ako mismo personally, Sir Doc Leon, nga kung magkaon sang karne bala, nagaka-constipate ka dayon labi na gid ko nagbira-bira ka balakaon Dok Leo. Kagway ka nagkaon na bisang prutas, way ka nakakaon sang mga vegetables, for the next 2 to 3 days nga ang constipated ka masami.
1: Sir Josil, base sa pagtuon niya gina-consider nga normal. Sa nakandang tabla subong gina-consider nga normal, Sir Josil, kung 3 days ka pa, kung 3rd day ka pa sa ni maka pamuhin. Halin sa last mabi, Sir Josil, naging kaon sa panilag mo lang niya, ha. So gina-consider nga normal, Sir Josil. Pero isipon lang naton, Sir Josil, nung kapilabla kita nagkakaon sa isa kaadlaw bala. Mas bintahagi kung tani nga adlaw-adlaw kita sa ni maka pamuhin. Kag ang order bala, Sir Josil, sa mga ginakaon naton, kumbaga ang pagpasunod sa ginakaon naton, always gid kun tani paminsaron naton. Una gid perme ang fiber, sunod ang protein, pinakaulihi ang carbohydrates. Kun nagakaon tagi masang carbohydrates, si mayara Sir Josil iban niya, why na nagakarbs, may iban nga low carb, depende sa ila sa ninga ginatawaga estilo, kag regime nga ginasunod sa ila sa ninga diet.
2: So dapat kun tani ang sampo-sampo, ang pinakaidalom dapat prutas, vegetables, kag mga fiber rich foods. Ang tunga-tunga amo niyang palaman. So ang palaman kalabanan sina is protein. Kung kakaon mo karne ti dapat hindi sa una kundi dapat aras sa tunga-tunga. Ang pinakaulihi dapat is amo ning carbohydrates, kanon or iban sini
1: kanon, pasta. Tinapay. Amo na, Sir Josil, no? Especially kung mga refined carbs balang source naton. In short, Sir Josil, ang pagkaon naton dapat sa mga Pilipino, ha. Dapat balis karon ta. Una utan kag sud-an, ulihi kanon.
2: It's a complete opposite ang hinahimo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
2: It's a complete opposite. Pagpungko niyo anong una niyo nga gina timo. Kung hindi man ang sudan niya na namitan mo kanon, mambal ka dayon nga namin niyo kanon, humot na, mahumok pa.
1: Sir Josil, masalot ko lang, no? Hindi man siguro na ito mambal kung kaysa nga baliskada. Kung ay sudan, bla?
2: Inayati sa mga way sudan, no? Pero sa masami, ang ginahimo ta, may ara na gid nga utan niya dapat unahon. Unahon ta gid timo kanon niya karon na ning utan sila nga kay YT. Nang lugar bala magkaon sang utan, Dok Leo. Inang nasumura na sa sang kanon.
1: Napabusog ang isang kanon.
2: Mahambal nga timul-timulon tanay. Tatlo, apat ka timul-timul nga inumul, lagko na ng timo yan. Tisya, higupan sang sabaw niya, sabaw lang anay. Kaya ginatigana pang pataw, pang ano mo, pang pinali. Pagkatapos mapudyot na isa kakihan niya prutas, yali nga ari pang yamista prutas. So, nga dapat tani, prutas una.
1: Tuman ka baliskad, Sir Josil, no? Mm. Pero kung di ka man sigurado sa combination, Sir Josil, sa fruits and vegetables, kaya may arap lang, Sir Josil, nga way nag-match. If possible, ti si parahon ng prutas ag utan eh. Kung may utan ka subong pamahaw, pwede nga sa panyaga mo naman ibutang imo sining prutas.
2: Basi naanad lang kita ya, Dok Leo, bala sa pagsinalayong pigado.
1: Mm-hmm.
2: Kesa pagsinalayong pigado pagkatapos pasapar.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan kuha ka nga dan sa tanan niya manamit ka gunahon mo na otherwise. Basi kung unahon mo yako ron ng prutas, why timot bilin niya litson.
1: Mm-hmm.
2: So, unahon mo gid litson, ambal bira-bira litson kay amo nang madahog kag amo nang una maubos, ti karon kun ulihi ka magkuha, laban-laban hay bladon ka.
1: Mm.
2: Kay tul-an na lang bilin sa imo.
1: Hindi gali panit tag ang tambo kag uno da maka five blood.
2: Ay hindi ang tul-an.
1: Tul-an gali.
2: Labi na gid sa tagiya.
1: Sana nagbakal sa pamika tulo.
2: Ambal nila maayo pasi yung ido kay nabuyan sa tambo. So diet number one, Dok Leo, no? So ang pasunod pag sa aton pagkaon. Ining masamihin nato niya ginihimo subong nga daw mga fattening ng iban.
1: Correct.
2: Nagambal ka nga fattening bla pagkatapos nila kaon dahil nila loko bla kag pungko, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: So tawag naton sina kon sa mga sapat pag fattening ikaw mo. May factor ina nga posible risk factor abi maka-develop ikaw sang colon cancer, Dok Leo.
1: Sa una binga tiempo, Sir Josil, ang definition bla naton no bay chindi naton sang healthy bla.
2: Mm-hmm.
1: Kun ga sa karay abala nga bala nan Sir Josil ga bede ka bla.
2: Ah, mo nang hambal ila nga sigo paralis kan niya pusod na ka-healthy kay tuto.
1: Sa una na siya ha. Pero subong base sa mga pagtuon, Sir Josil, mga risk of factor gali no kun nagdatawag ta sa risgo na to sa nagkarindayan nga gidatawag problema sa lawas. Ang kakulang, Sir Josil, sa physical nga activity isaman gali, Sir Josil, sa gidatawag nagapa-increase ang risk lifestyle factor na siya, no? Kaya nga man diri, Sir Josil, gaamat-amat kita sinidako, gaamat-amat kita sinisang tambok sitting for long periods, little regular exercise. Ginarekomenda ni Sir Josil sa isa kadlaw, at least maka 30 minutes kita sa nga physical exercise. Physical activity nga makabulig, Sir Josil, para sa aton sa nga digestion. Kag makabulig, Sir Josil, sa aton sa nga colon nga mag-function sa sang maayo. Instead, nga pagtapos kaon, naghigda o kung nag-idag kita, Sir Josil, kag nagpungko, tani lakat-lakat kita sa Sir Josil.
2: Mm.
1: Damo nga binipiso sa lawas naton, mabuligan na naton ng aton sa nga digestive system nga maka-function sang maayo. Mabuligan pa nato ng aton sininga ginatawag lawas, hindi ma sobrahan, Sir Josil, sa sugar. Ukon ang sugar spikes kay nagabulig, Sir Josil, panami sang absorption sang sugar o fuel halin sa aton ginkaon kun nagahulag kita pagkatapos kaon instead nga nagapungko lang kita.
2: Ang problema sini kay factor manikon kay sa mga bilin-bilin sa kagsaway sa mga malam ta sa una.
1: Mm-hmm.
2: Kay pagkatapos ta kaon maglakat-lakat kaning bata, mahambal, yun daw, trumpo kasi ang karandagan. Abi pungko, mm-hmm, da sila bago kakaon, pero, so, instead nga magulag-ulag ang bata, para nga madasig ang digestion sa sulod sa lawas ta, nagpay mo nung bata, dugay-dugay, tulog ko.
1: sa punto man siguro, Sir Josil, nga tayo kung sobra man ang hulag, hindi man siya mayad.
2: May and side effect man.
1: Yes, hindi man mayo. At least ang normal nga paglakat-lakat, Sir Josil, pagkatapos kaon, especially sa mga hamtong, Sir Josil, kaya mga bata, duna sa bata nga pagkatapos kaon o kuno ay pamakakaon, Sir Josil, mga hulagan gina sila ya.
2: Mahampang.
1: Yes, mahampang gina sila ya. Why sila nag-mind kung na tapos kaon o kung magutom gani, Sir Josil, pagkatapos physical activity, Sir Josil, mga ayaw mula na sang gatas or pagkaon. Unlike sa mga hamtong, Sir Josil, nga damo na subong na notice na ton nga pagkatapos kanya kaon, mas ginapili, Sir Josil, magpungko o kung maghilay-hilay instead nga maglakat-lakat.
2: So, ti dapat tulag-ulag man ka mo.
1: Why labot, Sir Josil, sa physical kanya nga aktibidades o kung pag-exercise kanya adlaw-adlaw, non-negotiable.
2: kun hindi makamo ka exercise, abi ka mag-an malana sang silhig kun ka isa kag bunot sa sulod sang balay ninyo, hindi gani ang map bala.
1: Mm-hmm.
2: Kahit yung mga mabulgat nga mga bagay sa sulod sang balay, ano mo, kinanaan nga pinggan, or plato, kutsara, tinidor, bowl, kalaha, kaldiro, mga mabugat ini nga mga butang sa sulod sang balay. Because daway ti may nagamatumato para hugasan.
1: Mm-hmm.
2: Mabugat man katama ang silhig, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, sa isa kasimana do halusun kagway gigani kung kaysa makauyat sa silhig, kag magsilhig man lang sang higko sa sulod sang balay. Ang map amuman mga mabugat ini mga bagay, pero sa pagkamutuod lang kamag-an, tistingin nyo bala.
1: Hambal ko na sang kilala ko Sir Josil sa balay.
2: Mm-hmm.
1: Daw may isa o kunduha lang kuno dira ang may third eye, Sir Josil. Nagkalabanan sina kundi nanay, tatay, Sir Josil.
2: Mm.
1: Kay sa kalabanan ng kabataan, hindi makakita sang hulugasan.
2: Mm.
1: Hindi makakita sang silhig. Hindi makakita sa mga hilimson sang balay, Sir Josil.
2: Oh.
1: That's why ang hulugasan katumpok.
2: Mm.
1: Ang tilinluan, kadubli-dubli na lang.
2: Oh.
1: Ang balkanin sang ginikanan, sang nanay o kong tatay, sang nagisa, ano man, ako lang may third eye dire.
2: Kagi gani, kita ka munos na, Dok Leong.
1: Mm-hmm.
2: Hambal ko, guru may hambal nila superstitious belief, may nagalumon dari sa aton niya, hindi tamakitaan niya, tinugaay.
1: Mm-hmm.
2: Damo mo nagmuno, Ngahaw. Oh, kung ko tanawa bala, wait, may nakakita kung koksilhig. At ito lang nagapungkot ang ramo, ara, dason.
1: Ipatabog na nag
2: sa ti, ina, physical activity, ha? Hindi man butang balon niya kada tapos kaon yung dakaroon kung alang-alang, gidhala ka mo da kalumbayag. Ari na lang, for example, in a day, kung hindi man gid right after meal ka mo makatrabaho or makahulag-hulag, bisan inang panghugas na lang sang pinggan nyo, panarapos ang dapat rapuhan, silhigan ang dapat sililhigon, mapan ang dapat mapan, kiti very light man na physical activity. That is part of your what we call as physical activity or movement nga makabulig actually sa digestion, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ang natinlo pang palibot mo.
2: Mm, at least swabi ang imo sini nga pagtulok-tulok mas palibot. Mano mapahamtang man imo buot bala limpyong palibot, Dok Leo.
1: Correct.
2: Ang amuning common karon, this is already a worldwide problem, especially sa mga highly developed countries. And we are slowly, if not slowly, ha, madasig kita nagasunod rin. Ining pagka-overweight kag pagka-obese, ang pagka-tama ka-tambok, kag couple with that, ang kabugaton, Dok Leo, tambok, siyempre bugat.
1: Correct, Sir Josil. Resulta ni Sir Josil sang aton sa nga diet.
2: Mm.
1: Pagkatapos, kombinasyon, Sir Josil, sang diet kag lack of physical activity.
2: Mm.
1: Maglasob, Sir Josil, sa iban pagi ng mga factors like hormone o kung ano pagi dira nga may labot, Sir Josil, sa pagdako o kung sobrang pagbugat sa isa sa ni katao. Especially, no, ang tambok, bala, Sir Josil, nga dira sa aton sa nga buyon, bala.
2: Mm.
1: Pasensya, gina kay Permina mo, na gina, ako mismo, nagasulit-sulit ko sini. Kati ba, si Sir Josil, sa mga pagtuon, may risk factor kita dira eh. Kaya kung ang isa ka tao, Sir Josil, nagsobra na iya kabugaton, sobra sa kadako, Sir Josil, remember, may habala noon kita sa Ingles ka nagasaling, the longer the waistline, the shorter the lifeline.
2: Mm.
1: May habala noon kita nga mo sina eh. Kaya nga man, ginaangot ni Sir Josil sa high levels of inflammation and hormone changes. Kung overweight kita o kung obese. That's why, Sir Josil, ang isa sinisang pwede na itong mahimo para malikawan na ni, bantay kita sa itong diet kag sa itong sinisang physical activity.
2: Oo. Oh. Balan mo nga daw, hindi ka man lang makahulagin tanto, hindi ka magtama man ka pa busog or magbira-bira ka kaunda, bisan ano pa kanamit, nabalaan mo nga mabudlay galito na won sang lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag may ubraman, Sir Josil, o kung wala, huwag kita nag-advise nga magpabusog kita, pirme. Kay hindi gin-design na nga ton sa ni Jan, Sir Josil, nga inaton naton sa pabusog sang kung ano man na ginakaon naton.
2: Okay. How about Dog Leo, yung masami na itong sining ginahimo and almost all of us guilty sining. Ang pagpulaw, kulang sa pagtulog, magkita kulang sa pagtulog, at the very least, itong malabotin yung mga minimum 6 hours of sleep, good sleep bala do kayo.
1: Ari Sir Jocelyn, hindi man direkta yan nga makapakanser sa aton. Gali lang manotis bala naton, kun kulang kita sa tulog, nagkakaguba Sir Jocelyn ang balance sa hormone naton. Ang hormone bala Sir Jocelyn ang nagasignal sa aton na kita sa ni ang busog o kun gutom. Tamo kung termi kita nagapulaw, masami kita Sir Jocelyn nagakima-kima. O kung nagatimo-timo, permi kita ginagutom, permi kahilab at ang sulok-sulok. Usual, nag-crave kita, Sir Jocelyn, sa mga makalamay, mga matamis, unhealthy ng mga kalanon, Sir Jocelyn.
2: Amo nagareklamo, permi, ang tao sa balay sina kung may ara hindi permi katulog baladok layo for what kind of activity man. Kay kada aga, may gareklamo. Sila niya may ilaga guro sa balay ta. Nambal ng tinga ako. Ah, galing nag-apok lang siya kagabi. Huwag mukbati ako. Galing mo kami nanukib to ya ka. Kalanon do Cleo. Kaya huwag galing siya katulog.
1: Ah, oh, biko tau. Ganta naman pest control.
2: So, ti, halong kikita ha. Kaya ang ato sininga, lack of sleep or ang hindi nami nga pagtulog. Bisan, hambal, walo mang kauras sigda mo. Pero kada 1 hour and a half, bugtaw ka naman, kay pasiar ka, hindi ka mamuukan, that is also considered to be you're having a poor sleep, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kaya ang ginahambal na ito, there is a deep sleep, Sir Jocelyn, no?
2: Hindi man buta mo lang gahuragok na may tulog mo, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocelyn. Hindi man buta mo lang gahuragok is na may emotion nga tulog. Kaya may health concern man kita dira sa mga nagahuragok pagkat Sir Jocelyn. Siparado naman yun na yan, no? Nga topic ko, pwede tayo yan sa surun datang yung mga edisyon sila. Kaya nga man, Sir Jocelyn, kung kulang kita sa tulog, can lead to unhealthy eating habits and inflammation. Kaya nagapahina pagkat sa ton, sir, nga immune system.
2: Okay. Anong kalabanan sining mga patimaan na bidok layo sa lawas naton nga delikado nga mag-set in ang colon cancer, Dok Layo?
1: Sa temprano, Sir Jocelyn, no, may mga posible kita sining mabatsyagan. Pero balikan to, Sir Jocelyn, no, usually many years din nag-develop, Sir Jocelyn, mo like libo, nag-kwan, nag-start sa small nga growth. Ginatawag, Sir Jocelyn, nga polyp. Ang iban sa ni Sir Jocelyn, nagadlagan pag ganyan mga pito, tubtub, pulo, katuig, Sir Jocelyn mo. Ang pag-develop, balas ni, may ara, magani 10 to 15 years pa, Sir Jocelyn. So, hindi siya madasig kung hindi siya madali. Pero pinakapunto sa ni Sir Jocelyn, kung hindi ito maliwat ang aton sa nga pangginawi, dito, kag dito, kikita sa ni padulong, Sir Jocelyn. Like for example, bala akong makadto ka sa Haniway, bala Sir Jocelyn. Pwede ka man makasakay sa ruta, siguro Kalinog. I don't know, tama. Magluwas nga may Haniway, ganyan mismo. Unless kung lainon mo, Sir Jocelyn, lang emotion yung ruta.
2: Ang kalimbawa, yung sa Dok Leo, kung 50 plites Haniway, pagkatapos yun plites Kalinog, pagdaho mo siya ng adaan, kamambang nga tidira lang na, butambalo ng paintindi konduktor dito kas Kalinog manaog. So, amo man ang pagkaunta, no? Hindi talang permi pagpasubrahan man.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kung gusto kita, hindi kita magkado sa muna nga destination, Sir Jocelyn, review na to ng aton sa mga pangginawi para nga malikaw kita sa padulungan nga hindi maayos sa aton lawas. Dari, ang pila ka mga ginatawag, Sir Jocelyn, mga hints or warning signs. Early colon cancer often cause no symptoms. That's why, Sir Jocelyn, importante gino sa aton sa mga tagpalamati ang ginatawag screening, especially sa mga may mga ginatawag, Sir Jocelyn, edad like 40 and up.
2: So, kinanglan gali kabalo kita, maka kahibalo kita, what is not normal, kag what is normal sa lawas ta, Dok Leo. So, kung may changes gani, mahambal, ay, nano iniman. So, right now, tuloan naton kamo with Dok Leo, kung ano ining mga patimaan nga dapat mag-worry kita basi kung magsigi-sigi ina, mag-set in ang colon cancer.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kaya hindi kita mag-laom kung may mga manifestations or symptoms ito, Sir Jocelyn, overnight lang na. Tandaan na ito, nga nag-develop ni like 5 to 10 years, 10 to 15 years. Ara, na sa ngadaan, Sir Jocelyn, ano? Bowel changes, isa, like ongoing diarrhea or constipation. Sa mga constipated, Sir Jocelyn Lodamo, ikaw sa isang may nabalaan. Ang nag-suffer, sanay may amonis siya nga kabudlay sa ila siling pag-release, sa ila siling higo. Feeling like you still need to go after using the bathroom.
2: Domina bilin?
1: Correct, Sir Jocelyn.
2: Mahambal ka nga kung ibuna mo ay matiminagwa. Kung pabayan mo, domi magwa.
1: Pero masiling kabla nga, Pero basta sigurado ko may nabilin ka di.
2: Ang bali na sini kuno Dok Leo, ano mo? Gingga, nagabot ka bala sang balinghoy?
1: Mm-hmm.
2: Na ubos matuod ka gabot, pero may kita ni Kaos niya, doon may naipo, may nabilin ko ros dalom to ay.
1: Doon may nautod?
2: Oo. Mm-hmm. So, amo magaling na, no? Kung may arang hindi nga feeling ko kaysa mambal ka, doon may bilin gidiya mo, hindi man magwa.
1: Mm-hmm.
2: Mabatsyagan mo gidi, doon may bilin gidi.
1: Correct, Sir Josil. Amun yung pila, sinay ka mga ginatawag ang mabatsyagan, Sir Josil. Ano iba nun? Ang physical ba, Sir Josil, nga korte?
2: Mm-hmm.
1: Shape, kag consistency, sinay mo sinay nga higko. Kung may changes dira sa stool shape or consistency. Isa mo na, Sir Josil, sa dapat naton sa ni Bulubantayan. Ang korte sa aton sa nga higko, wala pa siya ba si Merga Kaon, Sir Josil, ha?
2: Mm.
1: Kaya dapat, Sir Josil, sausage shape niya siya, smooth or may slight nga crack. Kag mahapos si Sir Josil ipagwa, tingin na consider niya si Sir Josil nga healthy or most typical healthy form sang stool.
2: So, buta mo nun siya ni Langkoy, Dok Leo. Malaba, ha?
1: Mm-hmm.
2: Malaba. Kaya timayara kon kaisa, Dok Leo, nga... amo na gina-joke ganis ang iban. Sila niya, no, bikay gina-gunting dayon sang imong ratrasan mo, tiga utod-utod. Buta mo sila may ara nga, it's either daw parius mo sang kanding,
1: mm-hmm.
2: kung mag-higko ikaw, gabilog-bilog ka utod-utod. May best man kung kaisa nga, hindi ka nakagwanta, kitama, nagikasakit, mabal, utdon ko, anay, hindi ka gibun-a naman liwat bala, Dok Leo. Mm-hmm.
1: Pero sa normal, eh, Sir Josil, ng bowel movement sa isa ka tao, tuloy-tuloy na Sir Josil eh.
2: Oh.
1: Less kung may problem kita dira.
2: Kagmahapos pagwaon, no?
1: Correct, Sir Josil. Hindi mo sila yun, Sir Josil, nga utdon na.
2: Mm-hmm.
1: Mungkin na sila nila, muna kuno, Sir Josil, ang mas ma... talong pa sa ngipon mo. kag ang concern ni Sir Josil, ang kalabaon, pay attention, may kita sa ni Sir Josil, ano?
2: Mm.
1: Ang size, ang length, kag thickness sa higko, Sir Josil. Kati ang ginatawag healthy, ang healthy nga form, Sir Josil, dapat may corresponding man, Sir Josil, nga kalabaon.
2: Mm-hmm.
1: Kag kadakuon yung diameter man. So pay attention kita dira, Sir Josil, ano? Mabalaan na ton. At least may hint kita, ha? Like for example, kinakonsider ni Sir Josil nga normal kung dira sa mga 6 pulgadas or solusobra 7 pulgadas ang kalabaon nga tuloy-tuloy, Sir Josil.
2: Na hambali mo gabang sa dangaw, mm-hmm. or isa ka dangaw.
1: Correct, Sir Josil.
2: Okay.
1: Maning hambal sa kilala ko nga sa nga, dari na lang kuya bawi, dok mo. Sa kalabas, sa higko. At least, safety, Sir Josil. Kung ba siya naton sila pilasin ka mga hint, Sir Josil, kagdi healthy gaman, no? Klase tao, nagmuno sa aton. And ang diameter sa ni Sir Josil, ang kadakuon bala,
2: mm.
1: At least dira, Sir Josil, sa daw kwan, daw 25 sentimo, Sir Josil. Kung sa gamay, Sir Josil, ha?
2: Oo.
1: 25 sentimo sa ni Sir Josil. O kung butang naton, medyo dako-dako gamay, Sir Josil, sa tansan sang soft drinks.
2: Mm.
1: Dapat amo na ang ginatawag yasin nga diametro kung kadakuon, Sir Josil.
2: Smaller or bigger than that. And shorter than the average, dapat magka-worry na kita.
1: With regards sa diameter, Sir Josil, diri kita more nga magtan-aw sa kun na gamay or nagnipis.
2: Mm-hmm.
1: Drining isa na ton sa nikabantayan, nagnipis. Bala nung may korte, Sir Josil, nga basi, bala makabantay. Kamudra, medyo lapad bala ang gwa.
2: Mm-hmm.
1: Ang lango-lango, pag sinasang isa na ton na client, so na, Sir Josil, is, si bala mo, Dok, depende na surmahan mo.
2: Buta mo, si may ara na isang problema na dito sa lagyan sa sulo, Dok Leo.
1: Posible, Sir Josil. Kaga mga confirm lang yun sa through screening lang yun, Sir Josil.
2: Labi na yun kung may pain ka na mabatsyagan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
2: Okay. Sa chan abi, Dok Leo, may mabatsyagan kasi ni or ining dapat kita mag ano na, ha, mangin alerto na kung mabatsyagan nato ni sa to sining chan kay kung magsigisig

0: because we're speaking about prevention, Doc Leo, anong masuggest na ton sini para makalikaw kita bala, ma-prevent na ton mag-set in ang tawag nato sini colon cancer, Doc Leo?
1: Sir Jose, kung nagpatukod kita sang balay, ang isa sa pinaka-goal na ton, kung may mo palang kun hambalo na gamit natin, Sir Jose, kapin ba kung dako-dako budget mo, ha?
0: Mm.
1: Kung pwede pa lang ang balay mag-last forever, Sir Jose, ano?
0: Oo. Oh.
1: Gawain kita kung tani, sing dako nga gastoson sa pag-abot sa panahon. Kagang isa, Sir Jose, sinisang medyo masubo-subo, kung mas timprano kaysa sa gina-expect na ton, niya kadugayon, Sir Jose, nga may mga guba ng aton sininga structure.
0: Oo. Oh.
1: Or balay. Kati mas dako ang galastuhan, Sir Josel, eh. O mas temprano ang galastuhan. Ang punto sa ni Sir Josel, diri kita kung tani, sa ni focus sa pundasyon. Pag-abot sa prevention, Sir Josel, pinakamanami nga samtang bataon pa, diri kita, Sir Josel, nag-establisar sa rin sa nga ton, sa nga ikaayong lawas, samtang temprano pa, healthy habits matter, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siling bala, Sir Josel, nga patuyang kakay bataon ka pa, dito ka na karon mangin healthy o kung mag-healthy lifestyle sa may ginabatyag ka na, baliskad, Sir Josel. So okay. dapat samtang kita bataon pa gina-establish na ton, gina-maintain na ton ang mayong pangginawi para may ibato kita ukon may pundo na ngadaan kita samtang kita sini ang nagaedad, Sir Josel. So, eat more fiber, fruits, vegetables, whole grains. Stay physically active. Kati amuning problema na ton, Sir Josel, sa obesity.
0: Oh.
1: Kulang sa hulag, sobra sa kaon.
0: Kulang sa exercise.
1: Yes, Sir Josel, kulang sa exercise. Damo-damo, kaginapasulod sa niya calories, hindi uman sa niya magamit, nag-turn into excess fat sa lawas. Maintain na ton ang healthy weight na ton. I-avoid na ton ang bisyo like sobrang pag-inom o kung pag-sigarilyo. I-limit na ton ang processed food, especially mga UPF or ultra-processed food. Noodles, frozen, kag-iban pagin, Sir Josel, sininga mga kalanon nga instant.
0: Mm-hmm.
1: Nga madali lang na ton na labuton, kag madali lang na ton sinilutuon. That's why ginasuggest na ton sa ton sininga mga shelf sa kusina, ang inibalang mga madali labuton, Sir Josel, lutuon, like bubuan mo lang sa ininit o kung butang mo lang sa microwave, like, Sir Josel. Ibutang nyo sa medyo daw budlay gawa labuton.
0: Mm.
1: Para hindi nyo madali-dali.
0: Budlay kuwaon.
1: Budlay kuwaon. Pero ang balsang kilala ko, tinga, adok nga silutan, dapat ako gulingon ka. Kaya mo man na ganin tuyo, tanga nagbakal kita sina. Para may madali-dali kita. Pero nagapataas na sang aton sa nga risgo sa girtuag colon cancer, which is dapat limitahan gid naton. O kung may time, Sir Josel, nga totally likawan gid naton na tapos ang substitute naton, Sir Josel, dari kita sa mga fruits, veggies, and whole grains. Kag pinakamanami gid, Sir Josel, kung nagapadayon ng sintoma, mublaning gid na mabatian naton permibala. If symptoms persist, consult your doctor.
0: So consulta dai yun ka mas doktor kung may problema ka mo nga ginabatsyag, labi na gid ining mga simptoma bala nga ginpang discuss naton. Pero tidari kita, Doc Leo, sa ato siya nga mga kulturan, we do understand nga may mga prutas, may mga utanon nga pwede naton sila makuhaan sa mga vitamins and minerals sa kinanglano sa lawas ta para makalikaw kita sa mabudlay sining pagpamuhin that may result sa posible pag-develop sa colon cancer sa aton. Dari abi kita sa Santon Plus Gold Capsule, Doc Leo. We have mangustina, palaya, malunggay, garlic, spirulina. We have 5 ingredients sa Santon Plus Gold Capsule. Anong ara dira, Doc Leo, that could help a good tong bulig malikawan naton magka-develop sang colon cancer, Doc Leo?
1: Since prevention, Sir Josel, aton ginastoryahan dari kita sa ginatawag mostly preventive and supportive sining role, Sir Josel. Sang tanom o kon utan, isa diri, Sir Josel, amo ang moringa o kon ang malunggay. May ara sang flavonoids, may phenolic acids, may isothiocyanates, may vitamin C kag beta carotene. Ano ba lang yan sini mabulig sa aton sining lawas? May angot sini sa paglikaw sa cancer. Antioxidant activity, ginaprotehera ng aton sa ninyo colon cells from DNA damage, tugas ang oxidative stress. Anti-inflammatory effect, chronic inflammation, Sir Josel, sa mga tagpalamati na ito, na ginaangot niya sa colon cancer risk.

0: kag may anti proliferative effect sa lab study sa Radjosil, no, pila sa nika-compounds nagapahinay sa abnormal cell growth kag nagasupport sa detoxification enzymes sa aton sa nga liver. In effect sa Radjosil, dira palangadaan, mabuligan na kita nga ma-prevent o kung mapalikaw kita sa nga Radjosil sa colon cancer.
1: So, in short, kinanglanon natin, if not daily, Doc Leo, sama-sami ang pagkaon dapat sang balunggay, pero in the absence sina kay hindi kita makapreparar, you can take Santhon plus gold capsule because may moringa or balungay.
0: Correct, Sir Josiel. Kagbase sa pagtuon, kun may benepisyo na ngadaan, Sir Josiel, ang isa ka super food like balungay, mas dako pagin, Sir Josiel, ang impact sang kombinasyon sang mga utanon kag prutas dira nga may synergistic effect and benefit sa aton sa nga lawas, particularmente pag-abot sa aton sa nga digestive system pag tinae, Sir Josiel.
1: How about ang spirulina, Doc Leo?
0: Na isa ni sang manami nga efekto, Sir Josiel, kung nagatumar kita sa Santhon plus gold capsule, Sir Josiel.
1: Oo.
0: Kami balungay na may spirulina pagid. Ano bala ang papel na maniya sa spirulina, no? May ara ni sang phycocyanin, may chlorophyll, may ara ni sa Sir Josiel sang GLA kag may B vitamins and minerals. May ara sa Sir Josiel sang mabakod nga antioxidant kay ang phycocyanin ni sini, naga-neutralize ang free radicals, anti-inflammatory. Tandaan naton, Sir Josiel, lakip sini ang cancer, may angot ni Sir Josiel sa chronic inflammation. Nga dapat gid naton makontra o kon ma-neutralize, Sir Josiel. May immune modulating nagabulig, Sir Josiel, support sa natural killer cells, makabulig reduce ang oxidative stress sa aton sa nga colon cells. So nagasupport si Sir Josiel pabakod sa aton sa nga immune system, makabulig reduce ang inflammation nga maka-increase, Sir Josiel, sang risgo sa cancer sa tinae.
1: Ang isa pag i-dire, Doc Leo, kiti sama-sami mahambal kita basta gani granati purple kuno masami sini may mga anti-cancer properties bala, just like that of mangosteen known to have an anti-cancer properties. The fact niya ang Santhon plus gold capsule may mangosteen, Doc Leo. Ano ang mabulig sa mangosteen, Doc Leo?
0: Actually, yung isa dira, Sir Josiel, ka phytochemicals, key phytochemical, alam mo, Sir Josiel, ang Santhon.
1: Okay.
0: Ngayon di man naton makuha, Sir Josiel, sa liso o kung kurap sinang mangosteen, kundi dira siya sa nga panit. Lakip na, Sir Josiel, may ara man niya polyphenols. Kagang efekto sa niya, anti-inflammatory, antioxidant, may pro-apoptotic effect, Sir Josiel, ano, sa lab studies. Nakabulig, Sir Josiel, para nga ang mga damaged cells mag-self-destruct. Kati sa cancer, yes, Sir Josiel, why sila nagkakapatay mo? Nagadako, nagadlapta, nagadako lang sila nga nagadako, nagadamo, nga nagadamo, nagamultiply. Pero tungkol, Sir Josiel, sa pro-apoptotic apoptotic effects sa ginatawag mangosteen, nagkakapatay ini sila, Sir Josiel. So malikawan natin, Sir Josiel, ang sigi-sigi nga pagdako, kagpagdamo sina mga selula nga makahalit sa aton sininga lawas. That's why makabulig pag ani inhibit sa tumor related signaling pathways, suno, Sir Josiel, sa pagtuon. But in fact pa dayon, Sir Josiel, ano ang interest ni sa research pag about sini sa chemo prevention. That's why, Sir Josiel, isa gali sa benepisyo nga makuha naton kung nag-inom kita sa ning Santhon plus gold capsule kay magluwas sa balungay, magluwas, Sir Josiel, sa iban pagid nga mga sangkap sini, ari man ang Santhon gamay ara, Sir Josiel, sang dako nga papel pag-abot sa niya sa pagpa-healthy sa stomach kag sa aton sa ring colon, especially sa colon cancer prevention.
1: Amo ni nga ato sa ring gobyerno nagamat-amat niya sa pag-study sining mga potential nga mga tawag dato sini may ara sang mga clinical studies na nagapamatuod nga may ara sang ginatawag sini nga benepisyo kag makabulig bulong, ha. Hindi na Doc Leo prevention di bulong. Pero sabi may nagwaan na just like for example ang ampalaya, may study na sa ampalaya, sa malunggay may study na.
0: Correct.
1: Nga nagapatimaan, ginatapos na lang subong, ha, kay 7 years to 10 years ang clinical studies sini. Ginatapos na lang subong ang final report kung anong himuon, pila ka gramo or milligrams, and then how to prepare malunggay and ampalaya to cure a certain illnesses and diseases, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. In fact, ang ulasimang batol sinaw-sinaw ganito, Sir Josil, ginakuha naman na subong, ginakilala naman na subong, Sir Josil, nga bulong sa arthritis.
1: Hmm.
0: So, putong balon, Sir Josil, ang mga tanom sanguna na may benepisyo na sa aton sa ningalawas, amat-amat na, Sir Josil, nga napamatudan subong. Siyempre, Sir Josil, tayo paghambalbla, pag-abot sinisa aton sa mga panahon nga may mga magamit na nga tungod sa teknolohiya, Sir Josil, bla.
1: No.
0: May mga evidence-based practice nangit pala, Sir Josil, pag-abot sinisa mga tanom nga among gali ni ang iya sininga kaundan. Sa iya sininga binipiso nga nabasi na kadiya, Sir Josil, sinisa pila ka mga tinuig nga pagtuon kag pagpamatuod sini.
1: So amo na gani kung may utan man lang sa inyo da kag may maghatag sa inyo utan ninyo pagpangindi eh.
0: Mm-hmm.
1: Kanya sa utan dako ang mabulig ya sina para sa ato ni kayong lawas. Ang pinakadamo pag-insubong kagdagdag bulo barato na sining presyo ya, Dok Leo. Isa sa mga ingrediente man sa ato sining Sanson Plus Gold Capsula, ang garlic o kon ang ahos, Dok Leo. May mabulig ini para sa pag-prevent sang possibly pag-set in la pag-develop sang colon cancer.
0: Actually, Sir Josil, garlic is one of the most studied foods for colon cancer prevention.
1: Okay.
0: Ang ginatawag ahos, especially Sir Josil, sa aton sa mga tagpanamati, kung ginakaon mo ini regularly as food and raw.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig sa aton sa Sir Josil nga lawas. Kaya man, ano ya sa nga mahimo efekto sa aton sa nga lawas pag-abot, especially sa aton tinae. Ginabuligan, Sir Josil, nga ma-reduce ang carcinogen formation sa aton sa nga tinae. Gina-enhance ang detox enzyme. May anti-inflammatory property man din siya. Makabulig, Sir Josil, pahinay sa growth sa abnormal colon cells kag nag-support sa healthy gut bacteria. Amo ni Sir Josil ang interes bla sa pagtuon sa ni pag-abot sa prevention sa problema sa aton sa colon, lakip sa colon cancer, Sir Josil, ang nagapukaw sa interes.
1: Hmm.
0: Tungod siya sa ni mga binipisyo kag mabulig sa aton sa ni lawas.
1: May powerful health benefits si tamakuha sa garlic, Dok Leo. Maka-provide yan ni FF ko no eh.
0: Mm-hmm.
1: Fake fever.
0: Mm-hmm.
1: Oh, iba na sipit sang ilalatrasan. Mm-hmm. May fake fever sila mo.
0: Oh, para may balibad sila.
1: Oo, oh, sila na hilanat ko. Mm-hmm. Galing mo, binutangan niya, latrasan niya sang ahos.
0: Mo nang iban subong, diyan na basta magpatiyo kung kinahilanat ka.
1: Oo, oh, sila niya, diba si binutangan ng ahos niya, latrasan mo da.
0: Mm.
1: So, isa pa gidari, Dok Leo, if you speak about mga sources na ton, ha? Agot to makabulig prevent sa pag-set in sang colon cancer. Dari kita abi, Dok Leo, sa premium D3 soft gel capsule. May ari dari virgin coconut oil. Tiyang virgin coconut oil, it was already proven by the study of DOST nga may antibiotic-like effect ini, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So anong may ara sa VCO, Dok Leo, that could help us makalikaw kita nga magka colon cancer, Dok Leo?
0: Para antes sa VCO, Sir Josil, isa ka importante gidili, no? Kami ara kita sa mga vitamin D receptor dira nga part sa aton sir nga tinae, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Amo ang isa ka vitamina, Sir Josil, nga base sa pagtuon nga kun manubo ka sa saning hormone vitamin nga ini, specifically mo ning vitamin D, Sir Josil, ginaangot Sir Josil sa mataas nga colon cancer risk.
1: Kunubo ka sa vitamin D, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Importante, Sir Josil, ang vitamin D for ginatawag risk reduction.
1: Okay.
0: Kaya nagabulig, Sir Josil, suporta ni Saturn sa nang immune and gut health. Tandaan na ton. Dako, Sir Josil, ang porsyento sa aton sa nang immunity na kasalalay dira, Sir Josil, sa aton sa nang tinae.
1: So kung namang pasilak na sa adlaw galing, hindi lang buta malusuni, ma-manufacture lang kita vitamin D para magpagunato sa nga tulaan, magkabulig pagalina para mapaganagan ta mga risgo, ha, nga magka-colon cancer, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Pero ti dapat husto man nga pagpasilak sa adlaw, Sir Josil.
1: Oh.
0: Kaya impression bala sa mga tagpanamati na ito, iban bala nga, hindi ka magpasilak sa adlaw, masunog panit kung mag-skin cancer ko, etc.
1: Mm.
0: Amo gini-ginahambal na ito, pero may qualifier na ito, dra is husto Kag-timing man, Sir Josiel. Hindi ka man ba, Sir Josiel, magkalabatok? Kasi mm. prete, masunog, gid man nakaroon ng emosyon nga panit. Kabisan maayo pa na, kung sobra, hindi ba yung resulta. Pero, kinanglanon, gid nato ng vitamin C, vitamin D, Sir Josiel, ano? Nga makuha man na ton sa ton, Sir, nga premium D3 soft gel capsule, kung hindi kita regular nga makapasilak sa adlaw, Sir Josiel. Pero, ari sa ka-point. Kaya hindi mo gali maproseso mayo sa aton sa ningalawas ang vitamin D kuno ay sing good fat, Sir Josiel, since nga fat soluble vitamin din siya.
1: Oh.
0: So ang isa sinisang bintahan, Sir Josiel, kami ara ni siya sang moringa oil kag ginatawaga VCO o Convergin coconut oil. Ano bala ang ari sa VCO nga ini? May ara sa ginatawag medium chain fatty acids, may lauric acid, kaya may polyphenols. Ang efekto sa ni Sir Josiel, anti-inflammatory, nagabulig support sa gut barrier integrity, may anti-microbial man ni Sir Josiel nga benefit sa aton, nga properties, nga makabulig, Sir Josiel, para mapabilin niya balanse ang aton sa nga gut bacteria. Kaya nagaprovide po, Sir Josiel, ang magluwasin ng mga beneficyo, nagaprovide po sa quick energy sa aton sa nga cellula. Magluwas, Sir Josiel, na nagabulig sa para ma-absorb ang aton sining vitamin D3, may specific pagdiya, Sir Josiel, nga binipisyo sa aton sining tinai. Ang papel niya ni supportive. Hindi, Sir Josiel, nga anti-cancer on its own, pero makabulig siya parang aton sining gut health, magmanami pagid, Sir Josiel, sa balance sang friendly bacteria dira kag ma-reduce sini ang inflammation. Nasuliton ko ang cancer, Sir Josiel, ginaangot na sa kun leak na sa inflammation.
1: So tatlo gid gali ka ingredientes ang premium D3, ha, tanan nga ingrediente magkabulig para makalikaw sa aton sa colon cancer, ang vitamin D, ang malunggay oil. Kiti balunggay man na siya, as discussed, dako mabulig yaman sa balunggay para makalikaw kita sa colon cancer. Kagang virgin coconut oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, ti balanta, hindi kamo sina maka bakal isa-isa. Bakal na lang kamo isa kapsula, ara na lang tatlo. Premium D3 soft gel capsule. And speaking about... kung kay sabi, Dok Leo, even though pinakakumon ini nga vitamin nga ginainom nato ng vitamin C, just like Santhon vitamin C, ang iba na binagainom na lang kung mambal daw luya rawas kung minom ko vitamin C, kung hindi mo lang mag-set in kung sang signs and symptoms nga lain na matyagya, hindi sa mag-inom. So ang vitamin C, Dok Leo, ano ang mabuligis sa ni para makalikaw kita sa colon cancer?
0: Butangan ni natin, Sir Josiel, sa general na pangkabilugan, sa mga adult ba, sino ang mas kinanglan mag-inom sa isang vitamin C? Maghambal kita nga mas kinanglan, tanan kita kinanglan, Sir Josiel, sa vitamin C. Kaway man kita nagahimo sini. Pero sino ang mas kinanglan nun yung magamit gid sini? Ang yad to, mga tao, Sir Josiel, nga permi physically kapoy. Kagbisan pa kapoy man sa panghuna-una, permi nagautas, permi nagapulaw. Kay madali, Sir Josiel, ma-deplete ang aton vitamin C dira. Lakip na sa nagabisyo, Sir Josiel, ano? So kinanglan ka mo sa mag-inom sang vitamin C. Hambalag na isang kilala ko, Sir Josiel, sa bisan Santhon vitamin C lang akon, nadako na ning binipisyo ko sa lawas. But specifically, pag-abot, Sir Josiel, sa ginatawag prevention sang cancer, tungod yung biological rules ning vitamin C, yung Santhon na vitamin C, powerful antioxidant ni siya, nagabulig pa bakod sang immune cells, tuman ka importante para sa aton sa tissue repair, maprotehiran ng aton sa DNA from oxidative damage, ma-reduce ang formation sang harmful nitrosamines sa aton sa tinai, ka maka-enhance ang immune response, kag nagapagita, Sir Josiel, nga kung kinahanglanon gid no suno sini sa pagtuon ang high doses sini may ara, Sir Josiel, sang ginatawag cancer cell toxicity. Butang balon, Sir Josiel, makabulig sa tapna gid. So in short, Sir Josiel, pag-abot sini sa pag-tapna uko na prevention, tuman ka dako, kagtuman ka importante ang papel sini sang vitamin C tungod ng isagali sang ginabuligan nga ma-enhance ug mapanami sini sa aton sininga lawas, amo ang aton sininga immunity, Sir Josiel.
1: Okay. So amo ning mabulig sang vitamin C. How about, Doc, ang tatlo ta ka mga variants sang coffee may ara na tanan sang malunggay mo. Ang Santhon Plus coffee mix, amo ning coffee for all, waya caffeine, waya coffee beans, pero may malunggay, may ano, mangustin powder, duha na pagkatapos may soya powder abi ang Sanson na gold coffee mix na naman ti may malunggay may mangustin pagkatapos may garlic may spirulina plus may ampalaya pa collagen and glutathione and a premium D3 coffee mix ta we have this virgin coconut oil may malunggay oil vitamin D3 kagiban pagin sini mga added sini mga sangkap dokleo magluwas sina may kape so that could be also a source sang kinanglanan naton nga magkaon man sang malunggay abi dokleo inom ka lang simple lang inom sang kape dokleo somehow may mapasulod kita nga nutrients ato sining ilawas from malunggay
0: may ara gin Sir Josiel kati amo magani nang purpose ng inbutangan ina eh tungod sa mga tao bless Sir Josiel nga mahiligon na magkafe kati ang balon gi manaton taas ang porsyento Sir Josiel base sa pagtuon sa mga Pilipino nga regular gid yang nagiinom sang kafe that's why kung naga kafe magin man naga kafe gid man lang kita kag kung kaisa kung pauntaton kita kafe makumod-kumod pa ta kag mana mang kawat-kawat pag ni Sir Jose nung kaisa kay bawal na sige na batyag mo pero sa aton sini nga mga tagpadamati may ara magani kita sing coffee nga masiling naton nga kung nagauntat kita Sir Jose sa naanda naton na kafe nga nagpataas aton blood sugar nagpataas aton triglyceride kung ano pagidira nga mga negatibong efekto sa aton sa nga lawas kag hindi man kita Sir Josiel makabiya dali-dali may ara magali kita Sir Josiel nga pwede may ibulos sina dira although sa iban Sir Josiel no nga mga cancer patients ang mga matamis Sir Josiel ginapalikawan isa ginapalikawan sa ila ang pagkaon sa mga matamis mga makalamay kung pag-inom sa mga matamis makalamay ginapalikawan sa ila pero pag about Sir Josiel sa prevention especially kung nalaba mahilig ka man iya sa laswa kag balansil ang Sir Josiel ang ginapasunod mo sa lawas ang tanan Sir Josiel kabalo man ang lawas aton sa naiya mag-manage especially pag abot sa aton sa nga tinae kung damo kita fiber Sir Josiel ang ginapasunod sa lawas kabalo ng lawas aton magpagwa iya kapin pa kung nalibo againom kita sa coffee Sir Josiel ano kag ang pampatamis bala hindi naton mabiya-biyaan kung nagainom kita kape kapangita kita matamis kung ang pampatamis ang gamit stevia Sir Josiel why man problem
1: no.
0: Kaya gin design magani o kung amo gani agin butang inang stevia dira nga pampatamis aton sa ninyo mga coffee kaya isa sa purpose na hindi mag-worry ang mga may diabetes hindi sini mag-worry ang may mga insulin resistance na gusto gyapon magpangapi Sir Josiel kati stevia ang gingamit ng pampatamis na base sa pagtuon hindi niya makadisturbo Sir Josiel sa imo sining blood sugar levels kag sa may mga insulin resistance gataas trigly o kung cholesterol dira Sir Josiel kag sa mga nagahalong sa calorie blan nila Sir Josiel kati zero calorie ini siya so pwedeng-pwede gid sa Sir Josiel may inom bilang parts ng aton sa Sir Josiel nga pang adlaw-adlaw nga mga ginapili sa aton sini mga ginakaon kag sa aton sini mga ginapainit-init o kung giniinom like cafe Sir Josiel
1: okay may isa diri siling niya ti masami ako constipated siling niya sigihon ko pa ang pag-inom siling niya sang Santon Plus Gold Herbal Tea kaya nagainom ako Santon Plus Gold Gold Herbal Tea
0: why get problem Sir Josiel ano kung mag-inom sa sang Santon Gold Herbal Tea pero kung nalimbawa Sir Josiel kung ang constipation yan nagpadayon mas manami kung magpa-check gin sa Sir Josiel kasi normal balang Sir Josiel nga response nga ton sa ninyo lawas pag inom sa Santon Gold Herbal Tea like first, second, third day tayog ni Sir Josiel sa kasimana nagnami ang emotioning pagpupo pagkaagamo kung sa sige-sige kag-regular blan yung mga pag-inom like na-recommend na to 1 hour before bedtime na pag-inom ni mo sina actually ang coffee Sir Josiel ang caffeine makastimulate pa na Sir Josiel ang nagpagwa man sa higko that's why may iban iyang ang ilayang pampa hambal sa kilala ko pampatabog kuno sang unod sa tinae kape mo kaya mag-inom sa kape kaya pabatsyag na yun mo pero kung dali ba nag-inom ka sa aton sa nga Santon Gold Herbal Tea kag like mga 1 week mga inom ka persist gyapon na constipated ikaw mas marami magpa-check pero ari ang pwede mo na nga himuon kag i-check sa imo sa nga pangginawi base kulang ka man sa tubig kaya ang dehydration Sir Josiel nagresulta man sa constipation base kulang ka man pagid sa fiber kulang na tubig kulang pagid sa fiber i-try anay ina
1: okay
0: kag sa 1 week nga mahimo mo ina more ka sa utanon prutas nagakaigo sa ninga tubig taas nang 1 week lawig na nang 1 week Sir Josil kag makabatsyag ikaw sang katawhay sa pagpagwasin mo sa ninga higko
1: sa linya madugay nang perbila nagala akon balikawang ginimnan ko lang sang sis the pain. Pero sa linya nanotis ko tig kaduha lang ko kada semana makapamuhin. Hindi hayan siling yung sakit sa akon balikaw. Ang basis sa muna siling yung kaduha lang ko kada semana magpamuhin.
0: May posible maangot, Sir Josel, ano? In fact, hindi lang ganit siling sakit sa balikaw, Sir Josel. Basi kung dugay-dugay ka pa, nag-ihi. Tungod nga kung constipated ka o kung budlay mo siling pagpagwa, damo, stack sa imo siling itanay, posible, Sir Josel, mag-prolapse mo siling colon. Ang transverse colon, no bala nga, itong tinaib lang nga nagabalabag. Posible, Sir Josel, nga magbug at kag magpabugat dito sa aton sa ninga barukhan. Kag-isa mo nga nagapaalay sa aton sa ninga hawak. So isa nga mahimo kag ma-recommend aton Sir Josel sina try mo lang inom sa aton sa ninga ultimate trio. Ama nami sa ni Sir Josel kay ang papel sa ninga aton yung ultimate trio mortgage Sir Josel sa prevention. Kag kun may ara ka na ginabatsyag Sir Josel support pagid din ni sila. Kagti ang balunggay, ang palaya, nga sangkap sini, spirulina, mangustin. Mayara sa Sir Josel sa mga fiber nga makabulig para dira. Para mapahapos ang pagpagwa naton sini sang higko. Vitamin C Sir Josel nagabulig mana sa mga constipated para mapahumok ang higko. Amo man ang vitamin D tungod nga damo sang ara sa mga vitamin D receptor sa aton sini nga tinai nga may benepiso Sir Josel sa prevention sa colon cancer. Pero sa mga constipated especially Sir Josel kung occasional man lang ni balang nakulangan ka lang inom sa tubig o kung kulang ka sa fiber Sir Josel sa imo sini nga mga ginakaon makabulig sila Sir Josel para mapanumbalik sa normal ang pag-function sa aton sa nga tinae.
1: Okay.
0: Pero kung dalibawa Sir Josel ano gusto ya pagid dugangan sa mga prutas pwede sa mga kaon sini sang kapayas para nga mabuligan niya maghapos man ang iya sini nga pagpupo.
1: Salingya nag-maintain na kuya inom sa Anton Plus Gold Capsule salingya kag premium D3 soft gel capsule. Palakaon mo ko sa linsang utan. Pagkatapos niya kinanglan ko pa mag-inom sang Visionix Plus para sa akon mata.
0: At tila inaman na yan, Sir Josel, ang sa Visionix Plus. Kati, amun na yung suplemento, Sir Josel, nga hungod, ginhimo para sa mata mo. Like for example, ang lutein, tagsaya santhin, tiyan may direkta, ganyan si Sir Josel, nga efekto, kaya binipiso sa aton sa ringa mata. Kapin pa ko ng mga risk factor, Sir Josel, ara bala sa nag-message, texter na ton bla. Like masami sa nagababad sa yasa ni computer, sa television, o kung simple hunta lang, Sir Josel, wait, kung ikwao na ganit dira, kwaon ta ng laptop, kag ang desktop, kag ang TV, Sir Josel, dirin na lang ta sa smartphone na. Kung may ara ka sang gadget, sini nga masami mo ginatanaw, may blue light na Sir Josel, makapastress, makapakapoy sa ton, sini nga mata. Kinanglanon mo, Sir Josel, ang defensa para dira. Ang isa sina nga mahimo na to na pagtumar Sir Josel sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Of course, maglawas siya ko nagainom ka sang Ultimate Trio, Sir Josel, mas ginapapakot na pagdagay mo sini nga lawas. Kung may Santhon Plus Gold ka, may Premium D3, kag may Santhon Vitamin C, tapos may Visionix Plus kapag yun, Sir Josel, direkta, ganyan makabenefit sa imo sa ringa mata, mas manami pag yun, Sir Josel.
1: Okay. Hindi tanong, Dr. Lee, mga quality products ini sa Yes to Health Incorporated, kapamangkot ka mo kung din pwede ka bakal. Sa mga butika nga suki ninyo, kadto lang ka mo dalaki mamangkot. Sa Mercury Drugstore, kung may brands dira ha, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, or hindi ganis sa Generica, or sa Watson's Pharmacy, ara da, sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo naka-order. And sa Bacolod City, ara na available sa ito sining store. May Yes to Health store kita dira sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. At tubang ina sa Marayo Bank. Kompleto dira mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Dito naman niya sa ano, dali naman niya sa siyudad sa Iloilo. Available ini sa clinic. May libre na consultation niya sa clinic mo sa Yes to Health Incorporated or Yes to Health Wellness Center. Ari ni sa A Young Building, Yulo Street, tubang sang Midtown Hotel sa City Proper. Kanto lang mo dara from 9 o'clock in the morning, kay bukas ina, may libre nga konsultasyon, kay may consultant man kita dara. Ha? And siguro, lastly, Dr. Leo, mo nang hambal na ito nga, why niya, guro, ano ah, epekto sa constipation, kakinanglanon nato nini labi na gid sa mga kalalakinan nato ni sa kalalakinan kag sa mga kababainan. The complete exercise, ladies and gentlemen, is sexual activity. Complete exercise na.
0: Correct, Sir Josil. Kati mahulag mo tanan mo.
1: Pero kung allows performance na, di amo nang hambal nga pang fattening ka na lang ya.
0: Kuan na lang nga damol. Buyon na lang kuno gadamol.
1: Pero tiki nang lanon dada. Sa nagakadulan ka na labi na gid kun tama blak ka ginot kun kaysa hambal ka nga. Doy ko gana tama ka ginot. Pero kung kainom ka gali turbo dok leo, doy mo man lang sa kalag lang ginot ah.
0: Ah, hambal sang kilala ko sinya kuan mo. Rat sa dahon mo lang tanang nga magyan mo. Pero yung pinakapunto sa Sir Josil Balan, sa paghina bala sa ngaton sa ring sex drive, pagkadula sang gana bala Sir Josil. Kung isa may mga dapat kita ikonsiderar sa aton sa nagkugalingon, ayan, may mo lang nasubrahan gin man Sir Josil kakakapoy. Nasubrahan Sir Josil kapalibog. Kung huna-una, bala Sir Josil, sa mga ginahuna-una mo sa mga adlaw-adlaw, bala Sir Josil.
1: No.
0: Isa na sa Sir Josil nga makapadivert sa aton na tensyon, nga ang goal na aton, Sir Josil, pag-abot sa niya sa sexual performance, Sir Josil, maapektuhan.
1: Dekadulang focus.
0: Correct, Sir Josil. Pero ang manami, manya balita, kay tiining duhagali ka tanom, Sir Josil, ay ning maka kaklabuhwas ka, makabuli gali sila, Sir Josil, panami sa aton sa niya, panayanaya sa aton sa niya panghuna-una, bisan paano. Makabuli Sir Josil padugang-dugang sa aton sini pwersa kung kita sini ang ginakapoy na kag nagapaluya kay makabulig Sir Josil ini pukaw gidi amat-amat sang medyo nadula na naton sini nga gana.
1: Mao kabay panakatag kami naman ni Doc Leo sa inyo sang gamay nga mga tips and information sa health tips and information. Daway na ta tiyempo sa ato sini nga pagparagad. Lastly, kwanta na lang sa isa nga parting words sa ato sini nga certified naturopath, practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Kilala ko na sa Nokia na sang kasiman ako no kasralang dito na ko no mag tumarkang turbo.
1: Oh.
0: Per tekno birada na sang kasiman na.
1: Pero lampas naman.
0: pero sa nga pamangka, Sir Josila, taas, duha ka kapsul sa isa kasimana, okay na na. Every 3 days, ninyo sa nga pag-gato.
1: Pero kung healthy living ka, kung kaysa ganis aksmana, amo magyapon ang performance, huwag gani ka turbo.
0: Correct, Sir Josil. Amo nang hambal sa kilala, tada sa Nokia na. Sa kasimana ako nung kasra lang gani mo. Pero damo mo ko nung dalas dasya.
1: Oo, kasra man ta na magpahuway lang.
0: Huwag pa nagamama. Okay na sa aton sa mga suki yung mga tagpanamati. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig naman ng amon sa nga programa sa inyo tinguha sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas. Kaga kung paano na itong malikawan ang pilas ni ka mga simple nga nabatsagan. Kamakalikaw man kita sa madala sa inyong mga badatian. Sa kinaangda ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin at lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are, ito sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM, Panay Kag Negros. Ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: FM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santum Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee,
6: Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

XFM Time. It's now 12:33 and welcome na mga katropa sa kon na sa aton subong nga programa nga Classic Rewind. Rewinding all the greatest hits of all times. When you say greatest hits, amo ini bala ang nag-evoke no sa emotion sa atan yang mga tagpalamati. A combination of mabatsyaganin yung joy, sadness, and even empowerment. And I'm going to make you human sa sinihiya nga hapon because of these songs. So, din ninyo ako until 2:30. We will play all the hits that will remind you. And of course, no, ang bubuhay sa inyong katawang lupa sa sinihiya nga hapon. Oh, brace na naman. Basi magpatak no ang ulan sa sinihiya nga hapon because ra na ho nagagulugalom na. And anytime pwede na yan makadagdag no sang luha sang kalangitan. It's just part of the easterlies mga katropa because hindi sa atin sa Visayas along with other areas here in the Philippines. It will be a cloudy Sunday with scattered rains and thunderstorms. Bata na siling na maghalong because ang tugas ng easterlies, posible no, mayara some flash floods or landslides due to moderate and at times heavy rains no, nga itugas ni sa siniman nga hapon. It's a perfect time para sa muni nga klema sa ato niya yung programa. Still accepting sa inyo dira ang mga requests later on. Mabatian naton ang mga gusto man na no, nga i-play sa ata niya nga mga katropa. It's 0950-522-2818. The numbers nga inyo, nga inyo pwede i-text so you can reach me. Dire lamang sa XFM 103.9.

0: FM.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Pa-check-up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Cellphone Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasa. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palangki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Sundown Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Malo. Isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sundown Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gadu kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix. Na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Sundown kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Sundown Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
6: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
12: mag Sundown Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
6: Sundown Plus Herbal Oil.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sundown and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sundown Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sundown Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos la.

0: lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang, music magkatapos, bugtaw ka, blah, mayarap kayo sa mga balita, blah, so, nami, bigit sa mga DJs nila, kanta, blah,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-ex, ka-ex, ka-ex. Simply,
1: may how, kita,
4: pa. Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Classic Rewind.

Yes, just this afternoon, can't you see, mga katropa, the sky is already dark, and it's around 12:56 in the afternoon. Kamusta ang afternoon siesta naton dara? Nagumulubog na na gid man ang ato niya yung tiyempo. May hudala sang huyop sang hangin. Grabe no, maano gid yan ato niya ang mabatsyagan gid yan ato na ang init. Pero kabay pa ang ginapaminsar pala naton, kabay pa nga maghuluhan dong o hindi gani maghuyop lang ang mabulubugnaw nga hangin. Pero halong kitita ha, kay kagina sobrang sobra gid kainit. Basi ba lang ang immune system nyo dira mag-bug down. Kinahanglan gid ninyo sa Suntone Vitamin C. Ang iba naman yan, no? Gusto gid nila ang Suntone Plus. Pero mas may ginpabakod pa dira ang ato niya Suntone Plus Gold. Kaya nga, ang ato niya Suntone Plus Gold ang may ara sang lima ka mga natural ng mga ingredients. Lakip na mga angustin, spirulina, malunggay, ang palaya, kag ang ahos naton. Inita na na nagabuligid para nga magbasko ka nga ito niyang kalawasan. No? Makalikaw gid kita sa mga sakit, kag ma-maintain nga healthy gid kita adlaw-adlaw. May ara man ini sa mga vitamins and antioxidants nga pambato sa mga sakit, kag isa lamang kakapsula, lima gid ka mga benepisyo ang ato niya nga makuha. Suntone Plus Gold, remember that always. And pwede gid ninyo ini matilawan sa mga always gid dyan, no? Nag-inom sa Suntone Plus Gold. O, lintawan nyo naman ang resulta ninyo. Gani, hindi gid magkalipat nga amo na ni ang maging kapareha ninyo adlaw-adlaw. Ang food supplement, ano? Nga makahatag gid sa nga maayo nga panglawason. And syempre, ini mabakal sa Mercury Drug, TGP, Watson, Southstar Drug, Generica. And also, you can order online via Shopee or your TikTok account or bisitahin na lang dira sa my door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, sa Bacolod. David, Tiffany, I mean, with Can't You See? Amoy na ang song again release, year 1993. Una pa ni na-release ako is year 1995, batch 1995. So, abtang gini naton, ano, ang iniya nga ambahanon. And, kapalubala ka mo, nga may apelyedo si Tiffany. Kaya ang mapatian lang nila, or ang makitaan lang nila, especially sa ano dira, sa mga playlist, no, Tiffany lang gidya ang nakabutang song artist. But of course, may apelyedo ina siya. It's Tiffany Darwish, okay? Tiffany Renee Darwish. Our wish. Amoy na ang iyang apelyedo. Kagangalan, I mean. Okay? So, if you want a request for that song, kada Sunday, kita gid ang mabatian. Diri, gani amo na gina, ano ko gina-announce ko gid sa inyo, nga you're all welcome to send us your requested track para ma-play man nato na mga songs na balang kukisa tukabudlay, nagigibalik pa sa radyo, pero kukisa makaambal gid kita nga, ay, ini nga song mo siya, nigali nagkanta. I'm going to help you out with that. So, amo na nga magtuto ka mo din, mag-text lang if may ara ka mo need, no, nga ipa-play sa akon. Hi, Nanay Elvira Hilogo. She's watching right now and listening also to Felona Trecho. Hello, Mommy G. Hello man sa imo, Felona. Madawag yung salamat sa imo yung pagtutok sa keron. This is your XFM Bacolod 103.9 and dugang ko lang si kumparing Armando Abalos. Ayan. Maayong hapon sa imo. Sige, pamati lang sa gihapon until kita 2:30, the greatest hits of all time in your classic rewind with Mommy G. XFM.

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold!
3: Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurukuro.

0: ka. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Basta SFM nami gidya.
8: Palakasin na ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabati tiyan ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala, kay Batyag, gugid ang pagsik sa ngakon lawas. Ganado, gugid ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kang Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
13: Siguradong ginhawa ay hatid.
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod, XFM,
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
17: Classic Rewind.

0: XFM Time, it's now 1:21. Dan Hill with I Fall All Over Again. Kung ano kasakit sang kanta, well, maibsan gid ina ano, tungod sa relief nga makuha ang mga sakit-sakit sa ato niyang kalawasan. Pero kung sakit sa puso, ati, laban-laban, Santon Plus Gold ina. Pero kung sakit lang yan sa mga kalawasan, or di gani, headache, body pain, ang pag-ubo-ubo, kagang pag-decongest no, sa ato niyang stuffy nose, inatana na makuha kung mag-inom sang Cesda pain. Cough, colds, headache, and nasal congestion. Kinahanglan nga, we will go back in track no? Sa ato niya yung mga ubra dira. Kay tungod nga, ang sabat says the pain. Amuning easy way no? Para yung maibsan na ang mga sakit nato nga nabatsyagan sa kalawasan. Last time we met, may ara iya sa nga mga masakit-sakit nga kanta pero may ara naman niya nga makapa-fall in love gid sa inyo and may ara naman niya sang makapa-remember sa mga happy thoughts ano especially kung pagpalangga ang pag-aistoryahan. Inatanan ang istorya nga atan nga mabatian paagi sa mga ambuhanon diri sa atan nga classic rewind. You are with Moby G until 2:30 and this is 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: X. XFM.
12: FM.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
20: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
20: Siguradong sisiglang pakiramdam.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one sa presyo magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Kumaan ka rin sa
22: sentro. Come sa Bullseye.
23: Department.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunod sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapiman lang ko. Kape nga Santol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Santol Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
2: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santol Plus
2: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santol Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
2: Santol Plus Herbal Oil.
15: Na XFM, kid how?
16: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
15: Na XFM, kid?
17: Ay, nami ang music, ah.
15: XFM, kid!
17: Ay... Pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Bla, may harap kayo sa mga balita. Bla, so namin bigay sa mga DJs na lakad.
18: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
15: May how kita pa?
18: Oo. Enjoy lang.
15: Nga, XFM, kid how?
19: Timo!
18: XFM 103.9
2: Classic Rewind.

0: FM。
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santhol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santhol Plus Gold!
3: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santhol Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
2: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santhol Plus Gold.
4: Santhol Plus Coffee Mate.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain.
11: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ang palaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald. Bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang kamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
13: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
15: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart, ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akon kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
20: XFM Cebu,
21: XFM Bacolod,
19: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
22: XFM Slow Rock Sunday.

FM。XFM time, it's now 2:15. Maurly ko na ipaalam sa inyo mga katropa, no? Enjoy the rest of the afternoon on a Sunday. And up next, it's going to be Miss Christine Denlasan para sa Avance Negrense. Down alone and wild, a cabinet maker's son. Dili na lamang hasta ang atan niyang Sunday, Slow Rock Sunday, I mean. Kaupod si Mommy G. But then, next Sunday, madamo pa sa gihapon sa mga songs ang i-play naton para sa inyo. Pamati lang always, dili sa 103.9 XFM Bacolod.

Maayong hapon, Negros Occidental! Kag maayong nga Sunday afternoon, mga ka-abanse! Kag sa tanan nyo Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM 96.7 Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas! Ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the first Sunday sang bulan sang Mayo. And sugod na sang summer break sa iban nga mga eskwelahan. Kag sa mga nagliligad nga mga inadlaw, tuman kainit ang panahon nga wala naganubo sa recorded heat index nga 42 degrees Celsius. Gani padayon ang panawagan ni Governor Bong Lacson sa tanan nga maghalong kung magwa sa tagsa-tagsa kapanimalay. Magdalas ang payong portable fan kag magbalon sang tubig para masigurado nga hydrated agud malikawan ang malain nga epekto sang tuman kainit. Kag hindi malipat nga mag-monitor sa mga opisyal nga bulletin halin sa PAG-ASA, kag sundon ang mga direktiba halin sa inyong local nga Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO. Balik kita sa main topics ang sininga programa. Yari ang summary sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense. Ang brand of good governance and human development anchored on the principles of sustainable development and attainment of the total human potential of all Negrenses. Sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, saksihan naton ang Angels Walk for Autism nga ginpangunahan ni Governor Bong Lacson upod ang Autism Society of the Philippines Bacolod Chapter nga ginhiwat sa SM City, Bacolod.

Ang Angels Walk for Autism nagtipon sa mga pamilya, mga advocates kag mga community partner para sa isa ka panawagan for inclusion o kon pag-upod sa tanan. Ang ining activity nagatuyo nga mapasanyog sang ihibalo na hanungod sa autism spectrum disorder samtang ginapabakod ang suporta para sa mga individual nga may autism kag ang ilang mga pamilya. Padayon sa letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety, yari ang hitabo sa Provincial Leadership and Governance Program Colloquium and Universal Healthcare Summit 2026 nga ginhiwat sa Nature's Village Resort, Talisay City.

pero siyempre, kahit na ipasa na, patuloy pa rin akong nagkukursige sa Senado bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography na palakasin pa ang UHC sa ating bansa. Sa halos 7 buwan pa lang simula nung naging chairperson ulit tayo, nakapagpasa na Senado ng mga panukalang magpapalapit sa serbisyong pangkalusugan sa ating mga tahanan. Nariyan ang Philippine Geriatric Center o ang specialty hospital para sa mga lolo't lola natin at ang panukalang magbibigay sa kanila at sa mga mahihirap ng libreng hearing aids, wheelchairs at iba pang assistive devices. May mga panukala rin po akong napasa sa Senado na magdadagdag ng mga kama at healthcare workers sa ospital at tulong para sa mga kababayan natin may autism at lupus. Lahat po iyan, iisa ang pinupuntahan. Mas ramdam na universal healthcare. At ngayong papalapit ang Labor Day, malinaw din sa atin, healthcare is also a working people's issue. Kapag may sakit ang breadwinner, buong pamilya ang apektado. Kaya dapat may dagdag benepiso at proteksyon sa mga barangay health workers, di ba? Tama, salamat Gil. Malapit na rin pumasa yan at sisiguraduhin ko pong papasa talaga yan. Oh, damo nga salamat sa ating mga local chief executives na boss sa barangay ng ating mga BHW. Sila naman kasi, mga BHW, ang nag-aalaga sa ating mga pamilya. Dapat sila rin inaalagaan ng ating batas. Ganyan ang pagbabago na gusto nating ipagpatuloy. Hindi lang pangako, ramdam sa araw-araw na buhay. Mananatili tayo. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba-haba pa po ang ating pagsasamahan. Mga Talisaynon, mga pinalangga kong mga Kasimanwa, diri sa Negros Occidental, kag ang bilog nga Negros Island Region, mga kababayan kong Pilipino, hindi nyo ako iniwan noon. Patuloy ninyo akong samahan ngayon at sa susunod pang mga taon. Sa liwan, damo-damo gid nga salamat sa inyong atanan. Mabuhay po tayong lahat.

Congratulations sa tanan nga PGLP participants kag sa successful Universal Healthcare Summit 2026. Kag antes magtakop ang Abans Inegrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Jeremiah 17 verses 7 to 8. Pero bulahan ang tawo nga nagasalig sa akon, nga ang iya paglaom ara lang sa akon. Pareho siya sa kahoy nga gintanom sa higad sang sapa, nga nagapangalapkap ang iya mga gamot pakadto sa tubig. Ini nga kahoy wala mahadlok kung magabot ang tig-ilinit ukon ang malawig nga tingadlaw. Ang iya nga dahon permi lang berde kag wala untat ang iya pagpamunga. Amuyad to ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaagda ni Governor Bong Lacson ang tanan nga pamalandungan ini sa sugod nga semana. Kag sa pagtapos ang aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki nga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abans Inegrense program sa pamilya Callejas, Chungson, Dupo, Regla, Kanday Army, Jonard kag Elena Angay, kay Aljon Argilias, kay Kirsten Servando, Remar Saiko kag Maricor Regla. And belated happy birthday kay Attorney Dodi Opinion Terla, Dean sang UNOR School of Law, kag kay Jerzel May Magdayaw. Kag madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Runiel Tanguan, Richard Malihan, Jumar Aplasca, kag sa Creative Coverage and Documentation Team sang PIO under sa Office of the Governor para sa mga graphics kag videos para sa Abans Inegrense program. Thank you so much, Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Ms. Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minutong programa puno sa mga updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM 96.7 Facebook page kag para sa Abans Inegrense program. Ako si Christine Pilayo Dinglasan. Abanse Inegrense! Say.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodelin Tapuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR Our permit number 0098, series of 2026.
1: Mga katropa,

0: mga isda sa 12 ka mga coastal barangays ng syudad ginhanda bilang first responders sa tiyon sang kalamidad. Batch 8 sang disaster preparedness training madinilag-on niya ginpatigayon. Hindi lang pagpangisda ang hibalo sang atong mga kauturan sa coastal areas ng Barangay Sumbag, kundi ihanda man sila subong ang magluwas sang kabuhi. Ini matapos ang madinilag-on niya Batch 8 sang community-based disaster preparedness seminar kag basic life support training na ginpatigayon para sa mga mga isda kag ila pamilya sa nasambit niya barangay. Sa idalom sang pagpanguna sang Bacolod City DRRMO kag Office of the City Mayor, gintudluan ang mga partisipante sang life-saving skills pareho sang basic life support kon BLS kag basic first aid. Tungod ang Sumbag sa coastal barangay, gintutukan man sa training ang gusto nga pagatubang sa katalagman sang baha. Pagintiende sa mga red zone areas, kagang dapat himuon kung magabot ang mabaskog nga lino. Iniikabalo nga training workshop ang kabahin sang pagtinguha sang syudad niya manginhanda kag disaster resilient ang tagsa ka barangay. Para sa alkalde, mas mangin safe ang Bacolod kun ang tagsa ka komunidad, ilabi na ang mga yara sa higad baybay ang hindi lamang maghulat sang bulig, kundi makaibaluman kung paano magbulig kag magresponde sa oras sang emerhensya. Bago lang nakatapos sa sininga training ang mga barangay sang Singkang Airport, Banago, Sumag, Punta Taytay kag Tango. Ginahanda naman subong ang masunod ni batch agud masiguro nga ang tagsa kabakulod nun handa, preparado kag maihibalo sa tiun sa kalamidad. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ako si Ali Benedicto, Servicio Patrol.
1: Pro NIR Regional Director, Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, nagpasalamat kay Mayor Greg para sa napulo ka mga e-vehicles nga ginhatag sa city government para sa duga nga police mobility force sang syudad. Ginhiwat subong nga adlaw ang ceremonial turnover kag blessings ang napulo ka mga electric vehicles para sa BCPO sa pagkumuno ni Mayor Greg Gasataya. Kaupod si Ibay kag BCPO Director Eugene Rebadomia, sulo sa alkalde base sa report sang BCPO, nagnubo ang crime incident sa syudad sang 50% kumpara sa pareho nga period sa nanligad nga tuig. Sa Bugos nga Negros Island region naman, may 38% nga pagnubo.
2: As stated by our mayor a while ago, bumaba po ang krimen natin lalong-lalo na dito sa City of Bacolod, and we intend to lower it more. At ang makakatulong po talaga rito ay itong dagdag na mobility po sa ating mga kapulisan.
1: Ginpayag ni Ibay nga dako ini nga bulik sa Philippine National Police bangod mas mapadasig ang ila pagresponde. Mangin mas epektibo ang police operations kag mas mapalapad ang police visibility.
3: This is a simple ceremony to show that Bacolod is on the direction sa pagpasalamat sa aton PNP. And I was informed last Friday na ang crime rate natong diri sa Bacolod compared to March or April last year dropped by 50%. So Bacolod City alone, our crime rate, if you compare it to the same period last year, it dropped to 50%. The entire Negros Island region dropped by 38%, meaning we are on the right direction in terms sa aton nga pag-insure sa kalinong kakatawa sa aton syudad.
1: Si Mayor Greg nagpasalig sa padayon ng suporta sa syudad sa kapulisan, nakip na ang pagpataas ang allowances kag paghatag sa dugang kagamitan, agud mapabakod ang peace and order. Gerald Aragon, Servicio Patrol.

0: naghahanda na sa mga contingency measures para sa pag-abot sang Super El Nino. Water tanks kagbulig para sa mga nguma nakahanda na. Hindi na pagulaton sa lokal na gobyerno nga maglala ang epekto sang dry spell kung tuma niya kainit ang Kismagiho. Ini matapos magmando si Mayor Greg Asataya sang madasig nga preparasyon para sa nagahilapit ni El Nino phenomenon sa bunga tuig. Sa ginpatigayon niya sinapol sang alkalde kaupod ng City Agriculture kag Basiwa Prime Water, gininsister sini nga madasig nga pagmonitor sa mga lugar nga posible maapektuhan sang krisis. Base sa reports sa pag-asa kag Department of Agriculture halin sa El Nino Southern Oscillation o kung ENSO Outlook, naglabot na sa 92% ang posibilidad sang moderate tuptup sa strong El Nino kag posible pa ini manginisa ka Super El Nino. Agud masiguro nga hindi mawad-an sang tubig ang mga pumuluyo, nakaposisyon nga subong ang masobra 15 ka mga water tanks halin sa DRRMO. Ini mga tanki nga may kapasidad nga 2,000 kalitro kada isa ang handa na para sa pagrasyon sang tubig sa mga komunidad nga maapektuhan sang krisis. Para naman sa aton mga mangunguma, nagapahanumdo mga alkalde nga may yara sang bulig nga mahimo makuha halin sa gobyerno. Importante lang plastado ang mga dokumento kag mga requirements sa tiyo niya i-process na ini sa mga Farmers Association. Ginalagayan man sang aton mga producers nga mag-adjust ang ila planting calendar kag magtanumanay sa mga less water intensive crops o kung mga tanom nga hindi masyado nagakinhanglan sang tubig agud hindi mapierde sa ilang mga patubas. Ini nga mga tikang ang kabahin sang pagpreparar sang syudad sang Bacolod agud maproteksyonan ang aton supply sang tubig kag seguridad sang pagkaon sa tunga sa nagapamahal nga farm inputs kag krisis sa enerhiya sa Bilogang Pungsod. Kagumuyad to ang balita sa Sining Oras. Ako si Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Mayor Greg Asataya nagahingyo sang approval sang DSWD nga isulod sa fuel subsidy program sang ahensya ang 10,551 ka mga drivers diri sa Bacolod agud mapaganhagan ang epekto sang fuel crisis. Ginpayag sa alkalde nga ang listahan sa mga benepisyaryo ginvalidate kang nagalakip sa mga POJ kag PUV drivers nga may prangkisa pati TNVS drivers halin sa Grab, Maxim, InDrive kag Joyride. Kag delivery riders pareho sang JNT Express. Lakip man rin ang mga modernized jeepney drivers nga gin-certify sang ila tag sa kasosasyon kag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kun LTFRB. Ginapangabay man ni Mayor Greg nga ilakip ang mga traditional kag modernized jeepney drivers nga wala pa sa aktibo nga prangkisa. Pagi sa assistance to individuals in crisis situations o kun AX program, agud hindi sila mapabayan sa sininga krisis. Suno sa alkalde, nagahulat na lang sila sang final nga instruction halin sa DSWD, agud gilayon masuguran ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa transport sector. Dugang pasang alkalde, siyang nagapangita pagid sa mga paagi, agud mabuligan ang mga drivers kag operators sa tunga sang krisis nga aton ginaatubang. Gerald Aragon, Servisyo Patrol.

0: Fully operational na ang isa sa pinaka-importante nga traffic lights sa siyudad sa Bacolod. Ang yara sa highway sa Barangay Sumar. Sang nangligad nga Abril 21, tugto 22, sa mando ni Mayor Greg, ginpakatuhat sa team sang BTTMD Traffic Lights Technicians, ang depektibo nga traffic lights sa Araneta Street pagkato Abuanan Road, Barangay Sumag. Sunong ay JP Galido, isa sa mga technician, naguba nga mga traffic lights bangod sang road widening projects sang DPWH. Nga naka-apekto sa wiring system sini. Gilayon nga gin-rewire sang technicians ang mga kulang kag nagkabos ng mga wires sang traffic light. Agad mabalik sa normal ang operasyon kag malikawan ang disgrasya sa dalan. Subong nga nakayo na, nagbalik na ang normal nga dalagan sang trapiko sa mga intersection. Padayon nga ginakayo pagid ni Mayor Greg ang traffic management, agad mas mangin matawai ang sistema sang trapiko sa syudad. Sang Abril 19, gibutangan sang barricades sa intersection sang Lapisayna kagalo. Kabayan ini sa experimental traffic schemes, agad may baluan kung paano mapahalog ang trapiko sa among lugar. Sunod naman nga, pagkakayohon sa syudad ang grounded ng underground cabling ng traffic light sa Lopez Diaz sa Sabado. Magasunod ang bulb replacement ng traffic light sa Burgos-Catuslao intersection. Ang city government naging news ang operasyon pagpagangop sa publiko sa mga adjustments na ginahimo subong sa syudad sa Bacolod. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
1: Sobra 80 ka mga produkto sang Bacolod nga may tema sang Mascara Festival ang ginkilala na nga out of certified sang DTI. Si Mayor Greg Gasitayak, Department of Trade and Industry, Negros Occidental Provincial Director, Lina Joy Cardinal ang nagapamuno sa pag-launch ng Otop sa Bacolod Showroom. Bilang isa na ka-Otop Retail Store, display kag marketing hub, diri sarang mabakalang mga souvenir items, t-shirts, magnets kag mga handicrafts. Tanan nga himo sang aton mga SMMEs o kon micro, small, medium enterprises, kalabanan sini sa ilang magagmay naton nga mga negosyante. Subong nga Otop certified na ang ining mga produkto, ginapaabot nga mas mapabakod pagit ang brand matamo ang makaibalok kag magapabakal sang aton mascara team ng mga produkto. Paagi sa Otop, mabuligan ang aton mga negosyante paagi sa mga training, bago nga teknolohiya, kag mabuligan man sila pangita sa mga pundo nga available sa gobyerno.
2: One of the greatest blessing in my journey is being part of Bacolod Showroom. This platform allowed me my souvenir products to be exposed to the market and help my brand become known here in city, not only in Bacolod City, but in our province, Negros Occidental. More than that, I am pushed to be, grow, to aim higher, and to believe that young entrepreneurs can also make difference.
3: This showroom was established in 2011. And ang launch natin sa Auto Hub, relaunch na rin siya, nagahatang kita sa bag-o na commitment to the quality sa mga products sa aton din mga local.
1: Bukas man ang Bacolod Showroom, adlaw-adlaw, halin alas 8 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon. Nga nagaserve bilang accessible ng lugar sa mga pumuluyok at bisita nga nagasuporta sang local products. Kagamuyad tong pinakauli nga balita sa sining oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.
4: As in, good night, good night. Good night, good night. As in, good night.

0: Ila mo gini salamat. Salamat din kami para makaayo na itong amo niya balay.
1: Samtang nagapagwa sa iya kwarto, namutikan ang lain nga kapag si Kadnagayuhum, ang 74 anyos nga si Tatay Enrique Saraga sang Barangay Mandalagan. Kabado siya nga nag-abot na ang wheelchair nga ilaging pangayo kay Mayor Greg Gasataya. Madugay na nga gusto ni Tatay Enrique nga makalagaw-lagaw man sa gwa, nga hindi na niya mahimo matapos kinutod ang yatiil bangod sang pilas nga nagkumpikar. Si Tatay Enrique ang may diabetes.
2: Sa kuwan lang ni sang February lang. Pero December, may pilasa. Hindi nagigit yung mag-ayo. Mas ka na nung bulong way. Nag-decide ng doktor na amo na lang. Kaya na ano na sana, lalagan. Kaya nagbaba, manimok mo ng subdan na napilasa. Hindi mo ay hindi na mag-ayo. Basta nga na, ang tela na dunot. Yung pa-check up, asong doktor, why not?
1: Subong, makahaklo na siya sang hangin sa gwa, kag makapaliwaliwa.
2: Ayun, salamat yun. Kay, ano yun, yung dulong yun isang wheelchair, importante yun ang wheelchair. Baka lagaw-lagaw mo yung amay ko.
1: Dito naman sa Barangay 40, kinpadulungan man ni Mayor Greg sang wheelchair si Nanay Jocelyn Calopez, 69 years old. Sa nagdikan na bulan, siya ang na-heat stroke kag bedridden subong. Handom sa pamilya nga kada adlaw, siya ang madala sa gwa para mapainitan kag makalagaw-lagaw.
3: Difficulties pero siya nakaya ginamon. May difficulties pero ginakaya ginamon kayo siyempre planga naman na niya mo. Talaga ginimoy na mo tanan. Thank you so much sa kay Mayor tsaka sa inyong team. Thank you so much. Takot ako ginabulig niya kay mag-anoblas si Mama magpainit, mag-gwa, very useful.
1: Kinakalipay gid sa mga bataan na sila ang kinlabot ni Mayor Greg para mapahapos ang pag-atipan kay Nanay Jocelyn. Sulo sa pamilya, dako nga bagay para sa ila na mabatyagan ng gobyerno na kadumdum kad may kabalaka sa ila. Angelo Angolo, Serbisyo Patrol.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Red.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansan Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe. Yeah!
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghan Dumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Exciting! Yes, to help!
2: The secrets of health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
2: The secrets of health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga way sang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo blaming chinian, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
4: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag isandiin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang Sunthon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gali kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
2: The secrets of health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes. So,
2: Sunthon Plus Gold.
4: Ang isa pag yun sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatog benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh mm-hmm. Arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina detox ang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina hindi dayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: Negros Power at your service. Hibal unta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
1: Hello mga konsumidores and welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Tigala. At this time, yo ang Negros Power. Madamo kita mga programa nga ginaupra, pagina-discover para sa inyo nga conveniences. Para yung sang Negros Power Connect, Negros Power Molek, Negros Power Upgrade, kag ang isa sa pinakanamian ko, my personal favorite, ang Snap. Ano ni bala ang Snap? Kag paaro ini makabulig sa atin sa mga konsumidores na pasubong, kaupod ta ang Customer Relations Assistant Manager, Miss Eunice Castillo. Miss Eunice, it's so nice to meet you again.
2: Hi, San Mark, and hello sa atin mga customers ng Negros Power. Good morning.
1: Good morning. Ay, good morning. Okay. Well, Miss Eunice, so, ano ni siya ang ISNAP?
2: Sige, so ang SNAP o kon ang Informal Settler New Application Program is one of a kind program no under Negros Power because nakabase ni siya sang needs ang customer naton. Kung sa diin, instead of them going sa OBO, kag magsigi balik-balik dito follow up, magdala sang ilang permit, kita na yan mismo ang gaubra sina para sa ila. So, ginahimo ni, ang goal sini is mapalapit ang servisyo naton sa aton mga customers. And at the same time, ang aton mga customer nga sako sa ila ubra, syempre, gapangabuhi, no? Pangabuhian nila, hindi nila mabayaan. Instead nga them going sa OBO, kama process permit, kita na mismo ang gaubra sina. So, si SNAP integrates two key factors, no? One, ang pag-process sa OBO. Kung sa diin, that's the first step. O kung one of the requirements before ikaw makaproceed kay Negros Power, makuha ka anay permit kay OBO. So, with that, instead of them going, kita na ang gakadto sa ila. And after you have your permit, so ang una, ikaw na makuha dito and madulong diri sa Negros Power, subong, we do that for them. Kita ang ga-process sa OBO, sa Office of the Building Official. Kag after sina may permit na, kita na diri ang gadalaman sa Negros Power. At the same time, ga-inform na lang kita sa ilang nga ari na diri ila permit and they can already pay. So instead of them going, makadto pa dito sa OBO, kag makadto diri sa Negros Power, kag kabalo kita para hindi na nila mabayaan ang ilang nga obra, gin-initiate ini ni Negros Power para mapalapit ang serbisyo, kag hapos na lang ang pagkuha sa electrical permit, kag there will be no reason nga hindi na maka-apply sa nga electric connection ng aton mga customers.
1: Wow, okay. So anong meaning gani sang SNAP ni Mensinay?
2: Okay, ang SNAP stands for Informal Settler New Application Program.
1: But you mentioned, no, for clarification, no, you mentioned nga this is for informal settlers.
2: Yes.
1: But sa imo pagambal, biskan hindi ka informal settlers, pwede sila ka-avail sa SNAP. Biska, like, for example, I'm in a private landing, wala ako sa informal settler, gusto ko yung magkamo na lang ma-process ang ako ng electricity. How is it?
2: Sige. For now, since we have the title Informal Settler New Application Program, the program itself is focused lang anay sa informal settler. Because ang informal settler nga proseso, kag ang ikaw mismo ang owners ng property, have different nga procedures o kon process dito sa Office of the Building Official.
1: Oh, that's why. Yung ta-clarify pa lang. Well, that's good. Thank you so much. Ginabuligan sa gitna.
2: Yeah. When you say informal settler, ang buot sing ganon sa mahapos nga pagsugilano, no, hindi ikaw ang panag-iyas sang duta o kon sang property kung sa diin nakatindog ang imo pamalay. So, it could be it is owned by the government, or it could be na may private owner gidya ang ina nga duta. So may mga list of requirements man nga gina-require si OBO. Number one, kung ang imo nga property is under the government, you have to seek sang barangay certification nga mapatakod ikaw kuryente nga ang ini nga property is under the government. And for the purpose nga magpatakod ikaw kuryente, you are asking for that certification sa barangay. Okay. Now, if it is owned by a private entity, kinanglan lang naton sang ang isa sa mga requisitos gid, no, you have to ask for the authorization sang tag-iya sang property. So dapat maayo kita authorization that they are allowing you nga magpatakod kuryente. At the same time, kinanglan naton ang lot title sang ina nga area and ID sang tag-iya sang property. So these requirements nga na-mention ko, it requirements di siya sang office of the building official para mapagwaan ikaw o kung makarelease sila sa imo sang electrical permit.
1: Okay, well that's clear. Thank you so much, Ms. Yunay. So let's go ahead and talk about naman sa mga sitio or mga lugar nga may mga informal settlers, paano ka mo magpili? Or ginapili ni siya, inakaduan ta ni paat.
2: Sige. So sa pagpili, wala kita may ginapili. So desire o kon mission no handom ni Negros Power nga mapasugan tanan nga pamalay diri sa iya coverage area. So kon may ara area nga wala pa kuryente because hindi naton maibitar may mga poroks nga gatubo lang, una-una, dua, tatlo lang, da, family lang, and then later on, ang friend, ang family, extended family, ara na, so medyo nag-create na siya, small community, naging purok na siya, so ina, tanan, ginapasugan, tagad, ginatry ta pasugan. But there are also limitations, challenges, sang ina nga mga areas, no, because sometimes, gusto taman sila dahil mapasugan, unfortunately, ang iba ni nga mga puroks, lagyo, ara sa asyenda, lagyo katama ang ilang area. So we have to conduct a survey kung pila kabilog poste ang kinanglan dira ibutang sa area. At the same time, kinanglan naton mag-coordinate sa mga owners ng property kung sa diin maagi ang mga poste nga ipatukod naton. And at the same time, ang owner mismo, authorization from the owner nga mapasugot siya if indeed these households nga ara sa iyo property, gusto niya o kung i-allow niya magpatakod sang kuryente.
1: Magpatakod ang mong galis nga itong ulo brakwood.
2: That's why ara si Isna para mag-facilitate sina magbulig sa aton mga customers. Oh,
1: sa kadamos ng aton mga ulo brahon, no, no, para alam masugaan ang aton mga informal settlers, so what are the challenges na gina-encounter na sa pagkatuman sini nga program?
2: So sa pagkatuman sini nga program, si Negros Power is very much generous, no, para langgid nga magpa-create o mag-create sinisang SNAP na ginatawag para mabuligan ang aton mga customer. Now, the challenges na experience na to, number one, ang ownership sang property, kung mapasugot bala ang owner o kung hindi. Secondly, kung kinanglan o kung layo ang area nga patakda naton, layo siya sa last na na-energize pole ni Negros Power, kinanglan naton magbutang poste, mag-erect sang poste, pakadto sa ina ang area, we have to coordinate with the owners. Usually, mga asyenda-asyenda na. So, you have to coordinate kung ini nga asyenda kay sino. O kung nang ini, kinanglan niya siya kay sino ni. We have to coordinate with them and ask with their authorization kung mapasugot sila nga mabutang kita poste sa ini nga mga areas. And then, ang third no, na nakita natin nga problema is financial man nga aspeto sang aton mga customer. Kung sa diin, siyempre, naichindihan nato ng pagpangabuhi sang kadamaan, no? But with that, sa bill deposit naman nga aspeto nga balairan for Negros Power, once again, it's very generous kag customer-friendly, gid katama, ang bill deposit pwede naton mas staggered into 3 payments para hindi mabugat. Because why constrain ang payment? So, kung nag-apply ikaw kay SNAP, ang ginabayaran mo is not only for the Negros Power nga balayran. Later part pa masulod si Negros Power. What you are paying sa first mo nga pagbayad is ang imo nga balayran kay Office of the Building Official. So, that would include sang ilang safety. So, may ara na to mga processing si OBO that corresponds to 1,000 plus. Around 1,100. So, muna siyang una nga sukton ni Negros Power sa imo para ma-process o kung matigayon ang imo to nga permit sa Office of the Building Official. So, those are the things, no, nga ga-constrain sang aton nga pagbulig apply sang aton mga customer. Now, ang isa pa gid nga nakita naton may mga donated lots kung sa diin do hindi na klaro ang mga documents of who are these people nga ginallow lang sang owner sa pagdonate kya sang land. So tapos may ara man nga may enumeration sang names and then lainagali ang ga-star dira. So with that we don't stop, no, we are coordinating with the barangay officials para mabuligan ang mga existing subong nga pumuloyo nga as much as possible masugaan gid sila. Nga importante kinanglan gid nila mapasugaan na Sir San Mark because under Republic Act 7832 ang aton nga balay, so dapat applyan ta siya, one house, one structure, 1 meter. So, kinanglan gid siya may metro kada balay. Hindi pwede o kung illegal ang pagpatap nimo sa imo nga neighbor because at the first place, ang gin-applyan nimo, ang imo lang niya nga structure. Ang imo lang balakudal, imo lang niya balay. Now, ang imo load nga intended sa imo nga electrical permit, ang imo lang yung balay. Now, if you're extending sa tupad balay ni mo, ginamin, nagdako ang imo nga konsumo. So, possibly, no, hindi natin buot matabo sina sa aton mga customer, mag-overload sila, madulaan sila power. That's one of the reasons. Good nga, ay, trip kami lang man di ang wala suga. Nga, ang tupad balay namon may suga. But most importantly, ganyan isa, no, we want to protect them against nga masunog da sila due to the unauthorized roadside connection o kung pagpatap mo from your house going to your neighbor. So that's why arang as much as possible, wala na dapat rason pa nga hindi masugan ang tanan. So ara si Negros Power para mag-process ang ila electrical permit sa OBO kag diri sa Negros Power mismo nga office.
1: Wow! Wow, manami, Gijay, ang kakabati, Alphonse, yung mo, ni Sinais, na do, kinaubra na ito para mapahapos, gaya na kabuwi sa atin ng mga konsumidores.
2: Exactly.
1: It's, I think we have a long-term vision with this, with this, why we're doing this, no, especially with this kind of program. What's our long-term vision, Denise Negros Power?
2: Sige, the long-term vision would be, well, ginahandom gid ni Negros Power, no, nga mapasugan tanan nga balay. Tanan nga pamalay within its coverage area para hindi na magtapping, malikawan ang mga aksidente nga hindi naton matabo, kag hindi na mag-conduct into, mag-create into illegal pa nga mga activities dira mismo sa community. So ang long-term vision naton is that tanan, mabuligan process, mabuligan pag-apply sang ilang electrical permit sa OBO at the same time process diri sa Negros Power. Kag tanan nga pamalay sa Negros Power, no, from Silay, Talisay, Morsha, Don Salvador, Bago, and diri mismo sa Bacolod City, masugan gid. May kanya-kanya nga metro kag masanag ang tanan nga pamalay.
1: Wow. Lastly, pinaka-importante, no, si Nice, no, we're talking about SNAP. Pwede mo mahambal sa amon? Paano mag-apply sa SNAP? May balayran. Ano ang mga requirements? Go ahead, Mac.
2: Sige, paano ba lang mag-apply sa SNAP? We have two windows for SNAP, no? For you to avail sang SNAP natong nga program. First is that makadto ka di sa office as walk-in. So usually, mahambal abi kuryente aton mga customer. Gadiritso na di dahin sa Negros Power without knowing nga makuha pagali sila ya dapat permit sa office of the building official. Now, diri pa lang mismo, gina-assist na mismo ang atong customer. We give them assistance para maghatag sa ila sang list of requirements nga they have to comply. So, next nila nga balik diri sa office sang Negros Power, dala na nila ang requirements and ang payment nila sa OBO. And next nila nga balik ya is mabayad na lang sila sang bill deposit. That is for the walk-in pagkadto diri sa office. Secondly, may ara man kita nga sa barangay. We have stations ang SNAP naton facilitators sa aton mga barangays. May mga schedule kita, ginapost naton sa Facebook page, official Facebook page ng Negros Power. Kung sa diin, ga-change siya weekly, depende sa request ni Barangay Kapitan o kung depende sa kadamuon sa ga-process sa mga barangays naton. So with that naman, kung dito ka sa barangay ni mo magkadto, pagkadto mo pa lang, you will be given the list of the requirements ka kinanglan mo i-submit. Next mga balik sa imong barangay, you have to submit all the requirements nga ginhatag sa imo, and next mo nga kadto diri sa Negros Power, mabayad ka na lang sang bill deposit mo para sa imo nga connection na mismo.
1: Wow. Thank you so much, Miss Inaisa. Is ni na kanga problema nung pasalamat kami sa imo nga kami mga consumers man. You're doing this kind of you know, programs para mapahapos ang pagpangabuhi kag anong pangserbisyo tamat sa subedores. Sa mga subedores. Well, it's another program nga ato na ibaluan ang ISNA. And sa ato mga informal settlers dira, pili na di, kadto na di sa opisina, pamapot kung paano mag-apply, o, nalawagan na ni Ms. Yunay sa mga apply di dapat himuon. So, if mas namigid sa'yo, kami ara kita, aton gid nga kontador, metro sa aton palimanay, pagusto kita yung gamit. Kal, luwas kita sa suno, kag syempre, amugin na yan ni Chakto. Isa na naman, katopik ko nga nakahatag sa ato, sa aming education, kaga, bango nga learning sa sini nga programa. Thank you so much mga sabidores sa inyong Negros Power at your service.
0: Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon na rehabilitasyon, yani ang pulso sa konsumidor.
3: So, you be able to control, people be able to pay, and then meron ding yung government, diba? We were able to oversee the projects for the squatters area. So hopefully, and then safe. if it's done right, then I hope yung mga poor will benefit sa yung pagpapalakad at pagpapatayo ng tamang electricity.
4: I think mayroon din siya. It's because nga para sa pamuluyo yun din, di ba? And makabulig. Formal sector, so dako gin nga muling.
0: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa among serbisyo, ipamangkot kay Moroy.
3: Negros Power, ano ang SNAP?
2: Ang SNAP among informal settler new application program sa Negros Power. Kag ang intended sini magpadasig, mapahapos, mapalabot sa aton mga customer ang pag-process ng ILA permit sa OBO kag diri sa Negros Power office.
3: Negros Power din kaka-apply SNAP.
2: So maka-apply ka sa SNAP panagi diri sa aton nga opisina, magkadto lang through walk-in o kung magkadto sa inyo barangay. So for the schedule, please check our Negros Power Facebook page.
4: Negros Power, pila ang balayaran sa SNAP?
2: More or less, ang balayaran natin sa Office of the Building Official is 1,100. Kagdiri naman niya sa Negros Power is 1,170 for the bill deposit. Pero pwede na mas staggered payment.
0: Ipamangkot kay Moroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
5: XFM.
6: FM.
7: Super Plus Gold.
8: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premier D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premier D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: System.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika.
3: XFM.
2: FM.

0: ng Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mate.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time, 5:18 mga katropa, alas 5 na sa hapon. May-maying hapon sa inyo da. Ini ang programa nga,
2: Extra Drive! Yes, tutok lang kamo sa 103.9 XFM Bacolo. Diyari na naman ang one-hour program. This is the Hi-Bye Show!
1: Yes! Kumusta lang sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay? Kumusta sa mga nagpaniligo ko nagapanutod?
2: Nagapanutod?
1: Manalipatan ko gali. Anyways.
2: Pero sa karon, no, mga katropa, nakitaan ay na-experiensya naton kaina, naggulugalom. Pero I don't know if there are some areas nga napatakan gid sa ulan, pero dere daw wala ha.
1: Wala dere.
2: Wali.
1: Wala nagulan.
2: Wali.
1: Okay. Well, nagasnod na dito ya sa amon ya.
2: Wow, so blessed.
1: Ulan gid to mga bigi.
2: Ate Mayo eh, amo na pinaka manami, gusto ko gani mag-ulan gid, pero dere daw wala gid katupa.
1: Wala gid. Nga di gid sa Granada, taas man daw ay man dere nagulan.
2: Hindi lang ko sure kung nagulan to. Wala pa ko. Kay kaginap ko ni sa aga mo.
1: Actually, kagapon pa mami din nag-ulan.
2: Kagapon ang ulan.
1: Sa norte nga bahin. Adriman!
2: Dito sa Granada, nag-ulan.
1: Okay.
2: So, manami lang kung baka ulan-ulan. Ano, kaya di ka bugdawgin man niya ang palibot. But pero we're sad.
1: Sin basa-basa gidya. May ulan-ulan gidya. Mambal mo nga ulan gidya.
2: Ang munang namin
1: niya. Ano ko ganit sa story. Basang kita mo, basang-basang. Ano,
2: basa-basa sa ulan! Doon mo ginag theme song subong adlaw sa ibang nga ginulanan. Oo. Pero sad to say, ano, nga there are some places naman sa Albay nga napanugitsang abo, naligo, actually nagulan sang abo, no? Kag they are covered sa abo nga ginabuga ni Mount Mayon.
1: Mayon,
2: correct. May araabi sang PDC or pyroclastic, no? Mm-hmm. Nga density ang
1: ginbuga.
2: Oo, ginbuga ni Kanlaon.
1: Vulcan Mayon.
2: Si Mayon, no? Kahapon pa actually, sang hapon. Mm-hmm. So, resulta because may nag tawag sinigani, may nag-collapse, no? Mm-hmm. Nga lava dome. Mm-hmm. Dito iya sa Mount Mayon. Mm-hmm. Okay, di ka mo stunning perfect cone niya man. Kumagamon ko na.
1: Wasaag na naman eh.
2: Oh, di I don't know kung ma-maintain niya gid ang perfect cone pero hindi pa man siya masyado makita sa keron because amo na gani puno gid ya ka abo. Mm-hmm. No, may pila ka mga netizens sa Facebook ang nag-share mga laragway, mga videos nga kun sa diin as in ang mga nagabiyahe puting-puti.
1: Oh,
2: no, so medyo delikado ko especially kung mahaklo mo.
1: Covered windshields covered sa ano, sa abo.
2: Oh, so may mga bayanihan na nagkakalatabo, no? May bayanihan kalatabo kagapo nito ya sa Albay especially yung gapi ang biyahe nila. May iba niya nga mga pumuluyo dito nga nag-offer gid no nga is anhan balas ang tubig basahan ang
1: windshield nila
2: sa yes mga salakyan kay para lang maging klaro ang ilay nga paglakbay.
1: Correct.
2: No, and sa sulod naman sa 24 hours kahapon ang Facebook sa naka-monitor so 39 ka volcanic earthquakes, may 21 ka volcanic tremor events kag 376 rockfall dito mismo sa Mayon. So ginagapanugyan gid ang Facebook sa mga puluyo dito nga maghalong especially paghaklo sang abo no ikan sa ashfall. So they are wearing they should wear
1: masks.
2: N95 mask.
1: N95 na gid kay syempre kasakada mo sa abo.
2: Pino.
1: Mahaklo mo gid na mga katropa no.
2: So ano na nang may ara na idulot sa health nato.
1: Yes, health risk na gid na. Labi na gid sa may mga hapo, may mga asthma, may mga daw ginabatyag sa ilang
2: allergies.
1: Yes.
2: So,
1: no?
2: So,
1: may mga lung problem.
2: Abo pagin na, no? Oh, ara na.
1: Ara naman.
2: Nakibot man ako.
1: Kay Kanlaon na, kay Mayon.
2: Yes, it's Kanlaon, 507. No, this sa kahapon si Mayon naglupok, si Kanlao naman sigisigi man ang pabatsyag sa aton niya halin pa kagapon. So asa subo ma 507. Nagbuga na naman sa abo si Kanlao. But then ang Fivox naman ang naghambal nga malayo no nga ang posibilidad nga matabo ang natabo sa bulkan Mayon sa kay bulkan Kanlao.
1: That's why mga katropa, well, para sa mga updates, tutok lang ah. Lantaw-lantaw, brush-brush lang sa inyo mga ano, labinagid sa inyo katropa station, XFM, no? Makita nyo ang ating ano, Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Okay, so salin man kami na yun subong mga katropa, nami man magtinami actually yung muning oras matimpla nyo na ang inyong Santon Plus Coffee Mix. Hindi man lang nang ina ha, may arman kita sa premium D3 Coffee Mix. Kagang, Mami J?
2: Yes, ang Santon Plus Coffee Mix. There are three choices, ano, pero butsiling mo sina, I mean, nga maka-choose ka mo sa kape nga fit gidya sa inyong panlasa, ano. Mm-hmm. But always you get paminsa ron, nga ang nagkalain-lain ng mga kape naton, nagkalain-lain man ang benepisyo nga makuha din rin naton, no? Like for example, lang atan yung Santon Gold Coffee Mix, may arang nisang glutathione, collagen, and also ang tanan ka mga benepisyo nga makuha sa natural ingredients sa Santon Plus Gold, ang saran man nga makuha naton sa Santon Gold Coffee Mix. We also have premium D3 Coffee Mix, yung may arasig combination sa Santon and vitamin D3 to protect us, no? Sa, or to protect our bones, no? Mm-hmm. And aside from that, ano, antioxidant kay tungod gamay Santon. And lastly, ang Santon Plus Coffee Mix naman, mild taste, sang mangosteen, moringa, and sang ato niya nga soya powder. This is for the whole family naman.
1: That's right, mga katropa. Yan, available na siya, no? Sa mga butika sa inyong lugar, online, kay sa nga Yes to Health Store. And dugang pa nga mga, no, mga katropa, no? Well, subog, kabalo naman ka mga mainit sa gihapon ang istoryahan ay sa politika, labi na gin sa atong pungsod dere sa Pilipinas, no? And parte sa mga init ka panahon, no? Dugangan pa sa init sang ulo sa mga tao. May road rage diri, may road rage dito, may away diri. Diba?
2: Dipatsyanay dito.
1: Baw, grabe. Hinahinay lang ta. Keep your cool, mga katropa. Control.
2: Kahapon ba to natabo? Nga dito naman sa Iloilo, no? Doon nakita kapati sa natabo sa Isayaya kalalaki. Mm-hmm. Parte wala nga nakitaan ang bangkay nga sunog na sunog.
1: Gani man, no, Mami G. Akibot man ko sa nagligad ya. Although, hindi lamang na siya ang first time, Mami G. Nanginit ulo ya. Kaya makuha siya sa anong tawag siya naman na nalipat ko ang term nila. Ito pala, insurance. Death insurance ang iyang utod.
2: Dito sa dito gani Bangladesh in India or sa dito
1: in India
2: wow tigay din ito ulo niya o pananamian ko akot ko
1: hindi nila pag-iyata ang insurance
2: kot kot ton ah hindi ka mo magpate arin nyo ay hindi yan lulungan mo kundi ang lawas hindi mismo gindala
1: ang bangkay gindala ginamit-mit gindala sa insurance company
2: hindi ka mo magpate ah arin nyo ay te makapirma pa na.
1: Naglikad Mami G, maman. Galing ngayon, hindi pa nalubong. Aral pa sa ospital. Tingin yung bit-bit niya eh. Aral sa ospital.
2: Wala pa din na-issuehan yung death certificate. So that is why, hindi magpati ang
1: May arabi mga proseso, mga katropa. Mga ginaproseso ng mga papers until sila mag-release. Basta gani kwarta.
2: Release.
1: Damo sa mga kinanglan, mga
2: requisitos, damo sa requisites para nga mabatunan mo ang ginatawag na benepisyo. Ilabi na kun death benefits.
1: Mapamatudan man na sa mga ano, even ang aton nga mga nasunugan. Mm-mm. Hindi man naman mo nakadasig magbaton sa mga katropa.
2: Kadamo pa na sa mga proseso.
1: May proseso pa na. Kung dira nga balang-abalay, dira ka manggito nagastar, may barangay ano ka pa, pamatun nga taga dira ka manggid.
2: Pero ti syempre, wala gidya sa may makapierde. Kung tutuod gadya nga ang bangkay, madala mo.
1: Basko
2: nga. Proof na ginaya katama, oh. Hindi pag itsabi yung mag-imos yan, oh.
1: Araw na. Nagpapatsyag na. Si Kanlaon naman.
2: Oh, si Kanlaon. Gaya nagpapatsyag. Halong lang, kabay pa si Kanlaon. No? Ay, hindi pa mag-alburuto. Parehas kay Mayon. Pero I don't know. Nga, halos tanan ng mga...
1: May time nga do, halos nagdungan sila, no?
2: Halos tanan nga mga vulkan sa bundiri sa Pilipinas, diba? Sa Taal. Si Bayon, si Bulusan, kaga diri sa aton si Kanlaon, no? Ginabantayan daw gapabatsyagit sila nga. Oh. Hey, we are active.
1: Yes.
2: Oo, kag delikado.
1: We're hot. Ay, speaking of hot, Mami Jean, nako, nagwagid siya sa ano, nagwagid siya.
2: Ang ano nagwagid?
1: Para maghalo-halo, kikinit na kunok sa impyerno.
2: Satanas!
1: Nagwa
2: si Satanas sa impyerno para lang makapanghalo-halo.
1: Kainit-init na kanos na yun.
2: Siyempre, wala. Gito yung, ang ice yan, hindi gito yung magdugay mo. Gindeliver mo pala ang tunaw na sa palad mo.
1: Naginutan manggali si, ano yeah. Na, sa taneng.
2: Amo na yung maka, ano ni mong, makakuan sa aton, bala maibsa na aton niya yung kainit kung makapangalo-halo kita.
1: Correct.
2: Or makainom kita dahil sa cold nga tubig. No, amo gina-crave sa tanan sa karon.
1: Yes, mga katropa. Okay.
2: And feeling, speaking of hot man, no, tiining mga bulkan nga ini, yara sa dalum, posible, no, amo nang ginabatsyag nila, ginabatsyag na gani, vulkan pa.
1: Gani man, no. Hindi yung, ang inkot-kot na ba si may magwadang ano, wala man.
2: Wala pa wala man. Ha? Tubig matunga matinaw-tinaw.
1: Na-try mo na.
2: Wala pa, wala po ka ano, pero tisang nagligad to, tinaw gid siya, okay. Kagbugnaw. So, pero kilala kita yay, nagwa gid siya eh. Nagwa, hindi lang ko kabalo kung ano to, mga Ruskaldo, mga luwalo, kung manyapo na to.
1: Gabang lapsis siya gano'n, mga video. Kainit. Luwalo ka mo dahan, bodra ka daw. Nalakad lang. Arte si Sanin. Ang Pinoy nga daan kung maka-umpras ang mga ano, post sa Facebook.
2: Mga memes.
1: Na. Nagwa si Sanin. Nagwa sa impyerno kag nang halo-halo. Sa ano pa to, sa street halo-halo pa na. Bubrato, Mami G. Hindi special.
2: Ay, hindi special. Wala ice cream.
1: Na. Pero namit, mga... Ano gani mga sangkap
2: sa ano, mga ano? Ano, makapuno. Ang sweet corn. Ang
1: ube.
2: Ube. Ube. Ang ano na gani, nang daw jelly-jelly.
1: Gulaman.
2: Gulaman. Oh.
1: May mga ano strips ang buko.
2: O gani, gani makapuno.
1: Makapuno tawag na. Puno tawag na.
2: Kag, oo. Kag, mayara pa iba ng leche flan.
1: Correct, no? Paano gid na sang sugar na mga katropa? Tapos mukhaon, tuyo ka.
2: Pero at least may bugnaw. No? Kag prutas, may langka pa gani. Ay, iban, eh. May beans, no? So, galing na mo naman na, piliyon nyo. Kung for example, hindi ka mo pwede sa beans kaya katukaran inyo din ang arthritis. Ang balo nyo na nag-serve, no beans please.
1: No beans please.
2: Oo.
1: Tapos na, iatuba pa tubang niya sa'yo, Mr. Bean. Ano ba galing yung balko? Nalipat ako
2: ano ba galing manami sa sininga yung ano how, aside from halo-halo and ice cream sa sininga summer?
1: Sa sininga summer? Nami kaon sa mga prutas. No. Fruit juices.
2: Oh. Fruit juices. Wait, no? Sa fruit juice? Yeah, shake! Ano ba? Gusto ko ganyan cold-cold na watermelon.
1: Oh. Bila, pero bala akong kaysabi sa ninginitang panahon namin na mag-aros kaldo.
2: Ano tinalagay ko naman sa mga Pinoy? Kasi ano yung kainito niya sa tiyempo ya. Basta yung pagkaon niya, mainit man o matugnaw ya. Ang bunto lang ang kaluluoy.
1: Diba akong kaysabi sa mainit ang panahon? Ano gani, adlaw, ano, tungadlaw, kakape gani. Kapamangkoto mo nga ito para matunawan ko.
2: Oh, mamangkot ba yung iba niya, no? Nga mo na, oh, mainit na, mainom ka pa init, sabton mo na lang, Pinoy mo.
1: May nagsabat, Mami G, no? Oh. Kaya, nga, kapangapi ka pa, kaya, ano, nakainit na, utong nadlog, kapangapi ka, di, kasagwa man lang ng lawas ko makabatsyag, mga tinay ko, wala kabatsyag, mo lang kapangapi ko. Ako gakatunaw, pero ang tinay, ang sulod sa tinay ko, wala.
2: Pero perfect ka sabat, sabi mo, ano? Nagainom ko sang mainit, kapin pa kong ugto. Amugin na, basta cold ng treatment niya sa ako.
1: Grabe nga.
2: Ano ba? Basta mapinoy na, amugin nila paminsaran mo.
1: Ay, perte, grabe nga mga punch to, ha? Ito, nasumbagid.
2: Nasumbagid? Bullseye!
1: Bullseye!
2: Ano gani? Headlines! Headlines!
1: And by the way, sa mga katropa natin, galing, oh, na ang, Mayo na subong. Dugi-dugo, enrollment na.
2: Ah, Mayo. Oh. Mayo eh. Mayo kung ka-penroll ka, Mayo.
1: Diba? Nakapili, may classmates na lang, nakapili na kamo kung nung anong kurso agkwako. Ganyan man. Kay dugi-dugo, enrollment. Tapos siglang bala, diba, abal nyo, Mayo ano na so, Mayo tras na galing si Bo.
2: June 8, masugod ang klase, labi na sa public schools. June 8, eskwela ka tayo yun.
1: Ah, ang iba, hindi sila mga eskwela, kayo mga limpyo, malang doon sila.
2: Pero, basta ang importante, nagpasalig yung syudad sa Bacolod. Riyan sa Bacolod, managtag si Layaya, hindi sa tunga-tunga sa klase.
1: Sa hindi man sa katapusan sa klase.
2: Sa pagsugod na sa klase.
1: Oh, okay.
2: Para nga, daw hindi na bala matrasar, bala nga makabakal natin, gani hindi naman magamit. So, good luck naman niya sa mga last school year nga nakabaton sila sa mga supplies, di ba? Kag wala nila nagamit. They can still use it sa sini naman niya nga tuig.
1: Diba? Ang mga mayara naman nagulat-ulat naman sa subsidy, mga katropa, don't worry, it will come later.
2: Yes, as always. So, sana na nag-timing ba yung ano, subsidy? Nakatapos na yung exam mo ay kapag yapon subsidy. Ang mga muna pala. Pero at least may aras ang subsidy.
1: Yes, may ginapapot
2: na nga bulik.
1: O galing, grabe mo ng style sa mga nusubong.
2: Yeah.
1: Kung may subsidy ka, siyempre pamangkutan mo kung ano, pwede na i-less tong subsidy para mabayad ka na. Kabalo ko ng style.
2: Ano?
1: Subong, Mami G. Pwede mo, sir. Tigaling hindi mo na makuha ang 5% discount.
2: Oh my goodness! Pero ano yan, may iba niyang schools na ano, ang ang subsidy subong, hindi na direct ihatag sa ang kwarta sa ano, kundi ihatag na yan mismo sa school. So, muna nga, siguro kung hindi ka bayad, okay lang. Kahit ano pa man ang subsidy mo kaysa sa hindi mo ma-avail dira ang ano. Be fair man. Because maski pa paano, yun ang subsidy, ako nga bulig tuod, pero daw kung sobra-sobra naman ka mo nga ang sobra, hindi nyo man pag-ihatag, yung bayaran nila.
1: Ganyan man, no. Mayara kaysa muna ha, nga wala.
2: Hindi na ko sure. Lang. Wala pa kami katilaw.
1: Matilaw.
2: Gusto ko matilawan. Ay, eskwela ko liwas.
1: Ay, katropa, Lunes na buwas. Tapos pagka Martes.
2: Wala klase ha? Wala klase.
1: Wala klase buwas?
2: Wala klase. Pag-graduation pa.
1: Ang Domingo, Lunes buwas. Ah? Pero pagka Martes, may pagsaka na naman sa ano.
2: Oo, kay nagambal din sila ng may ara kuno sa pagsaka. Yung iba ang ganiga, hambal nga ang pagnubo sinintimos ang pagsaka. Nagpila ka piso.
1: Alin sa unang mugid
2: diba? Na. Diba? Grabe. Dugin bawi lang nila gyapon. Tingin doble or triple pa nila.
1: Kung magsaka ka gani, no? Grabing butong. Pero kung manaog yan, hinahinay.
2: Hinahinay. Do, parehas mo sa kilala mo, grabing butong siya sa mo.
1: Grabe.
2: Upili niya, opa!
1: Ano na nga, damo ni naakit ng mga ano.
2: Wow! Pero may kilala niya kung wala yun ang ginaakit niya eh.
1: Hindi na siya.
2: Wala na dala.
1: No, nahandungan.
2: Wala na dala ang karisma niya.
1: Ayun nga, pulanda kay Chris Libranto ah. Salamat, Gid, no?
2: Ah, siya ito gali.
1: Hindi, anak mo na. Nakita ko lang naglabay.
2: Alam mo, alam mo,
1: wala. Wala nang namintay, ha?
2: Naglabay lang yung sipo sa bandi. Kung sino man ito siya. Ay, kanami lang ganyan Domingo, ha?
1: Oo, labi naman yung mga tao mo ning oras-aras sa gwa. Nagusto niya, Anay, di ba?
2: Yes, di ba? Subong Domingo, tanibwas hunyo.
1: mo na gigya? Gusto mo na gigya mabato niya? Mga katropa, alas 5.37 na sa hapon, mga katropa. No? Mabalik ba kami yan? No? Pagbalik namon.
2: Babay na! Sa balay nga magbarka na hay kay telelipo law tapos kadlawanay na ang oh di ba amo na gidi imo naton dere drive drive ka lang da kundi imo kamo padulong basta importante good vibes ta
1: yeah pungko pungko lang da mga tropa ako si katropang James King yeah.
2: Ako naman si katropang Mommy G dere sa 3.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center. Agent.
9: Pero migin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Iba ganyan efekto siya kung sa assess the pain.
9: Pero sigda, sige na magulang pagsakit sa ngakong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arani sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
12: Hala, ka-exciting!
13: Katropa, yari na mga Yes to Help products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Extra. Drive.
1: Hola, es mga katropa. Alas 5:50 ay, tres na sanghapon. May panyapon na kamuda. Wala pa. Nami ya. Bisan isda la, sabawan nyo lang isda na may dahon sang malunggay.
2: Oo, dahon ibutan malunggay, dahon kamote. Repolyo, yun, no? Diba? Pa maski gani ang dahon na nag-isudan nyo, ay ka na may tamit.
1: Dahon na lang ha, pwede ka.
2: Pwede ka, actually.
1: Pero namiya
2: ko mamit. Putahan nyo lang, kung magsabaw ng mga kamo, putahan nyo lang sa tomato. Hmm.
1: Oh, diba? Ay, namiya ko mamit, yung isda tapos mga sarsyado, namiya ko na, sa gabi.
2: Sarsyado? Oh, magandang. Oh. Amon yung nagiging mo, ang bangros, no? Bangros. Ginasarsya, at sarsyahan namon. Oh. And tumitamit kita siya. May tumitamit isamis, ka maaslum-aslum. Ano mo, ng pinakalamit. Pero kung sa sabaw, syempre kapag itagi ko yung permis sabaw, kag may utan dapat, no? So, amo na, pwede ka mo ka invent. Ako gani, huwag isa, ga-invent ko kung may harap balunggay da ho, or hindi gani. Tawag sini, ano gani?
1: Ng talbos.
2: Kulitis.
1: Kulitis. Ano? No,
2: munguhan.
1: Ano sa digestion naman?
2: Munguhan. The best. Oh. Ginatorta ko gani cookies na, no? Langka.
1: Ang nadunduman ko, ginaluto ko sa to, no? So, may time ko magluto sa gabit na kulitis. Ginagisa ko ang, ano, giniprito ko ano yung, ano, amarot. Mm-hmm. Na tapos yung gisa ko
2: sa bawan mo.
1: Sa bawan ko sa kulitis.
2: Oh, kulitis. Sabi pagid na kung buta mo pagid egg.
1: Nah.
2: Doka kardilyo.
1: Okay, no, sa kamati, doka kardilyo yung guaya. Kung may itlog.
2: Nami na, may sibuyas dahon. Ay ka perfect, kidaya.
1: Nami ko yung dahon ng mga dahon yung medyo garas. Tapos matyagan mo ngayon daw dasig ka matunaw.
2: Namiyan ko na yan ng kulitis. No? Pero usually ang kulitis, yung namiyan ko sa munggo. Kid.
1: Sa munggo. Mm-hmm. Ay, oo. Oh, correct.
2: Munggo, mayara kalabasa.
1: Ta, sa balay dali, huwag lang, okay na ako sa marota. Kamatis sa kagano, butang ng itlog.
2: Oh, kamatis. Ang sa marot naman, namin na siya prituhon. Okay. So, parisan mo, abis ang itlog na pula, may kamatis ka bumbay.
1: Namin namin sa marot, kung iprito mo, nagka-crispy sa barong. Mapuli na ta, makaon ka.
2: Hindi, kaya amo yung mga sudan.
1: Yung na iluto nila eh.
2: Amo niya yung mga sudan nga mapadamo ka rice.
1: Amo lang nagali.
2: Amo na. Tapos, amo na nga gahibi ko.
1: Tapos, updan ang side dish nga, ano, nga ang tawag sini, ginamos. Kung wala, kung medyo social ka, di kimchi eh.
2: Wow!

0: pagi na ang kimchi. Namit diba? Na.
1: Minsan gani wala lang, wala ano, kimchi lang kagano, kanon, okay na.
0: Hindi ko gusto. Gusto ko yung mayara, gadya yung simpon. Basta may paris lang gadya yung kimchi. Oh, kay kahang man. Kahang man. Kaya ano, istoryahan ta din, ano na lang, Ged?
1: Wala, kay maglikaw ka mo sa too much, ano mga katropa, processed nga food, nga paresang, yes, ano, paresang hamburger, tapos tugay-dugay, nagkakarne naman ka mo, ma-constipate git ka mo.
0: Pag ano, mas makabulig sa gut health ninyo, no?
1: Oh, yes.
0: Ang ato niya yung Santon Plus Gold. So, amo na nga dapat, paris git na to, every day, ay, hindi nyo na pagkalipatan, ang mag-Santon Plus Gold, kay dako git ang bulig ni sa ato niya nga overall wellness.
1: Tama. Okay. Well, it's time mga katropa. 5:57. Kaya gabi na. Tugay-tugay. So, mailang pagpanyapon da. Pag-obdanay sa bilog ka pamilya. Sunday subong. I'm sure nag-obdanay ka mo. Ang ibang gani, bisa every weekend mga mamiji nag-upod-upod, nag-gather, nag-account-count. Bisa simple lang na mga mamiji. Importante, nag-historyanay.
0: Yes, no? Ang pinaka nami. Oh. Di ba ang ginapromote na gani na once in a while, may ara dapat yung pinggang Pinoy.
1: Yes.
0: Sa pagkainan, ng tanan ng miyembro sa pamilya nag-ulog-danay. Di ba? Sa mga public offices, ginalipot gani ang time. Kaya parang nga may chance sila nga makaupo nila ilang pamilya.
1: Tama.
0: Hopefully, gina-observe gini na. Pero ako mas gusto ko gini.
1: Correct. Well, bukas naman ta mag-obdanay mga katropa, no? Para sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Ako si katropang James King.
0: Magbabalik pa rin si Mami J. Buwasa, kita na kita. I mean, ulup na na kita. No? Alas 6, subto, alas 8 sa gabi. Sa ating programa nga, Extra Drive, dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na wound.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, ka exciting.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulog sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akumulan sa System Pain para garo-garitso ang training.
7: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist. Call your doctor. Sound Phone Gold.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
2: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para ma iwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga ranya nagaresulta sa hypertension, amo kakulang sa potassium, amo kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galing sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sining benepisyo for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health. Sunfall Plus Gold.
4: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
5: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sunfall Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sunfall Plus Gold.
3: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagiging

0: the pain. Pangalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold.

Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka exciting.

0: Cocaine.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katroba Mo!
1: Excited! Pinaka-chocolate, pinaka-on mo.
0: Mga ano, mga one kilo. Dali lang. Sino ka subong si Mukilay? Kaya dumayara ka star. Ikaw si Starla?
1: Ha?
0: Si Starla ka?
1: Starla Suarez?
0: Buti ay. Sino ka subong?
1: Si ano, ah, si Tala.
0: Tala?
1: Talalang
0: ka. Talalang ka. Talalang ka. Okay, welcome na nato ng tanan ng mga XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pal nga programa. Unahon ta ang mga taga Bacolod. Naka-tune in sila sa XFM 103.9, 96.7 kag 90.3 sa Bacolod with katropang
1: Chris.
0: Correct. Nulaan niyo dayon ba? Sa Kabankalan, mabatian kita sa Kabankalan, XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Win Salinas.
1: Iama ko muna. Pabalo-balo man bala, sir.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Boshoti.
0: Baby Ron.
1: Oh,
0: yes.
1: Straight, ganun.
0: Yes. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradio Channel 13, Digital IPTV Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo, Radio Patrol XFM Iloilo 100.7 with katropang
1: James Dean,
0: John Ray. Sa XFM Antique, mabatihan kita sa XFM 93.3 with katropang
1: Neil
0: James Dean.
1: Oh, tandaan ko na.
0: Nagbinaliktad. Dali lang yun. Sa Rojas, mabatihan kita sa Rojas, XFM Rojas 106.5 with katropang
1: sino si Kansa Ruas, ah?
0: Butsi mo yan. Siga!
1: John Ray?
0: Jason.
1: Uy, pagtandaan ko, ganag-jay ka mo kanan.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Shamane.
0: Again?
1: Shamane?
0: Again, louder.
1: Shamane!
0: Wrong.
1: Kalibo?
0: Shimin.
1: Shimin?
0: Yeah, correct. So, kompleto na ang tanan ng XFM Radio Station. Magsinadya kita until 12 midnight. Subong agab isang
1: sang May 3, 20 and 26, it's a Sunday.
0: First Sunday of the month of May.
1: Yes.
0: Oh. So, meaning ang nagwisik-wisik itong ulan, amo na itong bindita?
1: Ambot, ah. Kaya sa nagrigad ito nga, ano, nagwisik-wisik man ito sa amo.
0: Ah, hindi mo na siya ma-appreciate actually kaya hindi ka man kinanglan sing bindita.
1: Agwak. Ang inawisik sa akon sa unay, agwak sunad.
0: Agwak sunad. Yala ko man nga nagsaka na sa auto ko kaga. 925, babalik pa ang phone pal. Sa mga gusto mag-intra, tawag lang ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Golfi lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Hindi ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: Solo, food supplement for men.
1: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 9:41, nagabamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: 2-0, my friend.
1: Yes.
0: Troy, ikaw gidya ang pag-asa sa mga balo.
1: Pati laon.
0: Andal-andal na yung balo nyo, Dabi. Eh, patilaw na lang na sa akon para makatilaw.
1: Amo na ko sa linya mo. Basta balo, dalaga.
0: Ha?
1: Oo.
0: Dalaga.
1: Basta balo, dalaga.
0: Dalaga, patayo kung dalaga bulag.
1: Ah, eh. Amo na gani.
0: Oh, sige na, speaking o balo, pwede na ka mo kapanawag. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa gusto magwapo kag guwapa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Ang tanang Yes Well products ni Doc Remilito oy sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Ah, dalagatas, halin kay Prince. Hindi ko na mapati sa may dalagatas.
1: Amo gi jay.
0: Wala na naiagatas. Nagaano na nagauplok na. Nagauplok na ng ila at ngal.
1: Wala na saya kun sa mga ano papanos na.
0: Ha?
1: Panos na.
0: Hindi mo na panos kay wala na gani imong nagagwa nga gatas.
1: Ate sige.
0: Kinanglan sopsopon aliwat with bamboo stick.
1: Oh?
0: Oo. Para magtindog naman siya liwat.
1: Ano kin piton?
0: Hindi, para mag-open ang ano, mag-open ang lagyan sang gatas.
1: Okay, ang kuana siya ng mamarigland.
0: Ha?
1: Mamarigland.
0: Ano mamarigland, man?
1: Ano mang gali?
0: Ha?
1: Ano mang gali?
0: Mariposa gland.
1: Pag-upan ako kamalo. May...
0: Gusto mo matay ang mariposa ano? Gland?
1: Sa diin?
0: Ipagawa pa lagi mo nga na titi, bala?
1: Ah, hindi, kuya. Matuyawan pa lang ko.
0: May caller kita, line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening.
1: Mayong gabi.
0: Ano na eh?
2: Si Mark sa Iloilo City.
0: Din si Iloilo?
2: Sa Molo, Iloilo City.
0: Wow, taga Molo ka naman, wow. Subong. Nagligad ka na yung dope, taga din sa gani.
1: Ito sa Roman to siya sa nagligad. Ano?
0: Nagsailo ka sa game of bulotuhan? Saro ka naman? Asa molo ka naman, Subong?
1: Hindi ka mo magsailo sa ilo residence nyo. Kailapit na lang nga daan. Barangay election.
0: O, gani man. Mark, pila na edad mo?
2: 25, Sir Troy.
0: 25. Nagatrabaho?
2: Yes, Sir Troy.
0: Anong ubra mo?
2: Ano, Sir Troy? Bali, ang sa nag-aano helper sa Sangha Grocery Store?
0: Daw hindi ka pa sigurado daw, question mark sa punta ni helper sa grocery store. Bali ano ka? Bali isa ka sa staff sa grocery store.
1: Shoplifter.
0: Ano posisyon mo? Mabanta na pa mangkot ko. Ano posisyon mo sa grocery store? Staff.
2: Helper Sir Troy.
0: Helper in the sense nga ano ginatrabaho mo, naga-refill sang stocks, sa gapagwa sang stocks,
1: ano, deliver.
0: Deliver ano.
2: Naga-refill ka mga stocks tapos naga-parang
0: utility. Utility. Dugay ka na da sa di na dapit ang store nyo da sa Iloilo.
2: Sa may tubang kang ano kang Molo Plaza Center.
0: Baka lapit
1: lang.
0: Wow. Dapit sa may ano, sa may Iloilo Supermart. My bargain araw-araw. Inyo gid ini.
1: Amo na siya.
2: Yes,
0: Ah, dira lang nga raya. Sa may Chowking abi, Chowking.
2: Pataw meter
0: Ha? Front sa Chowking.
1: Chowking.
0: Chowking man.
1: Chowking. Chowking. Tapos ang tupad sila gani. Burgiran.
0: Hindi. Medical City. Medical City.
1: Ang likod sa Sinaya.
0: Di ba, Raya? Likod sa Chowking, Medical City.
2: Yes, sir. So,
0: amo na dahil ng taytay pagkanto sa Mandurriao ang agyanda.
2: Ang ano na, Don Lopez Haina Street?
0: Oo, taytayan pasulod sa Mandurriao.
2: Yes, sir. So, yes.
0: Bah, tultulan ni Dulpo ba?
1: Oo, eh.
0: Amo na dapat lang yan, dating place na ang manginasal. Dira yung ginapakaon ang rice pagkatapos pagwa nila tsaktuhan man nga gutomon naman liwat ang papa. Di gutomon nga kuhaan niya duga bla.
1: Anliman mo.
0: Mark, pila ka nakabeses na ano, Mark, nakuhaan sing duga?
2: Why, Pastor Troy? Why?
0: Gusto mo matabog sa mga gabi?
2: Hindi, Pastor Troy, hindi.
0: Hindi kaya haw, babae man niya makuha sang duga mo ya. Nagambal ko nga agi haw. Binabayi hambal ko, hindi kay babae ya.
1: Daw wala gid sa pilian.
0: Dali lang gid bla, single ka na subong, pila na ka bulan, pila ka tuig, pila ka oras?
2: 1 year sa Troy.
0: Alawig na. Pero nakanubya ka, Gilman?
2: Before, mga 6 months pa kami sa Troy.
0: In your relationship, 6 months?
1: Tinga nga, nag-break pa yes, ka mo?
0: Muman, nga nag-break ka mo kuno?
2: Aging padala sana kang mother niya sa may Manila, sir.
0: Good decision, man. Dali lang kid bala mag-greet ko nicing happy fiesta sa mga taga Pabia Iloilo. By the way, kagwapa ko no kay Dolphy lang ka subong gabi lang kay Charles.
1: Wow, thank you Charles.
0: Yambalan ko ginasa nga dapat mawigid siya para may buho kay kalaway kung wala siya sing buho kay nga ang iya itsura sa FB Live daw tatay.
1: Mara kong tatay lang.
0: Tatay nga marauton.
1: Dota pa zero.
0: So, in short, Migo Mark, ginpalagyo sa imo sang parents ang imo nga uyab.
2: Yes, sir. Okay, yes.
0: Nga, ano nakita sa imo nga daw hindi ka masaligan?
2: Hindi, man, sir Troy. Bali, yung pagkwela ka na, sir Troy, dito sa Ateneo de Manila.
0: Ay, sosyal.
1: Wow, sosyalan. Ateneo de Manila.
0: Kaya, abi mo, Migo Mark, di lang maglain buot mo. Good decision naman itong nahambal ko. Kay tungod nga, mayo gali ya future kay Ateneo de Manila ang espilahan. And then, kung kamugid sa isa, kung kamugid para sa isa kag isa, bisan sa diin pa na may eskwela o kung sa mapa-US pa na, kag kung luyag sa iyo, balikan niya gigana, Migo Mark. Kung nagapaninguha ka man, nga bisan nga magapaskalar-skalar, ka lang kagtapuso naman tani pag-eskwela mo, eh, para pagkitanay nyo, may tagsa-tagsa na ka mukha trabaho, Migo Mark?
2: Ano, sir, to, bali, waiting pa ta, waiting.
0: Waiting sang?
2: Waiting for the moment.
0: Ano nga, wala na iya ginahulat ang moment-moment nga na iya kung gusto mo idiyahan.
1: Mangita agad na iya paagi.
0: Mangita agad na iya paagi. Damo-damo da sing libre nga skwilahan na. Mas especially yung mga college schools da sa Iloilo.
1: Kung ako, si mo iskwila ka man sa De La Salle University. may scholarship na sila bala.
0: Oo. Te, maninguha kagid ha. Hindi ka siling, while nagatrabaho ikaw dira sa imong ginaobrahan sa grocery store, paningkamot yun ikaw nga makatapos ka man sing pag-eskwela. Kay
1: yes.
0: Para sa ulihi, kung magkitanay ka mo, at least hindi ka na pagmata-matahon sang parents ka
1: babayin. Correct.
0: Check to, Migo Mark.
2: Yes, sir.
0: Oh, hindi sa tanan nga time nga dira ka lang perme while nag-obra ka dira, kwao na nimo ang higayon para maka-eskwela man ikaw kag syempre damo ka pa na iya uyab yang makita.
1: Kag may pabugal ka man sa parents ang babae nga to eh.
0: Hindi, damo gid siya may manami nga ulubrahan kung makatapos
1: ay,
0: siya.
1: Correct.
0: Biskan hindi na sila magdayunay, damo da uyab nga mas namit pagin sa iya. Di ba, Mark?
2: sir.
0: Amo na subong gani nga nagtawag ka kay tungod nga mangita ka na sing Ibaylo sa iya, correct?
2: Yes, sir.
0: Hambal ko gidaw. Ano nga napangita mo sa isa ka babae?
2: Marespeto, mapinalanggaon. Hindi siya lotang.
0: Ang imo nga ex-girlfriend, amo man na?
2: Yes, sir, pero yes.
0: Ati, biyaan ka man, Japon. Sa makita mo.
1: Kaya mo man, Japon, yung quality yung napangita mo.
0: Amo gani. Biyaan ka na, Japon. Pariyason ka na sa imo nga ex-girlfriend. Wala ka man mahadlong, biyaan ka naman, diwat.
2: Ah, hindi man ako siguro mag ano mag first gud nga kumbiyaan ako ti mangita na si Ibani buwa damo da.
1: Na amo na iya.
0: Pero mas maayo na nga atong hambal na mo ni Dolphy nga tingwai man nakagulingon mo nga
1: makatapos ka.
0: Makatapos sa pag-eskwela kay para makatapos ka na gani ang mga babae na lang na yung mapalapit sa imo ya. Pres kay Dolphy bla nakatapos sa siyang pag-eskwela. Nag-announcer sa lang tawa subong bisan nagapungko lang sa diri sa amon program may lalaki nga nagapila.
1: Tani ino.
0: Biskan 50 lang na ginahatag niya kay ti. Radio personality sa mo bali patasan na lang sa pagka-DJ.

0: Detective Gani.
1: Not
0: kid ya.
1: Ano number? 09?
2: 0967-2366-344.
1: Sa pa?
2: 0967-2366-344.
1: Salamat, Migo Mark. Mayong gabi. Regards sa mga taga-Molo. Mayong gabi kay James Sarad sa mga taga-Tigbawan, Iloilo. Tagay-tagay sa buong gabi. Teologo family sa Atabayan, Tigbawan. Good evening. And hi kay Helen Temperatura. Grabing apelido ba?
0: Temperature.
1: Mayong gabi, Villa Rias Gicha Romeo Alagos. Mayong gabi, Marulinia Rans. Mayong gabi, sa akon ba nang hubog na naman? Troy, pa shout out lang sa papa ko nga hubog man.
0: Wow. Wow. Sige ah.
1: Ga-enjoy sila sa ila kabuhi. Well,
0: tagay lang da.
1: Well, may talaga yun. Baba, sige. Gani man. Tagay ng tagay.
0: Drink responsibly.
1: No. Drink irresponsibly. Para may araman, para may ubrahon man naton nga mga kapulisan nga may dakpon sila o may mamaoy bala.
0: Para ano nga nagpolis pa sila.
1: 6 minutes before 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
0: Kagkatropa ang Dolphy Langka.
1: Ineng XFM, Katropa mo!
0: Exciting!

0: Sanfon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon, Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon, Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sanfon Plus, herbal oil, garantisado,
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Sanfon Plus, herbal oil, ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sanfon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 14 minutes after 10. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
2: Nagsumpit ng gulbit.
0: Ang Pawn Pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Kagyadulong man sa aton sa Clear Skin Herbal Soap, ang Cortis Porcelana Cortis Artista nga habon.
0: Sarang mabakal ang tanang ESL products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa subong nga evening sang Sunday, pwede na mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. May gabi kay Mark June de Los Reyes. Shout out sa Team Binayaan watching from Barangay Mabini, Cadiz City.
1: And good evening man kay Papa Rodel, kay Maria Claricel Andres, and sa kay Jose Maria sang Iloilo.
0: Jose Maria Season.
1: Jose Di Maria man.
0: So malagit na wa.
1: Kaya nga eh.
0: Denver, good evening, and Kabungal Batalyon, mayong gabi. Kay Prince sa TikTok na ha. Dahil lang, sa mga gusto galing maglantaw sa akong TikTok account, nangitaan nyo lang Troy Tisoy Official para kung ano mabatian nyo ang mga sunata sa radio, amo man ang mabatian nyo ang sunata sa TikTok. Ang sa FB lang ang hindi pwede. So kung may TikTok ka mo da, kato na ka mo sa Troy Tisoy Official para ma-enjoy nyo man ang sunata kung nga adugay-dugay kami makabalik. Kay tungod amon, gina-prioritize ang mga nagmi nga music para maglapos sa inyo. Bulit. Nagipusoon
1: gani. Nagipusoon na dito lang.
0: So, lahat kami distawag nyo ha, while waiting. Mm-hmm. May gabi kay Tamsco Vlog, kay Sweet Dalen, kay Rian Holiero, mga taga-barangay Kabog, Purokrosas, Pandan. Antiki, guro ni ba, no? Antiki. Base. Sige, madamugin nga salamat. Kaga... na sa iban pa da nga nagasubaybay subong evening nga may ara kita sing 1,100,000 ka mga viewers
1: sa part of Cebu. Maayong gabi inin yung diha.
0: Nakakanto ka to? Nakakanto ka na Cebu? Wala pa. Gusto mo magkanto?
1: Nga man.
0: Lapit-lapit lang di sa aton bro. Masakay ka lang bangka.
1: Bangka man.
0: Tood man. Bangka na lang yasak yun mo. Cebu ka na. Lapit sa aton ang bantayan, bay.
1: Din magi.
0: Siyempre lang sa duta, sa dagat eh. May mabangka gani.
1: Amin ba lang sa diin gani?
0: Di lang sa barangay Olsagay, oh.
1: Tood ka.
0: Woohoo! 160 lang ang pamasahe.
1: Oh?
0: Oo. Pero hindi kaya mapungko sa bangka.
1: Maano man galing makatingkatin?
0: Sa katig ka lang masagay. Mayong gabi, line number 2.
3: Mayong gabi.
0: Yes sir, mayong gabi. Bago ni. Nganan?
3: Mark.
0: Si Mark do kadamo pa ni Mark sa pangalan. Ano man kadamo sa mga Mark ang pangalan no?
1: Marka Pinya o kun Marka Demonio.
0: Tagadin ka Mark.
3: Lilo.
0: Oh, tagadin Lilo, Lilo
1: pag ito?
0: Di si Lilo?
3: Ni Y.
1: Ah, saan ni Y kaya?
0: Oo. Te ano karon taga ni Y kapila edad mo?
3: 4.
0: Ha? 24 years old. Nagatrabaho? Eskwela?
3: Hardware.
0: Ah, sa hardware?
1: Sa hardware.
0: Hindi hardware, sa grocery.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi sa grocery, kasi sa hardware, may ara mga construction worker. Dugay ka na nagatrabaho sa hardware?
3: Dugay na, sobra na 2 katuig.
1: Wow.
0: Gusto mo pa makalabo 3 katuig?
3: Pag-o niya.
0: Ha?
3: Pag-o.
0: Sa din ka dadapit sa Haniway man, nakakanto ko na da sa Haniway, Dolph, no?
1: Oo, ah?
0: Ano to gani nga resort gani ang sa may Haniway man to gani dapit?
1: Hindi, naku ka dumdum.
0: Iprata? Ano to man? Iprata, Tumigo? Ha?
3: Damiris pa dyan.
0: Ah, Damiris. Damiris. Daw pila kita da ka Christmas party. Daw mga lima kita guro ka tuig kada... Kada Amin. Kada December sa Damiris tapos may Christmas
4: sa
0: party
4: Amilas.
0: No.
4: Amilas.
0: Amilas gali to. Lain man gali ang Amilas gali
4: oh. Oh, ang Damiris sa in man na iya.
0: Oh, sige sige.
4: Ang Efrata lain pagid.
0: Di ba daw dira man na Japan na mga way migo mark? Kani why?
3: Oh.
0: Na na libot na na dagan kan nalipat na lang sa kadugayon na. Saan ka tumabalik dol?
4: Sa sa Iloilo.
0: Hindi na itong nisurihan sa bunga. Itong katayog naman sa imo pangunauna.
4: Hindi ah. Huwai ko man niya kung sa diin to yung sa niway. Ika daw, mutang resort yung ginpang mitlang mo.
0: Kaya ang imo guro yung ginakatuan sa niway, ang mga hangaway.
4: Ha?
0: Ang mga hangaway.
4: Kanday ano, kanday...
0: Flamerica.
4: Flamerica.
0: Nakatawag
4: sila ni ah. Ama, ni Amay Ampanya. Nan.
0: Nakatawag kami go Mark, anong problema?
3: Ito ako sa 6 months. Eh ano kung Facebook ko si mo?
0: I-try be tawag anay sa 911.
4: Mamasagip ka.
0: Basi kung may ipatigayo sa si mo kay Bilog ng Pilipinas, Hawak Manila. Pati ka na. So mahatag ka Facebook sa amon subong gabi. Basta mo ni nga mga Mark ang pangalan, mga gwapo ni basta gatag din sa Facebook. Sige be, ngalan sa Facebook.
3: Mark Armada.
0: Mark
4: Armada.
0: Ara?
3: Armada lang.
0: Armada.
4: Armada.
0: Di ka musta ang imo kargada, gatig apa na?
4: Hello Mark?
0: Dali lang rin ha. Dindi, ang daw may nakapurong pula, amo ni?
3: Naka-airblock.
0: Nakakalo pula? Kag itom?
3: Naka-block lang ko. Wala ko kalo.
0: Dali lang, Ged. Mark Armada. Basi sala ka naman. Ang imo profile...
4: Black man yung profile mo?
0: Ang imo nga profile picture, bla. May ara libro, amo ni?
3: Hindi, wala lang. Nakapungko. Tapos naka-block. Tapos may kulintas.
0: Dali lang. Amo mo ni... May kulintas... Ang kulintas mo, silver?
3: Oo, nakapungko.
0: Nga arang daw. Iya man ni ganika ka din. Nasang ido? Kau ni? Ang ngalan sa imo ka, ang ngalan sa imo nga kalo si Dope.
3: Wala mo ko kalo.
0: Ah, wala kalo. Pero mahuo ni sa karon kung ma-jackpotan ko ni ba. Ah, nakaitom?
3: Ano nakaitom?
0: Dali lang. Ah, may relo wala.
3: Wala.
0: Tiktok to na to ako nakita ah. Amo ni ang ano, works at the Krusty Krab, lives in Iloilo City, Philippines.
3: Oo.
0: Ti amo ni gani ang may libro gani yung profile nalipat ka na guro ay. Ang may nakabutang diri I'm Legend biography. Duyan ga higda sa Duyan.
3: Wala ga pong ko lang ko.
0: Pero may Duyan.
3: Wala Duyan.
0: Na no man sa man daw hindi mo kasaw. Daw hindi mo pa yasunado ng imo yung Facebook
4: no,
0: account mo.
4: Oh man.
0: Dingit man di. Ha?
3: Naka-side view ang buhok.
0: Naka-side view ang buhok. Amo ni from Gimba, ah, Gimbal, Camarinesor, Philippines man ni. Eh. Ang imo cover photo, Facebook. May ari man di Mark Armada, driver at Gimbal.
3: Ibago ro na lang, yan nga daw, damo. Mga mga alam, nga nga kapiyat ro.
0: Nakapungko. Nakapink ang bayo.
3: Nakablock po.
0: Ha, nakablock? Dahil nang gin. Nalipat ka na guro sa imong ano ah. Sa imong Facebook account. Madugayan kita di guro. Mag madamo di. Naka-online ka wala?
3: Wala mo ko. Tatay na daw wala. K-pan gamit.
0: Pila na gani edad mo?
3: 24.
0: Amo ni si Mark Armada o ang tawag ni gani. Ah, may kulintas nga ano. Pero nagakalo, yeah. Nagakalo ka.
3: Wala ko kalo ah.
0: Pero may kalo ka.
3: Oo, sige, sige.
0: Ang ngalan sa imo kalo, spell out ko ha, D-O-P-E, dope.
3: Oo.
0: Kita mo lang yun, pakabulayan mo pa kung aari, nakita ko nakaina pa. Niwangon gani, nga moreno? Kau ne?
3: Oo.
0: Tapos sa inyo balay, may kurtina nga color orange?
3: Oo.
0: Tapos may background ka diri nga ano nga plastic cabinet nga color blue ang iyang handle.
3: Ano, tarpaulin lang rin ako sa likod.
0: Kita mo lang, gid. Eh, nako pa din nakita. Imo gid panginwala, gid. O, da, sige na da. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
3: Mabuot, saka anis na gumaris dito.
0: Ay, wala na muna subong nga babae na bilin. Para sa sila subong sa lalaki, kung hindi madakpan, hindi mag-ako. Pati ka, Mark?
3: Ah?
0: Pati ka? Kung hindi sila madakpan, hindi man sila mag-ako.
3: Oh, hindi man tanan ko ro.
0: Ah, Hindi man gani tanan, pero kalabanan.
4: Kung sa English pa, almost.
0: Amo dira man na Japan pa kadto aton istorya mapababai o kun lalaki mapaagi LGBT amo man sa Japan kung baga para paraan ng malamigo Mark nakanubya ka wala
3: nubya
0: pila ka bilog
3: duwa pa lang
0: sang-san ulang kamo nagbulagay
3: 2025
0: so mga
4: sa plang katuig
0: hindi. Ano ayhan ang matabo kun ano ayhan matabo dahil lang gid. Maskin ano matabo infi hindi mag-ako.
4: Genre
0: genre. Eh. No. Mga pila na kamo ka bulan bulaganay Migo Mark? 2025 ano nga bulan sang 2025?
3: Sobrare, plano sobrare sa katuig.
0: Ah, sobra na isa ka tuig. Congratulations. Nangin matawhay ang imo nga pangabuhi. Gusto mo pagamuhon ang imo kabuhi nga matawhay ka na subong?
3: Subong mga asawa lang ano.
0: Wow. Subong bala magpangasawa, hindi na mo nakadali bala
4: do. Correct. Ma-settle down na gid siya kuno iya.
0: 29 imo edad no?
4: 24.
0: Ano work mo gani kay ma-settle down ka na kay mga asawa ka na pila edad ano gani trabaho mo liwat?
3: Hardware.
0: Ano ubra mo da sa hardware? Ikaw ang kukulamber, ano?
3: Delivery, blar ako mo yung bakalaw.
0: Ah, okay man imo sweldo?
3: 5:30 adlaw ko.
0: Ti ano man, may plano ka ipalibor?
4: Nadlok na magambalo. Prangka kami, ah.
0: Pati ka na. Okay na 500 plus. Dako man, Dolphin, no? Eh. Kung may ginabuyinan ka SS ka, ano, PhilHealth?
3: Wala man, ha? Ako man lang, gasto man lang, akong tulingon.
0: Ah, bali, ano lang gali ng taon ni Gani? Siya lang gali gahulog, Dolph. Hmm. Mayo ka pa, Gani. Migo Mark, kay nagahulog ka matumato sa imong benefits. Ang akong upod, oh. Ang ID niya. Ahay, amo lang gina ang senior citizen ID.
4: Daw, manda ka bilya?
0: May SSS ako, no? Pero beneficiary lang sa ni mama niya.
4: Mark?
3: Hello?
4: Daw, manda ka bilya?
3: Daw, pwede.
4: Ang kabilya mo, ya?
0: Ha? Ang botse mo da.
4: Oo. Oh,
0: gadula signal mo.
4: Gatindog pa ng kabilya mo.
3: Pangwari na di.
0: Ara na. Sige. Oh, ano number mo?
3: 09-9-6-7-6-6-4-0-0-3-2.
0: Hinahinaya lang para makuha sa mga matruna.
3: 09-9-6-7-6-6 4-0-0-3-2.
0: Te, willing ka na gid yung mga sawa, masettle down ka na gid. No, hindi na magliwat ang imo nga panguna-una, paminsaron.
3: Gusto ko mga buhi, nakasang tawain.
0: Ha? Kung mga sawa, matawain imo pangabuhi? Are you sure?
4: Tani, kundi dito ka obra sa patio.
0: Mark?
3: No.
0: Sigurado ka nga mangin matawhay ang imo pangabuhi ko mga asawa ka na?
3: Ingat lang nga, open ko lang, may abang buhay lang rin.
0: Ah, oo, wala na yung problema sa ambalambal pa. Gani. Pero ang inyong nga adlaw-adlaw nga pag inupdanay, would you think nga hindi ka mo mag-away?
3: Di natural gi mang away ra prote pwede man lang magrumasarya.
0: Diba si maabot ang time nga mag-inawayay ka mo makambal ka mayo na lang tani kung wala ko nang asawa man. Wala, hindi mo na napag-iuli ha kung makapangasawa ka na ha.
4: Oh, dapat lang.
0: Hindi na nabala pwede mauli sa parent na kung ano, kung mag-asawahay na ka mo.
4: Kung sa mga ginabaligya, paano no return, no, no exchange.
0: Kay ginbuka mo na ang iyang abuas damlag. Amo na nang hambal mo nga habang buhay kayo magsasama sa hirap at, sugpon eh, sa hirap at
3: ginawa.
0: Sarap. Ginawa. Gaginawa, makamupirme, ang sarap ya hao. Hirap at sarap, di na yung ginawa ya. Miguel Mark, salamat, mayong gab eh. Ako, tuto na yung signal.
4: Gani.
0: 10:30, nagapaday ng phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Katropang doon silang ka.
0: Ineng XFM, Katropa mo.
4: Exciting.

0: Sister Pain.
1: Dari saka service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Okay, si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan na, Miggy!
4: Santon Plus Herbal Soap. Woo!

0: 49 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Patas na?
1: Patas man?
2: Patas yun man.
1: Ako bala uli, he?
2: Ako ba?
0: 4-0.
2: Wala ka.
0: Sige, habang nagpamati ka mo sa phone, pal, wed, katropang Troy Tisoy.
2: And katropang Dolphy lang ka.
0: Ginatulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. At ito ang kape nga ginainom ko. Troy Tisoy, a.k.a. Norberto Celestial Jr.
2: Kanya dulong man sa aton sang Sis the Pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever, Sis the Pain.
0: Ang tanan nga Yes Well Products ni Doc Remilito. Uy, sarang mabakal. Sa tanan nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
2: O, di na na ka mo. Panawag na ka mo.
0: Hello, may yung gabi.
3: Hello, may yung gabi.
0: Anong gabi man? Mayo sa gabi? Anong maayo sa gabi? Nasa gasabat.
2: Hello?
0: Mamaya ay sala, galing na dial ko.
2: Hello?
0: The police station niya. Hello, good evening.
3: Hello, good evening.
2: Sino ni?
3: Ay, si Mark Liwata.
0: Si Mark naman Liwata.
2: Si naman.
0: Ay, ambot ha. Nga, ano naman? Wala may nagtawag?
3: Dami, ano lang kung pero hindi ko ka-reply
0: kay gagabago
3: gabisyo ako
0: ng cellphone. Nag-intra ka pa, gubaon mo yung cellphone mo. Ila ka bilong nag-text sa'yo mo?
3: Sa lang yung liyog lang ko tanin nga. Sa lang magtawag sa akin, hindi ko saan magkuha ng beer ko.
0: Ah, bahala ka na iya. Paninguha da, ikaw ka pangita. Nga nga umiron mo kami, mo yaman. Naka-plug na kami number mo, manawagan kapag yun. Basobla na ninyo yung pag-abusar, yaya ah. Makun mo nga manawag pa di kag palihog lang na sa iya nga siya lang tawag sa ako naton kay wala agi diyan load kita kanong biyaway ka load
2: de
0: idiyahin nyo man akong kapangita ka mo gani dapat preparado ka mo.
2: Correct.
0: Eh para hindi magsunggod ang grasya kay kung magsunggod gani ang grasya ano matabo
2: disgrasya.
0: Correct. Nakagood item sa siguro sa
2: bila ka na gani, Mark?
0: Wala na, ginbutang ko na.
2: Ginbutang mo na?
0: Oo. Tawag ka mo guys, XFM call and text line, smart and TNT user.
2: 0912-007-6793.
0: Isa pa hinaya, gamay.
2: 09...
0: Zero? Ah. Zero?
2: Umano ka na ginlaki na bigla.
0: Zero? Liwat me? Sige pa ba isa mo, isa, no?
2: 0912-007-6793.
0: Now, spell zero.
2: Z-E-R-O.
0: Hindi.
2: Ano magali?
0: U-T-A-M-O.
2: Ano?
0: U-T-A-M-O.
2: U-T-A-M-O.
0: Basaha.
2: U-T-A-M-O.

0: Eh.
1: Si Mark man ngalan mo? Ngalan mo?
2: Si Mark.
0: Si Nonoy, isang kontroy bago ah.
1: Ah, si? Taga bago naman eh. Si Nonoy ko, no?
2: Mm.
1: Din sa bago, Migo Nonoy?
0: Plaza, Troy.
1: Ha?
0: Sa Plaza.
2: Sa Plaza, Plaza Gid? Sa bago?
1: Sa may 7-Eleven?
0: Hindi, bago binibiktyog la, Troy.
2: Nang sa may... May lapit sa may... Ano ga ni? Nang...
1: Nang ano?
2: Eskulahan?
0: Oo.
1: Di nambal mo man sa may plaza ka bago?
0: Oo.
1: Okay, palibot sang ano ha, sang inyong gymnasium da. Din malayo ang gymnasium mo ko ng plaza.
0: Aragi kami sa plaza, Troy.
1: Oh, kung sa gym abi aton landmark ang inyong gymnasium da, 'di ba may Prince na da? May 7-Eleven man.
0: Layo lang ta, layo Troy.
2: Pa na, sa
1: ah, layo pa gali.
2: Sa may
1: layo pa plaza.
2: Basta sa may eskula, ano ganyan nga lang, sa eskulahan na da.
0: Bago lang ko rito, tatlog lang ko rito kasi mana, Troy. Kaya taga Andrea ko nasawa,
2: ah,
0: Troy.
2: Okay.
1: Dali lang, taga dira, imo asawa?
0: Oo.
1: Tingnan nag-intra ka, wala ka na asawa?
2: Nagulag
0: na kami, Troy.
1: Oy, congratulations.
2: Nagbulagay, sa akong saan ulang?
1: Saan ulang ka mo nagbulagay?
0: Saan... Doap lang si Mana, Troy.
1: Uy, bailuhan mo tayo.
2: Doap lang si Mana. Basi kung maariglo niyo pa na iya nga duwa.
1: Wala na sing may matabo nga comeback?
0: Wala na, Troy.
1: Nga ano ang inyo ginawa yan?
0: Nang dahil sa laki man, Troy.
1: Ah, nang lais siya?
0: Oo. Oh.
1: Bali kumbaga.
0: Budlay man yung ulag, Troy.
1: Bali.
0: Budlay ang ulag.
1: Budlay ang?
0: Budlay ang ulag.
1: Ulag? Uwagan, anong, guro?
2: Anong uwagan, man?
1: Ha?
2: Anong uwagan?
1: Bigael sa...
2: Ah, no.
1: Dali
0: bigael
1: lang.
0: Bigael wala, Bigael.
1: Dali lang. Sino nakadiscovery? Ikaw?
0: Siya.
1: Hindi ah, siya gani ng lalaki. Siya, paano, oh, mo paano mo nadiscoveryan nga may lalaki, oh, siya?
0: Oh. Nali ko na na matigdan, Troy.
1: Nga agani.
0: Sa cellphone, Troy. Gatubang nila.
1: Ah, gabi-video call sila?
0: Oo. Oh.
1: Kilala mo ang lalaki?
0: Hindi man, Troy.
1: Tagadiin ko nung lalaki sa imong nga pagpanaliksik.
0: Sa Matiago, Troy. Taga Cebu, mga Troy.
1: Ah, Cebuano. May bata ka mo?
0: Wala, Troy.
1: Ah, muna
2: mayo
1: ka.
2: Mayo na nga wala.
1: Sinong hindi makabata? Ikaw o kun siya?
0: Siya, yeah, Troy.
1: Paano mo nambalaan?
0: Gubaya na, Troy, balay.
1: Ah, gubaya, balay, balataan.
2: Ah.
1: As in, ang doktor sina ang nag-finding?
0: Oo.
1: Ah, nga amang ginguba mo, Gid?
0: Na-uber ko na, Troy.
1: Ah, nalabot mo man ang iyang ano, ha? Nalabot mo, Gid, yahasang?
0: Nalaksan gamay, eh.
2: Ano ginakadako ang imo, ha?
1: Amo man.
0: Gamay man lang.
2: Tingga may malang gali.
1: Pero malapot ihasang.
0: Gamay man lang kumingking mo lang kadako pero lapit metro.
1: Mm. Oh. Lapit metro kuno. Pila ka mo ka tuig nag-asawahay?
0: Tatlo.
1: Kasal ka mo indi?
0: Indi, Troy.
1: Ati okay man na.
2: Oo, ah. Wala makakala kay magamogin kasal.
1: Oo. Pero nagtilawanay ka mo.
0: Oo,
1: siyempre. Oo, kapila ka mo ka beses magtilawanay sa isa ka-adlaw?
0: Panyaga-panyapon lang, ah.
1: Ba?
2: Kaduwa sa isa ka-adlaw?
1: Panyaga-panyapon.
2: Oo.
1: Ang ginambalan talang na iya sa isa ka-adlaw, ah, panyaga-panyapon. Pila ka beses sa panyaga, kagpila man ka beses sa panyapon?
0: Ay, Troy, pagtapos na sa panyaga, may pumahaw pa na mong last race.
1: Oo, merienda, merienda na siya.
2: Merienda, be.
1: Oo. Tapos, panyapon. Sa panyapon, hindi ka magsiling na may midnight snack pa. Tama, may midnight snack?
0: Aray.
1: Ah, daw mapatukar kita karon sang midnight
2: gani,
1: blue.
2: Oo, eh. Si ano lang po, tsak pa ng imo nga... Ano ah, kabalo ka na na. Hoy, sabat!
1: Te, pwede ta

0: at istingan?
1: Pwede eh.
0: Dope talikod.
2: Oh, sige. Ano si mo? Butangan ko pa losyon?
1: Hindi na.
2: Ati mga nga. Kung hindi man lang ko magbutang losyon, kundi mga nga na lang ko. Eh, ah!
1: Hindi na losyon. Ang gan lang. Ang ano? Mantika lang ang bag-uusar.
2: Ay, ambot,
0: Use oil lang din available, ya.
2: Amo ko dyan,
0: Ga-recycle, ga-recycle kami.
2: Ay, namin, labala ko na ano?
0: Recycle?
2: Recycle nga. Labi lang kayo kung uga ang gamitan.
0: Hindi, ang fried chicken, ganyan, ya. Ang fried chicken.
2: Ilang chicken joy?
0: Oo, oh, para paggabot mo.
2: Pilit ba?
0: Para paggabot mo, damo-damo na kolesterol.
2: Ha? Kundi kuha na lang ng, ano ganyan, ipanuwag niya, squid ring na lang.
0: Bo, squid ring? Ano nang squid ring? Ano nang squid ring?
2: Mas ano pa ginakuno mo?
0: Ano gani nang squid ring?
2: Ang iya na blaka locos bala.
0: Pa squid ring ka pa?
2: Na ano locos
0: bala. Locos malang gali. Ano work mo, Migo Nonoy?
1: Ah, pinya Troya.
0: Ano man gapang harvest ka mo sang pinya?
1: Oo, oh, iya sa trio ko Troy.
0: Dira man na sa bago, Migo?
1: Oo.
0: Ah, pero taga diin gid ikaw sang wala ka pa nakapangasawa nga taga bago.
1: Taga Manapaso ko Troy.
0: Ah, taga Manapaso.
2: Taga diri malang gali.
1: Ti ano? Taga Tison gid ko Troy, taga Tison gid ko.
0: Ti ano hindi ka na magpuli sa Manapaso, dira na lang sa bago.
2: Oo.
1: Diren lang ko Troy, kay buto man re pamilya ni sa akong Troy, oi man de problema.
0: Ah, dira ka lang gaulian sa family ka babayi.
1: Oo.
0: Pero ang ilang nga bata wala na da, naglakat na.
1: Buhay na.
0: Di, paano bi
1: kung... Pero kaya sa CEO, yes, right?
0: Pero,
1: buhay na ko to si Ilogid.
0: Paano bi kung magpuli siya, daliwat kang pangitao niya, kaliwat kang makipag-uli, mabalik ka pa?
1: Si, no choice eh.
0: Mabalik ka pa, Japon?
1: Hindi na, lingaw naman ko, okay naman ko nga may nasara.
0: Muman, bagay, wala makamu bata ah.
2: Nalingaw siya ko nung nga siya lang isa.
0: Amo na gani hambal ko to sa kay ano kay Mark nga tagahaniway nga atat na gid. Ay hindi taga Molo nga Mark, atat na gid sa mga sawa.
2: Settle down na gid siya ko noya.
0: Okay, ma-settle down na siya. Ti ari naman niya si Migo Tanonoy nga taga Bago nga na-try na ang pagpangasawa, gusto niya na nga mangin nagaisahano naman sa pagpangabuhi kay tungod ano gani Nonoy. Gamo kung may asawa?
1: Gamo, Gidroy.
0: Hindi ka nalang mangita, di sing uyab sa amon, ah.
1: Madrama nalang ganyan, Gidroy.
0: Kay dugay-dugay, amon naman ni Kakso ng amon program, kaya hindi na kami magtigayon sing mga
2: Isla na ni namon ng amon program.
0: Isla na amon ni porn star.
2: Bold star.
0: Ate ka na, ati, that's life. Part pa na Japon sa cycle sa ngaton nga pangabuhi nga kinanglanon tagid nga makauyab, mangita sing uyab kag inyo ina kinamatarong. While inyo ina gina-enjoy ang inyo nga kinamatarong, hindi makamagkalipat nga padayunan nyo lang ang inyo nga turong-turong.
2: Padayunan lang papanay ah.
0: So, ready ka na sa bago nga relasyon, Migo Nonoy sa bago?
1: Hindi na ko magsulod, Troy. Ah. Mga drama lang ba, Troy?
0: Napanghangkat naman sa drama, oh. Basi kung wala ka naman, basi kung magkalipat ka naman sa linya mo, the spot, di ba?
2: Basi ang mong Japon, linya mo?
0: Gani. Ano ba ang title sa atong dramahon? Kag anong eksena?
1: Nang... Lintik na pag-ibig, Troy, ah.
0: Ba, lintik na pag-ibig.
2: Amo mo nag-iapon ang imo nga title.
0: Nagligad, amo na?
2: Oo. Wala, ina naman ang title mo.
0: Nakadrama ka nagligad, Migo Nonoy, ha?
2: Nakadrama na, disa.
1: Why?
0: First time, ah. Wala ko, no.
2: Amo ni sa Japon, ah.
0: Ba, sila, ito ya, guro nga Nonoy, ah. Si Nonoy, alakapa, guro to nag-drama.
2: Amo ni sa daw.
1: Amo ko lang ni pagsawag ko, Troy. Kiging basa ni sa amigong number mo, Troy.
0: Ote, sige. Anong eksena? Ikaw hatag sa mga karakter namon. Anong ngalan ko?
1: Ikaw si... Si Titing ka, Troy, ah.
2: ni Titing.
0: Yung di Shota ka pangalan.
2: Kuhain na lang lang, NG. Titi.
0: Dali lang si Titing. Ano mo ni si Titing sa atong drama?
1: Happy na bali sa akong asawa, Troy.
0: Ah, bali sige, to life story, galini.
2: Ya, kuya, sino kuya?
0: Si Dolpe.
1: Tapos si...
0: Siya ang imo asawa.
1: Isa, Troy, ah. Si Rosemary naman ang isa, Troy.
2: Rosemary naman po, ah.
0: Sige, ang eksena.
1: Si Rosemary naman.
0: Ah. Ah, si Rosemary, si Titing, kag si Nonoy. Anong i-title sa mga atong drama, Lintik na Pag-ibig?
2: Lintik na Pag-ibig.
0: So, anong anong sequence?
1: Tapos, ako na mauna, Troy.
0: Ikaw mauna, sige. Ikaw na lang bahala sa amon tukso, sa amon, na.
1: Tapos, ako na mauna, ila-ila kay Dolpe.
2: Okay,
1: tapos,
2: ah.
1: Dolpe ka lang mag-abot nga king-aking gabla ka tama nga. Ano na?
0: Ah, sige. Manabla. Sige, ako na bahala na.
1: Masiling lang ko na, Troy, nga. White yoga, kuhan lang ko sa imo pakaisa, tiyo.
0: Pakaisa ako ni Nablos. Tiyo mo. Pakaisa. Sige, pakaisa. Gigali. Ate, sige. Ay, true to life ni Adolfo. Siya yung director. Hindi tayo mag-ano.
2: Sige, ah.
0: Liwat, ngalan mo. Sino ka? Dolpe?
1: No,
2: si Rosemary.
0: Ako si Titi.
1: Si Rosemary, si Dolpe. Dolpe ni Rosemary.
0: Si Nonoy. Nanula na ibang ngalan. Tiyo mo, Titing. Yun niya. Anak ng Titi.
2: Anak ng Titing.
0: Okay, lights, camera, action!
2: Sige na!
0: Unahin na!
2: Ikaw mambalayan mauna?
1: Oo. Balay. Balay.
2: Saka!
0: Abrihe, ano yung pertahan?
2: Abri na na!
0: Saka!
2: Wala sa kanyang noktok mo. Saka lang kay Abri na na!
1: Ate, okay ah. Masulod ka na na yun. Mapungko-pungko ko di ah.
2: Sino lang sila si mo mapungko ka?
1: Di, mapungko lang ko di kayo maging obra ka pa man da.
2: Ate, sige, apungko da. Ano kinanlan mo, wow?
1: Ikaw?
2: Oh? Nga, maano ka sa akon?
1: Mamisita ko tani kay Waita si Tiyo mo. Basi malabutan man ta sa Tiyo mo karon nga isog.
2: Di, wala ka man
1: dala? Makiga naman po.
2: Ano dala mo?
1: Huwag mo ko sala, galing kay Akik sa ako, na libog ko ano sala ko siya.
2: Hindi niya sala ang akong ginambasi mo, kundi anong dala mo?
1: Ari may pinya kung galing nga dala ka saging o. Oh,
2: ay pinya na naman! Saging na naman! Anon ko na!
1: Saging kag pinya ni.
2: Te!
1: Para ni si mo.
2: Hindi, sige na lang gani. Oh! Tima.
1: Oh, ari yung reactive.
2: Oh, sige, imo talaga, danay.
1: Sa ni kambag nga sa ako, dala ko para sa imo.
2: Okay, ah. Oh, imo talaga, danay.
0: Rosemary! Rosemary!
2: Choy!
0: Rosemary!
2: Choy!
0: Abre ko din ay sa likod ng pertahan, ba'y kay bit-bit ko din sing ano, suludanon.
2: Dali lang yung Choy, ah, kay kinakaptan ko pag iya sa aking.
0: Sa din kaya halinaw?
2: Dali lang, git mo lang, Choy. Dali lang.
0: Dasiga kay kabugas ang saging.
2: Oh, sige, Choy.
0: Doon ka panuktok na ang imong alakat, haw?
2: Ate, sige, ah. Abrianto na ka, Choy, ah.
0: Oh, doon may bisita ka. Sino na?
2: Sino? Mo'y manili?
0: Oh, ngari ka din, Noy, haw?
1: Mamisita ko tayo na sa imo pakaisa, Choy.
0: Yan nga, mabisita ka. Anong tuyo mo? Wala ka nubiyang iban? Basi ko ni mo naman ni Tilaw-Tilawan si Rosemary?
1: Wala, Choy. Ari may dalaga ni ko para siya, Choy. Oh.
0: Ano na?
1: May pinya ko kag saging di, Choy. Oh.
0: Tiyo mo,
1: may tulapo ni Choy.
0: Tiyo mo manadala ko? Pinya kag saging?
2: Daw yung napurgay! Ano niya, Choy?
1: Dagdagko niya pinya ko, Choy.
0: Tiga, ano, prang, abe, pagprangka, abe, ano, ginmamalan tuyo mo kay Inderos Maribe?
1: Mami, sita ko tayo siya, Choy, kay Luyag ko siya, Timo.
0: Sigurado ka nga, naluyagan mo ni si Rosemary, nga daw hindi manigani ka pamutang tawa sa ilok, ya?
1: At si, wala na problema, ako na mabutang, Choy, ya.
0: Ikaw mabutang?
1: Oo.
0: sigurado ka nga nagustuhan mo ni si Rosemary kay base kun pila ka adlaw ni iuli-uli mo naman di matampuyungan tagid ka.
1: Hindi man jay respeto ko gid chatin.
0: Sigurado ka gid. Huna-huna asing okay. Madalo mang imong desisyon kun uyon mo gid man si Rosemary. Anong imo nagustuhan kay Rosemary ha?
1: Simple siya, Jay. Ito ang dungol man. Pero buot siya, Jay.
0: Tingin na pa ayaw ko pa rin kagid niya siya pa,
1: ah?
0: Okay lang siya. Mobis siya narikisyon si Rosemary.
1: Di ba, Jay, inam ka, Jay? May kulapo ko din nga.
0: Ay, hindi ko nakauyon sa mga kulapo. Why na sabong ginainom ko?
3: Nahugbon mo pa si Tiyo, iba? Ano? May plano ka sa akon?
1: Hindi, ah.
0: Dali lang bala. Dali lang gid. Dali lang gid.
1: Siguro dalan gid mo.
0: Amo na lang ni. Siguraduha nyo na ang inyo na nga pag-istoryana inyo. Basi kon makabati ko istorya alin kay Rosemary gani nonoy manda ka sa ako na. Malampusan tagid kasing baratiha.
1: Ay, hindi man, Jay. Way man ko iban nga malayan po yun. Sige,
0: gaan ko ka mo. Gaan ko ka mo. Sige, gayon ng mga isurian. Ay, kamo ma bakalan ko to na yung sigarilyo sa gua.
3: O, sige, Choy, ah! Dugaya, Choy,
0: ah! Ikaw, Rosemary, wala pa nagay na ayaw kagid mo. Padugay-dugay ay. Tininan, usan na kakaroon.
3: Sige lang, malam, Choy.
0: Sige, ah. Malakat ko, ah.
2: Kag naglakat si Tiyoy.
3: Nonoy, ano pang ginahulat mo?
1: Si sumamisita kong maambal ko si Imo Rosemary, okay lang si Imo.
3: Ano iambal mo sa akong dasiga kaya wala natin si Tiyoy?
1: Kung ikaw biya akong bilang maasawa, okay lang si Imo.
3: Ay, kung sagurun mo malang kuya sang saging kagpinya, kag mabuhi mo malang bata, tanga ay hindi, pi.
1: Hindi, may problema kay may pangabuhian man ta. Kung ang kaso...
3: Ay, abot siya dugay, ah! Sige na, birahan ako, ah! Kadugay nga! Ipasulod na imo sa aking malasa ako niya! Ano? Nakaing!
1: Ano, mabirasi mo, may malabutan. Tatokran sa tiyo mo.
3: Nasiga lang gani!
1: Kinugay siya matapos yun mo.
3: Ayan po ta! Paglakat na to kaniya! Hindi mo mo lang kukuli magbirahon ng sige nga pati kapitulta!
0: Kag dito natapos ang drama nga ginatiguluhan lintik na pag-ibig.
3: Lintik din kayo wala ikaw katilos ang saging mo!
0: Kag sa sining hugada, akon ihatag ang numero mo kay Dolphy para padayunon nyo sa personal ang inyo pagluto na.
3: Lututon ko kayo saging mo?
0: Kahit kung magpuli ka sa minapasok, sa dalom namon building amo na di ang inyo paradahan.
3: Pues, piniya naman itasok mo eh!
0: Salamat, Migunon, no? Mingab. Hindi ka na mangita, Uyab?
1: Sige, hindi lang
0: mo
1: mangita
2: yung Troy.
1: Sige.
2: Okay,
1: sige. Mapukukulana
0: siya kung
1: kabuhi Troy
0: nga
1: mag-isa Troy.
0: Salamat,
1: Troy.
0: Sige, thank you, Gid. May gabi.
1: Mag-greet lang ko na, Troy.
0: Sige, go ahead.
1: I-greet ko lang si... Si
2: sino?
1: Si Migo ko, taga Cadiz, Troy.
2: Sino nga lang niya?
1: Nalipat ko sa ngalan niya.
0: Ate, sige, si Migo Lipat. Salamat, Migo. Migo Lipat. Thank you, Gid Sangkadis.
1: Thank you.
0: Okay.
2: Pamatsyagan ko lalaki, maningin na panita.
0: 12 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: food supplement permit.
1: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiting ko. Ako pala, si Kathleen. And the 7 years
4: old. Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: XFM. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 33 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Oh. Kaingas tayo.
0: Again, zero ka na naman. Again.
1: Yes.
0: Mayara pa kita sing 5 minutes nga nabilin. Pwede pa mo katawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: Sir 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Ang ining a programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh. Wow. Ginapanindugan mo kita baka porn star. Gagi na dulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga food supplement para sa may mga sis tumor kag bukol-bukol.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Dr. Emilito Uy sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kabalo ka bala, Dolphy, nga ang Friendster nagbalik na?
1: Oh?
0: Yes. Nakaabot ka pa na sang Friendster?
1: Oo, pero wala ko naka...
0: Pero ang keyboard that time, typewriter pa.
1: Typewriter.
0: Nagbalik na ang Friendster, pero with a twist, no? Compare mo sa Facebook nga nandan sang kadamaan, nga biskan hindi ka mo ya friend anytime kung may mga mutual friends ka mo pwede ka lang yak add as a friend. Ang sa Friendster ma-add mo siya tuod pero iPhone to iPhone lang siya. Kinahanglan itupad gid ang inyo nga cellphone nga pamatuod gid nga friend gid ka mo ya. Hindi kay siling nanday sinulan daya ka add sa mga friend. Tapos kung friend na ka mo gani kag ma-accept ng iyang request, so meaning pwede ka mo yaka communicate kag makakomentahan na ikid ka mo dira nga hindi sing plastikanay
1: bali friends kids ka mo
0: ya. Yes, bali friends kids ka mo kag kilalahay kids ka mo ya sa tutuod nga in real life kids bala nga
1: the
0: friends
1: real sense of the world.
0: Yes, ever since the world began friendship na ka mo. Kag mangin friend ka mo basta itupad nyo lang ang inyo iPhone kag iPhone nga cellphone. Amo na nga maka-request kasi as a friend.
1: Amo na pag sila nga pwede na kamuka journey yeah. To the center of the earth.
0: Oo. Te ako sa malinong naman kag matawhay kag malikayan ta bala ang mga daw na sobrahan na bala ka content-content na bala biskan hindi naman ang ayan sige diyan ka content-content. Kung gusto mo paliwaliwa sa Friendster ka na lang.
1: Ay ko, mayo eh no, mag-amo na no.
0: Oo, sa subong nga conference sa Friendster. Ako pa lang gid nga isa.
1: Sige lang kasi syempre.
0: Mangita pa ko sing iban nga friend ko gid nga tuod nga friend.
1: Correct.
0: Nga naka-iPhone man. Pero soon to be mangin available naman na siya sa Android yung mga cellphone para magdamo man kita. Nga ra lang kung magkilit anay kita, uy mga friend ta sa Friendster ha, wari oh. I-share ko sa imong akon nga Friendster account, i-accept mo da ha kay para makasubaybayay kita kag maka-follow-follow kita sa isa kag isa. As in ikaw gidiyay bala maaha. Hindi kay pilit lang ya, may ari iban nga i-message ka na rita sa Messenger nga Troy ba si pwede kami da ka pa nga sponsor amo na bala. Te, gusto mo mag ang pamangkot ko gusto mo man mag Friendster.
1: Depende.
0: Dali kay Android man imo cellphone. Bakal ka iPhone anay.
1: Kasaw mo lang kuya gani sa una nga telepono lang.
0: Sa bagay kay te, bisan sa Friendster mo sino man da sanday man like man da si mo ma follow man.
1: Amo na gani.
0: Mga law ay man lang da gina-post puro sanan selfie. Yeah. Kada takilid sa camera selfie. Pag lakat sa may hagdanan selfie. Ano na kuno?
1: Sige lang bala. Kay pagawad ko na sa iban.
0: Tapos ang nag-like lang siya si Rodel.
1: Wala ka na niya kabalo. Broccoli bala sa una sa telepono pagid lang iya.
0: About telepono.
1: Ilang iya gid blaya ka PLDT lang gid.
0: Ba nag mention sa some brand. Ano ba yung ano ba ang meaning sa PLDT be?
1: Philippine long distance telephone.
0: Are you sure?
1: Oh, eh. Eh, indicate mo.
0: Liwat be.
1: P. Philippine. L. Long. D. Distance. Telecommunication. Ano man gali? Amo binabala. PLDT.
0: Liwat be, isa na lang, isa na lang.
1: Ambot, ikaw da. Kaysa una eh, siyempre.
0: Telecommunication, gidi, are you sure?
1: Yes.
0: Philippine.
1: Long distance.
0: Yes.
1: Be.
0: Nanti.
1: Telephone. Sariyaga, telecommunication.
0: Ano gawin ang telephone, telecommunication?
1: Telecommunication.
0: Oh, letter A, telephone. Letter B, telecommunication.
1: Ha?
0: Oh, ano yung choose mo da?
1: Pwede both. Ay, yung sala.
0: Isa lang pili, ah.
1: Telephone, ah.
0: Telephone? Oh. Are you sure?
1: Babay na!
0: Last na lang. Are you sure? Telephone, gima?
1: Yes!
0: Final answer.
1: Telephone. Philippine long distance. Telephone.
0: Telecommunication. Telecommunication.
1: Telecommunication.
0: Telephone.
1: Ambot.
0: Ligi ng ulo ya. Hindi ko gani patot sa dahi sa ngimo ng mga sanguna sa unang mga telepon-telepon ha. Hindi mo gani matulid gani kung ano ginman telepono kung telecommunication.
1: Sabad man sa party line niya. Party line ni butangan, nay.
0: Salamat sa mga tech on duty. Subong nga gabi. Salamat, Ged. Sa mga taga XFM Panay, kag sa NIR, thank you so much. Sa mga station managers, thank you so much. Sa mga listener, nga gabi-gabi ka pamati sa one program.
1: Yes.
0: Balik kami buwas, 9 to 12 man Japon. In the meantime, ma-exit na kami kay mahatag kita sing time para magpa-music ang aton nga mga sister stations. Sa ngalan sang amon nga CEO ug President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night, everyone. Bye-bye.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: XFM.

0: Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Subukan mo, Sister Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kaya kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Soundphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Soundphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
3: Hala, ka-exciting!

0: Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. The Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. At job ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Nabago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting ng nga po.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isang ka-office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Exciting, bro!

0: exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka sa tinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay din ang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: si Moni.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. So, umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Max. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit-sahit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain di jam.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na gold.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Galing.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap.

0: Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samsung Gold. Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: X.

0: yung music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magkakap lang, may arat ka sa mga balita. Lalo sa nabibigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkretong sabat.
3: Wala sa katumbas na rason kung naka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

morning, Shinhan Sam Bacalan. Good morning, good morning, good morning. Good morning mga katropa. Welcome, welcome na sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampukaw ako na aga. Good morning sa inyo dyan, sa mga katropa naton. Good morning, Lunes and Lunes na naman. Manic Monday naman mga katropa. And syempre, oras na ito sa mga alas 4:45 na. 4:45 in the morning. Dasig lang ka inoras, kapitik sang aton diri yung clock. O ko naton nga relo. So mga wala ko na kabugtaw da. Good morning, good morning, good morning! Gising, gising! Mga katropa, syempre live na kita sa ito niyong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na kita dira. Aw, kita. Aw, nakuho. And syempre man, nakita mo na mabatian mga katropa sa ito niya radio frequency ko radio dial mga katropa sa inyong matang sa karadyo. Para kita sa 103.9. Sa liwat, tara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Bati, una tada ha! Ito mga katropa, subong yung adlaw sang Lunes, May 4, 2026. Kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan? Kamusta mga Lunes? Siyempre yung iba na mga katropa, kay tigabira-bira pa na sa final push para sa ila yung mga activities sa school, sa mga graduating student dyan. Sa mga nakagraduate na, gabira-bira na ni apply. Oh, bra! Ang iba nag-process ang ilang mga documents. Ang iba naman niya busy sa ilang mga summer vacations. Tapos ang iba naman niya aridio pareho sa amo, no? Busy aga pa. Obra. No, ito mga katropa sa mong sa liwat tabantayin ninyo. Live na live kita sa itong official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita dira. And siyempre sumong naman mga katropa, magamuni oras, so medyo madulum-dulum pa. So sa nagabiyahe, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, and of course, drive Manila gani. Drive safely and moderately. Moderately. Kaya marat lang. So meaning, ano lang, halong sa pagbiyahe, kagindi lang magpatama na kadasig, especially dulum pa, ito may mga sugata ka mo dyan, ano, para iwas sa aksidente. Sa mga may mga ano diriya subong flight, kamusta na ang pagulat-ulat sa mga flight nila? Ay ha, no, mayo tani kung ano kung upod kami. Lagaw. Anyways, mga katropa, oras ito na 4:47 na. Siyempre, kaupunin nyo si katropang Wendell Balinario. Drillan, what's programa natin na Exciting Pilipinas? Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan! And syempre, mainit sa giyapon ng aton nga panahon. Yes! Mga katropa, ang aton niyang highest forecasted heat index for today, May 4, 2026, yara sa 40 degrees Celsius. Mainit sa giyapon. So, dalasang imo nga payong. Mga katropa, dalasang imo dirang pang-cover sa imo ulo kalo. Also, dala tubig nga madamo or drink enough water, mga katropa. Kung damo, agit ahin. Parang ati hydrated ikaw. Sa musa ni kainit nga tiyempo sa karon. Plus, siyempre mga katropa, mag sunscreen. Kamano kung sunblock tra sa mga panit. Kay madaan, grabe kainit. Subong, dito pa ng pakid yung init. Hindi na mga sunkiss na isang una. Yan, subong yung sunslap na niya. Kapati ka mo da. Anyways, ha. Siyempre, hindi naman pagkilimtingin yung alawas. Sibong nga, tagilinit. Ano nga, gulpi lang magkisaga. Ulan, gulpi. Na pang pas mo ang dating. Mga katropa, mag-indom ka mo sa vitamin C naton. Aring aton nga Santown Vitamin C. Kina-endorso gid sa inyo. Nga mabakala sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakala sa itong mga Yes to Health Store. Drakala sa may door number 46 sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Aradi lang aton nga, Yes to Health Store. Mabakala nga itong Santown Vitamin C. And ma-order manini online. Sa mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original na produkto. Sa liwat ng Santown Vitamin C.
Mga katropa, 4:49 na subong sa mga nagahimos na dyan. Good morning sa inyo. O sa mga lola to dyan. Si kaya tita Salina Trahe nga naga, ano, nakagina, nagapanilhig na sa dalan, aga pakita kugin. Good morning. And of course, good morning man sa mga katropa nato, dira iya nga nagabugtaw na sa mga lola dyan, sa mga nanay nga nagadigamo, sa mga tatay nga may mga ginahikot aga pa, sa mga tito-tita, mga inday, toto, and sa everyone, tara nga members ng pamilya. Good morning, good morning! Arewa sa mga aga, para da sa mga nagapamati na sa aton, sa mga naga, ano na, nagabugtaw na dira, nagapamusic, sa mga wala pa music, tututuduhin niyo wala radyo nyo kay pukawon ta sila. Arewa, para sa itong musika sa mga aga, sa mga taga nagahikot, kamo taga digamo kamo dira, mga term, no? Digamo kamo dira. Arewa, wake me up until you go-go.

0: FM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
8: Wala-wala agad ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Oh. Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: X. XFM.
14: FM.

Good morning! And ito ka balik sa inyo mga tagsikaradyo, mga katropa. Dari lang syempre sa programa natin, Exciting Pilipinas! Good morning! Good morning! Kamusta kayo dyan? Kamusta na mga katropa? Tadalot na tinigang diyo. Sa mga wala pa nakatigang, kilisin na ang bugas kagamat-amat na isaksak sa inyong mga rice cooker kung naras amat-amat na isunat sa inyong mga dapog mga katropa. Ano ba? Importante, get my rice. Ang kanon, i-make sure hindi labot tanong. Oras na ito, oras na ito mga katropa. Alas 5.03 na, 5.03 in the morning. And syempre, kaupod niyo sa gihapon, si Katropang Wendell Balinario Drilang sa XFM Bacolod sa itong programa, Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning, good morning sa mga katropa natin nga nagkaupod na sa itong programa sa mungyang aga. Good morning sa inyo, good morning! Kamusta ang mga ganap-ganap natin dyan sa buhay sa ilan ni Nimia Agsamusani Gavito? Good morning kay Jean Jean. Good morning man. Mayong aga sa inyo sa mga katropa man natin. Yan, naghimos na padulong sa ilang mga, ano no, nga mga olubrahan o kung sila direga mga lalagawan today sa ilang mga pakantuan. Ano? Good morning sa inyo mga tanan. And don't forget ha, liwat-liwaton tani, don't forget your water sa inyo draga mga ano no, sunscreen, sunblock. Kay mga katropa, kabudlay kung ikaw ang maano sumbong na matamaan sa init kiti nga daan. Sa liwatan, ang actual expected ako na itong forecasted heat index for today, May 4, 2026 sa 40 degrees Celsius. And sa liwatan live na live kita sa itong official nga Facebook page. O kung nga Facebook page, nag-F na ta. Sa itong official Facebook page, mga katra, para kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And magkita mabatingan sa inyong mga tagsika radio sa 103.9 XFM Bacolod. Sa liwat, Ario, good morning sa mga katropa natin sa iladira ni Tita Beverly Sarabia. Good morning sila ni Tita Nena Cristobal. Good morning, good morning. Mayong aga sa inyo nga, tanan. And syempre mga katropa, no, subo man nga adlaw sa Lunes, ano tayo, tingwaan ta. Yung energetic, positive mga ito niya nga pag-start sa nang simana no, sa Mayo para ya bongga bells. Or I'll throw out na nasa na mag tapos ang bulan siyang Mayo, positive and manami ang ito niya nga mood, ang ito niya energy, di ba? Energy, energy! Energy gap. Pakuntang energy gap. Dapat energy, energy. And syempre naman yung mga katropa subong o, sa mga mahilig wala mga katropa magsaot. Syempre kung nagasaot ka mo, madamo-damo kita no sa mga nagaka-experience sakit sa lawas, sakit sa hawak, likod, drop or mino, or tiil, di ba? Usually dira ang mga sakit nga parts ng lawas natin o kung mga abaga. Di man guro ilok. Di ba guro? Pero di mga katropa, sa inyo naman ya, sa mga dancer dira, feeling yung mga ano ka mga age maka-perform pa sa nga mandami. O kung maka-perform well pa Japon, ano, sa pagsaot. Kaya ko feeling ko mga 100 years old. Mga walang oras, maka-perform ka pa sa gihapon sang bongga bells, no? With energy, bongga. Like, still performer ka pa at that age. Kayo na mga katropa sa TikTok, madamugid sa mga katropa natin nga beyond their age. Performers sa gihapon, they can sing, they can dance, they can act. Yes, they can. At, ano no, at their age, kumbaga, although mga gulang na ni sila, pero hindi maniwa asi ang manila ganit na yasamtang agagulang kasi God na yaka ka training mas nag-learn niya, nag-learn niya, nag-learn. Did you believe? Pero sige mo na mga katropa, balano, Ario, kay
mostly ang mga ano to da, mga katrapa peeps ta da, nga mahilig man magsaot, basi ma ano nyo ni, masunod nyo man ni. Ari sa atong nga video subong, kay ano na siya no, medyo gulang na bala ang iniyang lola, no, to ka, pwede mo man siya matawag ang ante, no, pwede mo siya matawag na ante man. Pero tingin na ano ka mga netizen nga, alo, paano siya, baka energetic pa sa Gyapon. Bisan nga puti na iyang nga buhok. Kaya mga katrapa, ano naging ni siya ng white hair na bala. Pero, ah, saot niya po na. No, no, sila rin ni, ano, ni Sir Arnais Irida. Good morning. Kasaot man ni sila, guro. Kung mahubog. Ausos, ah. Kaya Nini Sugamaliane, good morning man. Mayong agad rin sa inyo. Saliwata, don't forget to like and share ang atong niyang official Facebook live. So, buong para bongga kagdamo makalaba. Take ni malambutan sa atong niya. Pa-shout out! Kagpapang pukaw ko na aga. Mga katrapa, ribalaw sa aton sumuong ha, live na live sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na, are you ready? Ari na mga katrapa, aton nga nga, TikTok and video. Ari na, TikTok ka na! Sino ka dyan? Te. Kaya niya na. Kaya yan ni sabong mo, uso ni mga music man sa TikTok. Plus mga katropa, amal nila, grabe, wala man ga-age iyang fashion. She's with a fad. Yung mga Barbie look pala nga naka-long daw shirt, long shirt niya fitted, no? Tapos naka sunglasses, of course, in this economy, charot, in this generation, I mean, no, mas sunglasses kagid kay super paskog ng UV rays mga ano, sa mga mata naton, mga silaw-silaw, sakit agad sa mga mata, dasing magkaragba mata naton. Anyway, so naka sunglasses, tas naka nakalipot nga blouse nga fitted. Ala Barbie ang galawa na maglaga niya. Ay, dinaig tayo ni Mother Dear. Dinaig tayo ni Lula Dear. Kaya diba, no, makita niyo white hair siya. Pero makita mo yung katokahinlo. Ano nga term nito? Katinlo bala sa iyang buhok. Nga doka hipid pa. Ulagat rin hindi ang mga buhok na mo. Yung tanong kay gatin hindi. Eh, doka hipid man niya. Tapos ang muna gano'n, no? May sexy dance na nawala. Oh, trending niya sa buong si Lola sa TikTok, mga katropa, with 50,000 plus reactions on TikTok. Nagdama, mo na siya iba niyo mga video, mga gasaot. Yung mga pa-kitsi-kitsi, ba ta ta ta ta. Mga ganyan, ganyan, ganyan. Anyways, te, pero amo na mo kasi niyo ganit. What age ka mo yan? Feeling ninyo nga makaperform ka mo sa Gyapon? Like, mga things nga mga naano nyo bala, na love nyo. It's not just dancing, ha? Like, for example, if you're not into dancing, then in singing or maybe in sports, like if you like playing, for example, bisang, ano dirabi, volleyball, gymnastics, or pickleball. Uso sa mga pickleball, no? And, for example, sa running, swimming, diba? At what age, no? Mag-inisip ko ganyan nga. Saan o, yan natin kaya mangin happy at the same time performing, no? Or ano kita gyapon, gaubra kita sa mga bagay nga gusto natin. At what age, ayan? Or is there any time, ayan, or era nga limtan ni natin ang atin ni nga mga, ano, mga hobbies or mga nami-ansu mo? No? Subong nami-an ka kita may magkanta. Ayan, maabot ang tiyon nga magulang ka. Masaling ka, anak mo kita kanta. Or namiyan ka magsaot subong. Tapos mo sila ka sa uli, ay, hindi na ko. Takanak. Kamu na lang na. Pero so far ha, in my existence. Existence, grabe, buto ko. Oo, pero in fairness ha, wala pa kami nabatian niya nga from dancer siya before wala na siya nagsaot. Usually, ang mga tigulang kung kakilala or mga lolo and lola, beloved lolo and lola out there, na kung nagsaot sila before, makabati sila yung music kaya today, gasaot, gigyapon. Either nagapitik-pitik.
or ang ilang at ilang nagagiho-giho or nagakita mo ng chat-chat nga naga nan. Gaano gid sila gihapon na naga sway, naga move, naga pitik. So meaning wala ga kadula no. Kung once you love something, arakin siya within you. Uy, dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda. Kahit maputi na ang buhok mo. Anyways, good morning sa ilayan ni Danmark Gonzalez Cornelio. Amali Idol, good morning. Shout out na kag happy birthday sa kapitan nila kundong si Cap Froilan Taglidra sa May Valladolid. Good morning dira sa inyo ah. Sa may barangay Palakan ni sa Valladolid. Good morning, kagabi birthday dira kay Cap Froilan Taglig. Pa shout out ka diyo ni Danmark Gonzalez Cornelio. Mayong aga. Mga katrapa, oras natin alas 5:14 na. Ay naman din nag-upod sa itong programa sa buong nagapamati, live na live sa itong programa mga katropa. Sila ni Mamari Vikipgano, good morning sa inyo dyan sa Talutog Morsha, no? Good morning, kamusta ang inyo dyan niya panahon? Kamusta? And medyo pangpaang or medyo tugnaw? Ano man? So, doon ako na-feel, doon ako mayo na simhutan, gikagina ang palibot, kag na-feel ang palibot. Ama sa lingkod na bugnaw or init, so kagina doon ako siya na patsyagan, gid. Anyways, kakamuna lang hambalab. Sa kay Vince, Axel Dayuno, good morning. Amalia, good morning. Amalia watching live kuna from Kabangkalan City. Good morning sa mga taga-Kabangkalan dyan. Ah. Kamusta kay Jen? Sa kay Arnaiz Irida, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Amalia, good morning Ma'am Wendell. Kag sa mga katropa nagapamati man. Good morning sa inyo, tanan. Sa ilayan ni Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan si Ma'am Shea. Good morning. Oy, oras na to na. Alas 5:15 na. 15. 5:15 in the morning. Today, Monday, mga katropa, May 4, 2026. Good morning, Magliu. Kay Gio Tordesillas, ka nagalantaw man sa nga ito niya nga live sa mga aga. Good morning. And of course, sa mga katropa, peeps natin dyan, luto na ba ang ulam? Kay Tita Daisy dyan, good morning, Tita Days. Ano dyan ang imo luto subong? Medyo garagook ng ako niya, Chen. Ano yung mga ulam to dyan? Sila ni Nanggrasya dyan. Kita Maymay, good morning kay Tita Susan. Mayong aga sa inyo dyan. And of course, sa mga katrapapips natin nga nagahikot. So, mga morning, good morning. Saliwat, timplaha, mayuda ang imobi na tinga itlog. Sali side up, scrambled egg. Gado ko namin kaot scrambled egg nga may cheese. Cheese omelette. Eh, ano ganit? Tawag na. Basta amo na. Ah. 5:16 in the morning, mga katropa sa mga naga, ano sa mga nagatigang sa bagong bugtaw. Update niyo ko, arin ako kayang favorite ng mga kanta ni Willie Revillame. Sa utanta, agapa, arin na ang adududu, adada.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako si Sarah, sa akong kututan ni Luilo.
8: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo, gado ng sugat sa eskilahan. Diman nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdunong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning! Mga katropa, last portion sa ating programa sa mga aga. Oras natin, oras! 5:29 in the morning, alas 5:29 na. Kag syempre mga katropa, tiye. Medyo sanag na sagwa o makita ko na ang mas sanag-sanag nga kalangitan. Kemila. Para imi no nagamatamat na butlak ka. Ako nagabutlak na gani kita o nagawa si Haring Adlaw. So, ati sa mga katropa dada. Wow, so nga wala pag di ka bugtaw. Bugtaw na kamo siya. Sa mga katropa natin, sa mga adlaw, sa liwat nga may mga birthday man, sa mga May 4, 2026. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday! Happy, happy birthday sa inyo dyan, ang mga katropa. Padala nyo lang di lumpia nyo kag spaghetti ah. Mga katropa, subong at wala na ginit sang oras. Pero hindi na paglingsuang inyong mga matag sa karadyo. Padayon sa pagpamatig diri sa itong Estasyon XFM Bacolod sa mga programa nato na halin aga tub-tub gabi mga katropa. Dugay-dugay magabulusan the secret of health kag after data. Balita naman kita mga balita sa lokal, national kag international. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sa mga katropa nato nga nagupod sa itong programa, thank you so much gida sa ilan ni Ma'am Mari Vicky Pagano, Vince Axel Dayuno, you know, kay Sir Arnais Erida, kay Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan ni Jolly Antonio Senior. Good morning kay Nini Sugamalian, kay Jutor Desilias, kay Denmark Gonzalez Cornelio, sa mga taga Valladolid dyan. Good morning sa inyo. Thank you so much sa liwat. Sa mga listeners mo natong dira sa ilatag sa karadyo, good morning man and madamo nga salamat. Eh, lunes na, lunes! Sa liwat, halongin sa mga may biyahe, dira sa buong nagabiyahe, dira sa buko sa mga pakadtuan. Kung wala lang man na pakadtuan, stay at home ha, kayang init, balay, grabe pa sa gihapon. Mga katropa, thank you sa liwat. Ano, syempre, kaupunin nyo sa liwat. Si katropang Wendell Balinario. Kita-kits na naman, boss. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna kang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Pag inaubos ang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako galing si JC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen galing kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami galing magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Dirin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores
5: malapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito siring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka modera, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupiko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tawo nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas niyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa A Young Building, Yulo Street. Atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Dok Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections ka dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
2: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kung dira sa aton nga large intestine nga kung sa diin magambal gani kita nga constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement magambal kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa kasimana o kung masobra pa agiban Sir Josil waay gadya nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito lang na isa nagastay sa aton sa nga colon ang iban kung nabuton man puwerte man kabudlay ang ilas sini nga may experiencehan sa pagpagwa sini muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini kay pangot-pangot ka sa primera halos-halos ka maka segunda kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tawo
1: amo nang ginatawag nga everything ay ginakaon ta ginadeposit ito tana sa sulod sa ato sininga digestive system sa tiyan and then ginadigest inaka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun amon ni nagakadtong duga sa ato sininga lawas ang sagapra akag ang ugasip kon sa lubi pa amon ang ginapagwata kon sa mga tubo pa bilang iya sininga bagaso amon ang ginapagwata ini na mapuslan problema sinikang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kon sige mo ka deposito kagaway gid gawin withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo.
2: Yo gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprayer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sini nga kondisyon sa sulod sa tinaay.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Dok Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Dok Leo, anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakit man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natong sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sa karni sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Dok Leo?
2: Kung lifestyle related Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya, tapos possibly constipated kaya hindi ka pala yung tube. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulog kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugalingon.
1: Baliskad ang epekto. Ha?
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kay doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagadi ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo. Instead, to be good dapat.
0: The Secrets of Health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung hulag kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaroon na ito ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emosyon nga tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
0: The Secrets of Health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Dok Leo? Mabalanta dayon constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 to 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha?
2: Abot lang kung paano nila taksona.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa iya sang una sa uma nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka kasi kungkong. Mm-hmm. Di pag si kungkong mo, ay kung kaysa hindi nakalisensya niya magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kay kun hindi mo pag ikambya, matiyaga mo do gasagud do ini magwa.
2: Ay pansin na ginapanugyanan niya magbutang sang bangkito patungan sa ila sering at iil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining inal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pag i-balance ni ka, problema na ito, si Sir Josiel, sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabod like it. Isa pagid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nag-hina, imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na hambal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilasin yung colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool na ton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikunding niya sa panit nga nagaangkon sang santones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na itong direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga itong sining tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang sansong dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may ara pagitsasang garlic. Amuning manami yung kombinasyon na ton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya, nagabulig, acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa ton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami, pagyad kumera sa sang spirulina. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kung kaldiro butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang

0: Secrets of Health.
1: Makabulig man tuod ang malan na madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon, gid mo, kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nag-push o kon waay si may nag-stimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release ng mga basura, ma-release ng mga higo. Isa na siya sa ginaubra o kon mabudigan sa premium D3. Kagang manami pagid sini sa premium D3, kay hambal mo kagina, Sir Josiel, may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: May aras sa moringa oil, kag may aras sa VCO o virgin coconut oil na makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Sunthorn Gold Capsule.
1: Oh.
2: Nagabulig to sa bulk, kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sa premium D3 nga nagabulig pa nami sa pagpuga-puga sa aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Doc Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini nila sa tinae ta.
2: Problema bang bala, Sir Josiel, sa mga constipation, ano, constipated?
1: Mm.
2: Taas imo sininga risk sa nagkalainlain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Mm. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila, Doc Leo.
2: Maging factor gud sa Sir Josiel.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doctor, and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinae sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, hindi maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sini nga tinae kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
3: Yeah!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamin C in our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Sunthorn Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpampasasang damo ng dugo. So, delikado kay basi karon kung tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Nati, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to ni if constipated, mag-inom sa Sunthorn Plus Gold, Sunthorn Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ninyo.
0: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drug stores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo.

0: bata pa ko. Hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine. Santun plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining nga brain. At the same time nagabulig agud to magbalanse sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas kay may isoflavone. Nami ini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms sa mga lalaki bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo may cause prostatitis, Doc Leo, no?
1: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, timo na yun maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
0: No.
1: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakagamit yung mataas, concern to talk to your medical doctor, Gid.
0: Oh.
1: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josiel, ang kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santhon Plus Coffee Mix.
0: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yung ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
1: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josiel, is maluya eh. Although di man tanan ha. Lalo may iba na kabalaw na mag-manage sila sa ring lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig na magpa-energized sa aton.
0: Taba?
1: Yes.
0: Magamal ka-energized na kapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santhon Plus Coffee Mix. Wala, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street, at ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arad na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinado. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix sa Yes to Health Store dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
2: The Secret of Health.

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult a doctor. Relief sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas, tungod na constipated. Mm. Dinasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josiel.
2: Assist the pain is a pain reliever. Huh?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang isog ako. masadyas na ton tumarga po Sir Joseph sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla gamitan mo sang sabon kami antibacterial ni mo. Pabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakosman sa pagkatol sa ato siringa panit.
4: The Secret of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo siringa guya sa mga kauturan ta gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki nyo siringa butika kag pharmacy pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.

0: Yes.
1: That speaks about our psychological reaction. Mm-hmm. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Mm-hmm. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Kaya nagabulig sa Sir Josil, panami sang blood circulation. Mm-hmm. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
1: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbet. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nagwon.
0: Samphone Gold. Coffee

0: Dr. sa XFM.
1: And Linda Now with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Mga katropa, XFM!

0: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diri mo babalakyan. Express. Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6, Jess na may nga kasyutan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa buong bahay sang kalibutan. Welcome din sa pagpalayag sa ating kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At nakita sa buong mga katropa sa Lunes, Mayo 4, tuwig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa naton dira nga naga-monitor sa radyo, ang XFM Bacolod. Pabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9, tanan nga mga programa kalingawan. Inyo na dira nga mabatian sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Caban Calan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropakita man na mamalantaw sa ito nga official Facebook page sa XFM Bacolod 90.3 mga katropakon sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mamalantaw sa YouTube sa live stream mga katropa sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod, pwede na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Ang mobile radio app sang XFM Philippines, inyo na dira mabatian ang kapinsay senta ka mga on-air stations sa Bugos ka Pilipinas, salin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katropa, download nyo lang ang XFM Radio Network dira sa inyo nga mga Google Play Store app sa mga Android phones.
3: Mga katropa, kita man mayara sang text line sa atong istasyon na XFM Bacolod. Ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:13 na. Aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: V-Volks, nagpasalig nga hindi mangin kasubong kay Bulkan Mayon, si Bulkan Canlaon, bangod lain-lain ang ilang ginalinan. Sunog sa palibot sa Bulkan Canlaon na palong bangod sa nagtupa nga ulan.
3: Mga American nationals nga yara sa Negros, ginapalikaw gabagapod sa mahimo terorista nga grupo.
2: Suspek sa pagpatay sa 13 anyos sa Kandone na dakpa na. Kaya para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: 52 ka barangay sa probinsya sang Albay apektado sang ashfall sa paglupok ni Bulkan Mayon sang Sabado.
3: 11 ka mga mamalidha magaserbi sang piskal sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
2: Para sa itong mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: NATO, wala nag-ugyon sa pag-atras ang tropa sang US sa Germany.
3: U.S. President Trump, hindi kontento sa panugda sang Iran, ang tensyon sa mga kaalyado nagdugang.
2: Kag para karon sa atong balita sa sports, Manny Pacquiao, mangin kabayan sa U.S. National Boxing Hall of Fame of 2027.
3: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa Pilipinas, may bago na nga pambato nga magarepresentar sa Pilipinas sa Miss Universe.
2: Kag para karon sa itong balita, espesyal ko po si katropang James King. Ano ba lang pinakanipis nga slice ang karne sa Japan?
3: Samtang mga katropa, sa ito naman nga healthy tips karon kawad si katropang Marnie Aragon. At ni balaon ko na balang dapat himuon kung ikaw ang may period kon menstrual cramps.
2: Alas 6.15 na. Inyo na batihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag mga katropa, iningin na dulon sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ito na padulungan ng makaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nanindugan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga malayo matabo sa bulkan Kalaon sa isla sa Negros ang nagluntad nga paglupok sang bulkan mayon sa probinsya sang Albay sang Mayo 2. Sunod sa kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, kabangtanan nga nangin aktibong bulkan mayon bango dara ining nagatungtong sa Philippine Trench nga sakop sang Pacific Ring of Fire samtang ang bulkan bulkan Kalaon ara sa ibabaw sang Negros Trench. Dugang pa ni Bacolcol, nagbugas ng madamo nga lava ang bulkan mayon nga nagresulta sang pyroclastic density current o kon PDCs kag pag-usmod sa pila ka bahin sang bulkan. Apang ang bulkan Kalaon wala sang may ginapagwa nga lava kag malayong posibilidad nga magluntad ang kaangay nga insidente. Ginkumpirmar man sa FIVOX Director nga may aras ang apat ka mga bulkan nga may alert level. Kunsarin, ang mayon na ras alert level 3, bulkan Kanlaon nga ras alert level 2, ang Taal kag ang bulkan sang Bulusan ang ara naman sa alert level 1. Nagpalabot man sa panumdom ang FIVOX sa mga lugar nga namtangan sa mga aktibo nga mga bulkan nga may alert level. Nga maging mabinantayon kaglikawan ng mga pumuluyo o sa mga pumuluyo nga magpadulong sa sulod sang 4 kag 6 kilometer permanent danger zone.
3: Sad lang, may major eruption ang bulkan mayon. Dahil sang Sabado, may lima naman ka mga ash emission activities nga na-record ang bulkan Kanlaon sa Among Adlaw. At pangkahapon Domingo, sang hapon, naliwat nga mayara naman sang na-record nga emission ng Kanlaon. Sunod sa kay FIVOX, resident volcanologist engineer Mary Angeline Quincha, padayo ng hugot, kagang ilang monitoring kay bulkan Kanlaon, bisan pa nga ginapahayag nga wala nag-aangot ang duha ka mga active volcano sa pungsod. Samtang mabaskog nga ulan nga nagtupas sa palibot sang bulkan Kanlaon, ang nagpalong man sang sunog na nagluntad sang nagligad gasimana. Base sa evaluation sang Mount Kanlaon Natural Park Superintendent Office nga masubra isa ka hektarya nga tanuman sa pinatubo nga mga kahoy ang nagkalasunog. Isa sa ginalantaw nga rason amo ang tuman kainit nga panahon sa lugar. Ang area ang nasunog ang ara naman sa sulod sang 4 km danger zone gani wala naman sa mga human activities.
2: Bukas sa kung anuman ng investigasyon ng Armed Forces of the Philippines sa kung AFP matapos na nagluntad ng kwentro sa barangay Salamangkaban, Wasang Toboso sa itong Abril 19 nga nagresulta sa kamatayan sa 19 ka mga ginatudlo katapo sa New People's Army o kung NPA. Sunod sa kay AFP Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr., iyang agin panindugan nga lehitimong nagluntad ng operasyon sa kung militar bawat ginatuman lang sa kasundaluhan ng ilang trabaho kagin panumpaan. Dugang pa ni Bronner Jr., dapat unta to na ang pagbinasulay kag magatutok na laga kung paano tap na o nang nagpadayon kag ang kun o tap na o nang nagapaday nga recruitment sa NPA sa mga bulutuan kung sirin mayara sa mga minor de edad nga kabayan sa ublag kag pakalakip sa mga Filipino Americans kag luyag man sining nga mauntat na ang terror financing. Iyaman gin pangabay sa Commission on Human Rights, Kongreso kag Senado nga among magalunsar sa investigasyon nga magbinuligay na lang para mauntat ang problema sa insurreksyon sa pungsod bangod lunsay mga Pilipino man ang imbolbado sa gera.
3: Ginlakip ang Negros Island sa mga lugar nga dapat likawan ang grupo malapit sa terorista kung magpadulong ang mga American citizens. Ini ang nabalhag sa US Embassy Security Alert nga ginpagwa sa nagligad nga Biyernes. Ang insidente sa Toboso Encounter isa ka rason nga nabutang ang Negros Island sa ginsilinga sa mga may problema sa insurgensya. Sa 19 ka mga nagkalamatay sa Toboso Encounter, may duha digto ka foreign nationals kag lunsay American hon. Sila ang nakaupod sa grupo sang armado ang civilian nga nagtipon dito sa barangay Salamangka sang Abril 9. Ginadayaw ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brower ang accomplishment ko ng accomplishment sang 72nd Infantry Battalion apang nagkasubuman nga nagresulta sa madamo nga nagkalamatay kag naglakip sang civilian. Samtang Banwa sang Toboso ang naghimuman sang separado nga pagdayaw sa accomplishment sang 79th Infantry Battalion kag nagdeklara man na isang persona non grata sa mga katapos ang rebelde sa ila lugar.

0: Nadakpan ang kaingod balay kag suspect sa pagpatay sa 13 anyos nga dalagita nga nasa Puan sa sulod sang kampo sa sitio Lawagon, Barangay West, Banwas ng Kandunis sa tuong Abril 27. Ang suspect, isa kalalaki, tapasero sang tubo, nagaedad sa 41 anyos ang tangang biktima ng kilala sa kay alias Rica. 13 anyos kag lunsay mga residente sa Purok Pag-ulingan, Barangay Haba, Banwas ng Kandunis. Sunod sa kay Police Captain Lionel Adulacion, at Chief of Police ng Kandunis PNP. Merasang witness nga nakakita nga ang suspect uling upod sa biktima at isining masapuan kagilayon man nga ginunsar ang gun by bust operation batok sa suspect. Matapos meraman sa mga reklamo nga ining nagahupot sa inigal nga armas lutang. Tugang pa ni Adulacion, natigayan nga marestong suspect kagilayon ining nga gindala sa police station kag dito ginakos ang suspect ang pagpatay sa biktima. Gimpag sini nga ginaligar, ginhagad niya ang biktima nga makigilawas apang ini ang nagpamalibad. Gilay nga gilampusan sa suspect gamit ang bato sa ulo ang biktima matapos nga maghambal nga ining manugid siyang ginikanan. Kag pagkatapos ng krimen, gilay nga nagpalagyong suspect apang ipanginwala sini nga ginimuslan ang dalagita. Magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms and ammunition sa kagipasaka pang dugang ang mga kaso kung magwa ng resulta sa post-mortem examination sa biktima.
1: May person of interest na ang kapulisan sa pagtiro sa isa kalalaki sa Purok Cagaycay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, agas ang Mayo 1. Kung madumdumar ang biktima, ginkilala sa kay Peregrino Solito, 29 anyos, kagresidente sa Purok Gumamela, Barangay Zone 4, Siyudad sa Talisay. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2. Ginpaidalom sa operasyon na si Solito matapos mag-agong inisang pila sa tiyan at tugas ang pagtiro kag ilang ginahulat ang mga nga mag-establish ang kondisyon para makuhaan sa dugang impormasyon. Dugang pa ni Tolentino, ilang ginalantaw nga hindi pag-insintihana yung motibo sa krimen matapos makita sa CCTV nga ang suspect kagang biktima na gastoryahana yung antes matabo ang krimen. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan sa natabo ng krimen kag preparar sa mga dokumento para ipasaka ang kaso batok sa suspect.
0: Nagapangayos ang ustisya ang pamilya sang backhoe operator nga gintiro patay sang wala makilala nga persona sa tubang sang ilang balay sa Purok Santan, Barangay Abuanan, Siyudad sa Bago hapon sa Abril 30. Kumadumduman ang biktima ang kilala sa kaila si Var, 58 anyos, karesidente sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay alias Josefina, ang asawa sa biktima, nga mabuot ang iyang abana kag wala inisang kontra sa lugar kag sa iyang trabaho. Kabangdanan nga naglibog ang ilang pinsar bangod nga naglabot gid sa punto nga gipatay ang iyang abana sa iyang tubangan. Aminado man ini nga wala may nasugid ang biktima nga may kangtanan sa pagpamahog sa iyang kabuhi. Kag nagapangabay man ini sa suspect nga magsungka bangod wala sang salang iyang abana kag may manabat sa natabo nga krimen. At sa tabo ang krimen, nagapungkong biktima sa ilang atsyangge upod si Josefina sang may nagdulog nga nakamotor kag ilay ini nga gipalapitan ang biktima kag intiros makapila ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon.
1: Nagpasalig nga magapalabot sang bulig ang konseho sa Barangay Abuanan sa pamilya sang backhoe operator nga gintiro patay sa guwa sang iyang balay sa Purok Santan, Barangay Abuanan, Siyudad sa Bago sang Abril 30. Sunod sa kay punong Barangay Michael Bermudez, magahatag ini sang bulig para sa nalisdan nga pamilya sang backhoe operator kag luyag man sini nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sang biktima kag ini ang una nga hitabo sa iyang barangay nga may gintuyo nga pagpatay. Dugang pa ni Bermudez ila ini nga nabatian nga ang biktima may kontra sa lugar. Kagaminado man ang kapitan nga ang biktima ay sa kamabuot nga tawo apang iya nga ginkatingala nga ginpatay gid sang wala makilala nga suspek. Nagpasalig man ini nga ang Barangay Abuanan ang malinong nga lugar kag nagpasiguro man sa mga pumuli nga nagapabilin na nga masanyog ang seguridad kag peace and order. Kumadumduman ang biktima ginkilala sa kay Elias sa Ivar 58 anyos kag ini ang gintiro patay sang wala makilala nga suspek nga nagasakay sa motor.
0: Minimum wage workers sa pribado nga sektor wala ginlakip sa ayuda sa program sa gobyerno para krisis. Bagay nga ginaprotestahan sa General Alliance of Workers Association o kon gawa ang among tikang. Sunod kay gawa Secretary General Winnie Sancho, nag-imo sila sang open letter to of protest nga ginpadala sa presidente agud pamatukan ang sistema. Sila nag-ayo nga ilakip ang minimum wage workers kag sila ang may dakuman nga pag-anto sa sitwasyon dala sa nagmahal nga gatong. Para sa gawa nga mo ang nga lihok, nagsupak sang equal protection principle sa ilalim sang Article 3, Section 1 sang 1987 Constitution. Sunod sa gawa ang ginahimo sa karon sang gobyerno nga pagpatuman sang dalagkong abuwis ang isa kasay sang penalidad sa mga pigado nga mga trabahador. Ang among tika ginhimo sang gawa sang nagligad nga Biyernes samtang madamo ang mga protesta sa pagsaulog sa International Labor Day. Alas 6:25 na. Inyo nabatian ang kaundahan sa mga balita sa lokal. Kaginingin na dulong sa inyong mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ng mga kaundahan sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Naglabot na sa Sikwitay 2 ka mga barangay ang apektado sa ashfall bangod sa patay nga pagtaas sa aktibidad sa Bulkan Mayon. So nasa Office of the Civil Defense o OCD sa Sabado, Mayo 2. Sandig sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX, ang sunod-sunod nga aktibidad sa Bulkan nagtugas sa madamol nga abo nga nagtabon sa nakilain-lain nga bahin sang Albay. Bangod sa nag-collapse nga lava dome sa Bulkan, nagtugas ang pyroclastic density currents sa PDCs, ilabi na sa Miisi Gully sa southwestern slopes. Sa ginabulubanta nga naglabot na sa 4 ka kilometro ang ginbuyan ng mga PDC nga ginakabing nga pinakadako humalin sang ulihing paglupok sa Mayon. Sunod kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, nagapabilin sa Alert Level 3 Mayon nga indikasyon sang magmatic unrest kag posibleng mas delikado nga paglupok bawat sini. Hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 6 kilometer nga permanent danger zone o kon PDZ.
1: Posibleng magasugod sa bulan sang Hunyo ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Bisan pa nga mag-convene ang Senado bilang impeachment court gilayon sa pagbaton sang articles of impeachment gikan sa Kamara. Sunod kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, hindi magdubo sa 3 ka semana nga preparasyon ang kinahanglan pa antes magapadayon ang trial. Gindugang sini nga lakip sa mga proseso nga dapat agyan mo ang pagpadala sang sumon, pagbaton sang sabat sang depensa, kag pagpatigil gayon sa preliminary conference o kan pre-trial agud maklaro mga isyu nga paghahambalan kag ang mga ebidensya nga igapresentar. Ginatagan man pagtamod sang senador ang importansya sa temprano nga pre-trial agud malikawan ang paglibog sa kagkaangay suno sa iya sa natabong impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona.
0: House Committee on Human Rights Chair Benny Abante Jr. naging news sa National Bureau of Investigation on NBI. Ngayon, investigahan man ang pamilya Duterte. Hindi lang sa ginaligar ng pamahaw ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., kundi sa posibleng man nga destabilization plot. Ginimo ni Abante ang panawagan sa tunga sa impeachment hearing sa House Committee on Justice ang Abril 29 matapos ang speech ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte angot sa Mussolini kag Romanovs. Sa isa ka video nga ipakita sa tiyon sang hearing, ginpaandaman ni Mayor Basti si Presidente Marcos nga dumdumon ang kapalaran sa pamilya Romanov ay isa ka mga Russian Imperial Dynasty kag si Benito Mussolini, diktador sang Italia. Si Mussolini ang kagang pamilya Romanov lunsay ginpalin kag ginpamatay.
1: Ginhingadlan na mga posibleng katapos ng House Prosecution Team para sa ginalauman ng impeachment trial sa Senado bato kay Vice President Sara Duterte. Ang 11 ka persona nga team ang ginapamunuan ng Dai House Committee on Justice Chairman kag Batangas Representative Jervil Luistro, San Juan Representative Isabel Zamora, Bukid Noon Representative Keith Flores, Manila Representative Jose Choa, Representative Terry Redona, Akbayan Representative Chel Jocno, Mamama Liberal Representative Laila Lilian Diligayan, Lord Osugoan, kag Bicol Saro Partilist Representative Terry Redona. Suno kay Ridon mayaras ang private prosecutors nga magabulig sa mga public prosecutors man. Apang unahon nga i-finalize ang listahan sa mga official prosecutors. Suno sa rules on impeachment, hindi magnubo sa 1/3 sa mga miyembro sa Kamara o kung 106 ang kinahanglan agud maaprubahan ang resolusyon kung mapasar gilayon. Gilayon man ini nga ipadala sa Senado.
0: Alas 6:29 na. Inyo nabatian ang mga kaundahan sa mga balita sa nasyonal. Kaginang inadulon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At ang padulungan ng mga balita sa international.
3: Express Balita. International News.
0: Patayon nga ginatun-an sang North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pag-withdraw sang US ang iya mga tropa sa Germany. Sunod sa tikpa maabasang na ito nga si Allison Hart, padayon pang ilang pagtipon sa pila ka mga detalye kung ano ang nagtulod sa US nga i-withdraw ang ilang 5,000 ka mga soldado. Ang nasambit ka pag-atras sang US, bangod wala gin suportahan sang Europa ang US kag Israel sa ilang gera sa Iran. Hintawag man ni US President Donald Trump ang NATO nga isa ka paper tiger, kag hindi mapuslanon.
1: Si US President Donald Trump nagsiling nga hindi siya kontento sa pinakaulihing nga tanyag sang Iran para sa negosasyon nga nagapakita nga ang deadlock sa inaway mahimo magpadayon. Suno sa iya ang Tehran may mga ginapangayo nga hindi sini mabaton bisan pa nga ang duha ka bahin na padayon nga nagapakigangot. Ang Iranian Foreign Minister nga si Abbas Araghchi nagsiling nga ang Iran bukas sa diplomasya kung ang US magbag-os ang iya agresibo nga pamaagi apang ang iyang pwersa nagapabilin nga alerto batok sa posibleng nga pag-atake. Sa amuman nga tion ang tensyon sa mga kaalyado nagdugang pagkatapos ang paghibalo sa pag-atras sa mga tropa sang Estados Unidos gikan sa Alemanya pagkatapos ang pagbinaisayo pod kay German Chancellor Friedrich Merz.
0: Alas 6:31 na. Mga katropa, inyo nabatian ang kaundahan sa balita sa international. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Para sa mga balita sa sports, entertainment, kag iban pa, atong panubalikan pagkatapos gilaman sini.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
9: Oh, yes!
10: Turbo! Supplement for men! May maca at plastic!

0: agad ng trimo. Hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gating kuha mula isa. Sister Pain para diro-diritso ang trimo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Labas, nakaka-exclusive ng mansaga ang isang ginti ng labas sa KSFM News Reporter and Correspondents.
3: XFM News. Alas 6:35 na. Mga katropa nyo na ba't inyo na nga ato na nagabalik, no? Ang ato nga pala tuntunan ang Express Balita.
4: Express Balita.
3: Patayin nyo rin nga kaupod.
5: Mga katropa, ako si katropang Wendell Balinari.
3: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Mga katropa, ito na padulungan ang mga balita sa sports.
4: Express Balita. Sports. Sports.
3: Magabaton sa bagong pagkilala si 8th World Division Champion Manny Pacquiao matapos ining iyang ginanunsyo sa nga mangin kabahin nini sa Class of 2027 sa US National Boxing Hall of Fame. Ginanunsyo ni Pacquiao ang nasambit nga pagkilala sa ginhiwat nga 3rd Pacquiao Ilorde Awards Night nga ginhiwat sa Manila matapos ini ang ginkumpirmar Manny Eric Schmidt. Antes pa man nalakip si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025 sa Canastota, New York. Nalakip pa nini sa kilalang mga buksidor nga kanday Gabriel Ilorde kag Pancho Villa. Sa digsasulat, naging palabot sa National Boxing Hall of Fame. Naging payagdari nga si Pacquiao ang bilang main event inductee para sa Class of 2027. Kumadumduman, si Pacquiao ang nag-isahanon nga Filipino nga naging kampiyonato sa 8 ka mga division sa patag sa boxing. Kamerasang 12 major world titles. Kagiyang nga nasambuang 22 tanan ka mga world champion sa bugos. Ya nga karera. Ang balita sa sports. Ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
3: At ang padulungan ng mga balita sa Showbiz.
4: Express Balita, Showbiz.
5: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz News, may bago na nga mangin representative ang Philippines for Miss Universe 2027, mga katropa, no? 2026, hindi ko sure kung anong bulan for 2026, I think, mga katropa. Kag, inisya mga katropa, amo si Bea Milian Wendorski, ang bago lang gidging koronahan isang tinalikdan nga Sabado, mga katropa, nga Miss Universe Philippines 2026. Kung sa diin, mga katropa, siya ang nagrepresentar sa La Union noong ating mga katropa subong tigin kumbaga gin celebrate man sa Milog La Union ang iyang pagkadaog mga katropa. Ining si Bea mga katropa Milan Widorski ang nag-trending pagid sa Facebook matapos nga nahibaluan niya isa siya ka-activist mga katropa. Nagaupod ni siya sa mga rally protesta digto mga katropa sa Manila. Kagati nakibot sila nga siya gali sa ka-beauty queen. Kagati siya parang nagdaog sa karon nga Miss Universe Philippines 2026. Sa mga katropa, isa pagid ka nangin na trending subong sa TikTok, sa Facebook, kay tungod nga ginsang ginlawag na ang title nga Miss Universe Philippines 2026 mga katropa. Tropa, wala siya nag-expect, no? Kung makita ni sa yaya nga reaction sa ginlawag na ang pangalan nga La Union na bilang Miss Universe 2026, nagpalakpak lang ni siya yun una. Wala siya yan nakabalong nga siya na ang gintawag, nga siya ang nagdaog, nga siya ang koronahan. Kita mga katropa, given nga tayo ng stage bala, no? Mga pageant, pi ako mga contest man ang speaker, ara sa audience, nagatubang. Ti ang feedback, wala sa ila, mga katropa. Ako ng output, bali hindi bala gabalik sa ila. To hindi may bation, bala mga katropa. Ti doon wala siya idea, nga siya gali na, mga katropa, ang ginlawag nga nagdaog. So, trending subong iya nga short clip sa pag-announce ang nagdaog nga. Nagpalakpak siya danay, kag natingala siya, nga siya gali iya ang ginlawag. Doon di siya, yaka, doon la, iya wala na grasp na yun, nga siya ang ginlawag, mga katropa. Pero ti, amo niyo si Bea Wendorski. ang mag-represent sa Pilipinas for Miss Universe, mga katropa from La Union. Mga katropa, ang aton balita sa showbiz ang ginadulongid sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging plus makapaputi gid sa mga panit nato na gigamiton sa bilog pamilya adto adlaw. Madula gid ang germs kag amoy sa inyoya nga lawas ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre may sakit ka habon sa mahilig naman dira magpaputi sang glutathione, sang kojic, gin dugangan pagid sang VCO kuno virgin coconut oil ginipon sa isa ka habon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
7: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
3: Alas 6:39 na. Inyo nabatian mga katropa ang balita sa showbiz. Kagato naman ni padulungan ang balita espesyal. Kaupod si katropang James King. Istoryahan, tani katropang Wendell sa mga katropa natin dira. Ano bala ang there are different slices, no? Slice ang karne. Oh, mayara na sila, no? Masiling ng ibang nga. Ano kadamol? Ano kanipis?
5: Cubes ng no? Panipis? Ano nga mawamod na?
3: Basta islice, ah. Basta maslice, ah. Importante, maslice, ah. So, aray mga katropa, dito yung sa Japan, may aranas lang ang ginatawag na do hot pot bala. Oh, may aranas ng iba na hot pot mo. Kita ka na katropang Wendell, nga nagdo nag-trend na siya ligad pa na. Nga pagkimpit mo sa yung chopstick, ang isang sinang nga karne, pati yugon mo, tapos si sausaw mo to sa gabukal-bukal nga sabaw. Tapos ti pila ka minutes or seconds, dagay-dagay makaon mo na siya. Kaya bangot sa kain ito na kahit ang slice ng karne ni Pis. Iba loon, Tanibi, ano ni ang na-experience ni Katropang Ed? Ang hot pot gini siya mo? Ano to ang tawag sa pinaka-nipis ng slice ng karne, Katropang Ed?
7: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
8: Hello mga katropa and good morning once again. Kita na naman, mabalita espesyal sa 103.9 XFM Holland. Tupod si katropang James King. Balita espesyal natin sa buong. Mahilig ka pala magkaon sa karne, katropa? Anong gusto mo? Ang thin slice? Kung thick slice? Kabalo ka bala, katropa? Nag-trending ang isa ka restaurant sa Japan.

kilala, renowned para sa ilang emphasis sa freshness, presca katama, seasonality. Simple, pero elegante ang preparasyon. Isa niya actually sa most distinctive characteristics sa mga Japanese sweet dishes sa sininga pinasahi ng nipis-nipis nga cut some meat or sliced meat sa nagkalain-lain ng preparasyon from delicate slices of beef in shabu-shabu to paper thin cut sa ilang pork in tonkatsu, Japanese beef. Pero nga nipis-gid ang Japanese meat and what makes it unique? Actually, it has something to do sa ilang culinary past. It has something to do with their culture, mga katropa. Ang goal actually, katropa, sa Japanese butchery is not only to produce thin cuts of meat, but to preserve the natural flavor and texture of meat. That is why, grabe, ang ginaagyan sa ilang mga butchers, kung ginatawag nilang mikujin. Grabe yung training. Eh, magbusog ka yan sa mga kanipis na cut or slice cut sa mga meat nila? Actually, sa mga rason manda, mga katropa, no, sa art sa thin slice cuts ang meat para even ang pagluto, pagdasig maluto, dasig to prepare. Inangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, magsanto, plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM.

0: magaling mas nipis, mas damo ng makaon mo. No, unlike sa mga dagmol balang slices. But may aran na iban katropang Wendell da niya nga gusto nila nipis ang slice. Kay iban may term na lang ginatawag by, no? Sashimi na ginatawag nila. Kung sa mga isda, sa tuna, kung sa salmon, dira, may dapat ang slice mo kung mag-sashimi ka lang nipis. O mag... Pero na iban, bingat, kung damol, kasumuod. Kag isa pati, siyempre, ang term na di sa atong balan, malanag ka. Malanag ka doon na ngilkigan ka na bla. Kahit bangod sa sumuod, kag isa pa. Siyempre, hilaw da ng isda.
1: Iya
0: ka ter
1: pangpras ngiluto okay gidagan
0: ta ko gihad mo kay dako mo oh amo na sa kay ilaw kalaw ay ni kung dako dako kay malain na lang sabor do na ano na nulain na na doon di na na sa ginhawa mo kay ti hilaw na nagkida anya sang ginaluto ti talagsak lang dengga kaon sang hilaw para hindi ka bala siling maanugid. At least na tilawan mo siya bala ang raw nga sabor sang karne, sang baka. Sa paagi sa manipis nga pag-slice. No? Kaya ti kung damol, yawang ka na usap.
1: Do, ano ka na karoon?
0: Yawang ka na usang.
1: Ganit, ganit.
0: Kung damol, oh, kuhay daan na luto mo. Yes. So, amo nang rason nga ginapanipis. Same sa siyempre ang isda yung humok na nag-given na yan, no? Na humok ang isda. Pero, namit na siya basta sa mga thin slices kon hilaw. Mga sashimi na isausaw mo na sa soy sauce. Butangan mo ang soy sauce jutay da nga wasabi or kung ano dira. No? I-dip mo siya. Meron ang iban nga pagtudlo. Bala, may nakita ko. Okay. Ang pagtudlo, ang husto nga pagsausaw sa sashimi sa soy sauce mo da nga may wasabi dira. Hindi mo siya pagpunon tanan for example bingi mag kita mga Pilipino magsausaw tayo ginapuno tagin siya
1: mo ba na mo no
0: oo ginapuno tagin siya ang pag dip na gali iya
1: isa lang amulang
0: nang isa lang kasay isa lang aside dip lang to pag dug tumuoy ka lang bla tumuoy na amo na siya kay nga ah ang ano na sa gali ko no katupang Wendell may tendency na nga basi bala mag liwat ang ano sang texture sang isda o kung ano. Well, te, muna yung ilang mga explanation. Te, muna yung ilang mga everyday nga ginakaon bito. So, mga hilaw. No?
1: Biskan sa ano lang, Adrama Franz, biskan magkilaw ka.
0: Ah, oo.
1: Te, try ba na kilaw kung damol, yung mukihad, tanawanta kung namiguan ka kinilaw mo. Ah, oo. Hindi, namigid manipis kung mga kinilaw.
0: Yes. Kapag pagid ang aton diya kinilaw dahil niya paliguan niya sang langgaw mo.
1: Oh, langgaw.
0: Kung wala yung langgaw, yun, hindi niya tawag hindi na kinilaw. Oh, hindi niya kay siling sang rang iban, marason sila katropang Wendell nga, ang langgaw, ang galuto.
1: So, unang usually, nila, galuto sa langgaw, ang hilaw nga.
0: Hilaw. Ano, kung nang tao, observa mo, mahulom sa langgaw, kakisil ang isda.
1: Kisil, oo. Oh. Oh,
0: kita mo na? O, pagkaaw mo, dumidyo, chunky sa.
1: Oo.
0: Oh, kagti ang...
1: Kadulapay na lang sa'yo.
0: Oo, oh, ang ano galing ti, ang essence ang isda. Oh, muna yung ginapangita sa iban just like si Japan. Sapan niya yung kilaw na sos langgaw, bubuan langgaw, tiplahon, buta pa na pula nga itlog. Green nga kamatis. No? Namin na butang.
1: Sili.
0: Oh, gagmay na nga katumbal. Nan. Nan. Eh? Anong namit kilawon man?
1: Kan daon kamote lang ako.
0: Oo, daon kamote ba? Ara, damit gina iya. Damit man ano. Bisan hindi mo na paglanggawan, pugaan mo na lang sa kalamundeng.
1: Oo, pwede.
0: Oh, kalamundeng, slice mo na sa kamates.
1: Sausaw mo lang sa gakulo-kulo ng tubig bala for a second.
0: Bisan patis na lang gani.
1: Oo, kalamansi to. Sausaw mo lang, no? Perfect.
0: Sold na na.
2: Bow, ka-perfect!
0: Wow. Alas 6.48 na, inyo nabati ang mga katropa ang balita espesyal. Kag katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health. Ano mga produkto sa Yes to Health? Kansalita ni Babakal.
1: Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Ang babakal natin sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod. Located mga katropa sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara dira ang mga produkto natin, mga Santon products. Mga katropa, mabakal man ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa mga Negros Grace Pharmacy, sa Watson's, Generica, South Star, TGP, mga katropa. Ma-order man syempre online sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Pamakutan nyo lang daan sa mga lokal man nga butika malapit sa inyong lugar, mga produkto sang Yes to Health o kung ng mga Santone products.
0: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat pa dahil sa paghulog sang inyong mga entries kay this is our week 9 for our Santone Next FM Libo-libong pa-premium. Papadayon na nga ito nga pa-promo mga katropa. O, ang Santone Next FM Libo-libong pa-premium. Kay ti may weekly draw kita, may maswerte nga tagaog sa 3,000 pesos cash weekly. Sa grand draw, mayroon sang maswerte nga tagaog sa first prize, 50,000 pesos cash. Second prize, mayroon sa 30,000 pesos cash. Kag third prize, mga katropa, mayroon sa 20,000 pesos cash. And also, mayroon sa pulo ang mga consolation prizes na makadaos ang tig 5,000 pesos cash each. So, palay na sa pagulog, ano? Sa inyong mga entries. Kag inalagay pa nina, mga katropa, sa Santone Gold Herbal Capsule, sa kablister. Isa kablister, sa premium D3 soft gel capsule. Kag sa Turbo Food Supplement. And lima kasasya sa Santone Gold Coffee Mix. Sana na isa-isa na naka-entry mga katropa. May ara ka na sa apat ka mga produkto, apat na ka-entry. So ating mga katropa, paday na sa paghulog ha. Sa pinakamalapit ninyong mga XFM stations and also dra sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo dahil makahatag sa inyong mga entries. Dra sa Maydalan Lizares mga katropa, sa Tubang na Sangwarayo Bank. Alas 6:50 na kag mga katropa, tamyawon taning mga katropa naton subongo nga nagamonitor na sining adlaw. Salamat gid sa ila.
1: Yes.
0: Oo, karapang Mindel.
1: Good morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ila Ma'am Lia Lombrado, good morning. Sa ila ni Sir Randy Santisas, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kay Kenneth Chongko, good morning. Kagambal din ni Sir Epehilio, good morning. Man kuno sa aton katropang France na si Kenneth Chongko, balya para mag-init ko ng lawas nila, fresh slices ko. Kada muna ko nila gusto para pang kontra sa winter.
0: Wow.
1: Muna ba din ni Kenneth Chongko sa aton na fresh nga mga isda.
0: Sa aton, diya, mainit ngay limnon.
1: Kape.
0: May alcohol na din ato.
1: Kape. Ay, wala mo init nga kape. Ako shot.
0: Shot mo na yan.
1: Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Kay Sir Lord Navales. Good morning man. Navales. No, Sir Lord Navales. Good morning man.
0: Aga. Ito, hindi nga gadupa na mo. Gadupa na din ininom sa mga kilala. Tiya, nga gadupa kay literte mo.
1: Literte.
0: Oh, gadupa.
1: Long pa na mong liog.
0: Gadupa sa mo na. Tapos gadupa na, tapos laba pa ang liog. Naway pa di sa gadlaga na nasa kapanalaitan na nasa dagoy ako na mo.
1: Tubig na, sirbi na, nagasirbi tubig na nasa iya.
0: Vitamins. Hindi na kumplito ng adlaw, yaway na iya. Sige, ano? Alas 6:52 na mga katropa. Inyo nabatayan ang mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag magabulos na ang bulos ay kao po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagin ng Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordinaryo nga kape. Dato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
10: pa.
11: Mabili sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
17: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
15: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Buyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa Eskilahan. Diman natablog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Nakakapi ka na.
21: Nagagwapo ka pa.
22: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
23: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
24: Luzon,
23: Visayas,
25: XFM Bacolod,
26: sa XFM.
23: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
27: Santon Gold, live testimony.
28: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
29: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
30: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar.

0: kabalo baka kining turbo. Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo! Nalipong ko!
1: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Marie. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Ami subong Dr. Nelson nga proteksyonan na naton lawas. Inom ka mudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga hindi ma-stress man kamo, hindi magkadto sa cardiac arrest or sa stroke kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo nga mga synthetic, bunga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian, then pakadto sa worse na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pagantos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige gig ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sang aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
0: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
4: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
3: Yes.
4: Instead nga pabudlayan kanya, inpahapusan ka. O anong hinimo niya? Iyagin na technology. O para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49 ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogeska antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
3: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
4: Yes.
3: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulukon ka daw 30 to 20 pa.
4: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
5: Dugay magkurinot ang imong uyak ang tangkagpanit.
3: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na

0: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Subo nga panahon, Sir Jusel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata subong, gamay pa ang bata subong, exposed na sa

0: multimedia, exposed ta na sa social media, exposed ta na sa radiation sa aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtanaw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtanaw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sa inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget na overstrain ang mata. No? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Ano na, magdugay nga magdugay. Wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 katuig, 4, 5 katuig, 7 katuig, labo ng mata. Para malikawan na, no? Painuma ang inyong bata sang VisionX.
1: VisionX! Sulay ang kaipitibo! VisionX Plus. Mabalik sa inyong mga suking butika.
2: Para mabalik ang paglabing-labing na tagaan ka sang mayong performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod, manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups at loadlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sa nawo. Mag-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: ng music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang ng music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap ka sa mga balita. Plano sa amin, bigit mga DJs na nalakan.
2: Wala sang konkreto nga sabat.
3: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Imo!
2: XFM 103.9
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: kabatura ng salandigan sang kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu, ang reklamo sa tao. Bullseye!

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki naton nga tawag formati. Welcome na sa pagpapakalat natin sa Bullseye. Another day, another week mga katropa. Para sa pinakamakultura naton of the night kita. Subonggit nga edition sa atong programa. Dari sa Bullseye on a Monday edition katropa. No? Medyo masingkal ang init. Subong, kapuna kanabot kita. Though 42 degrees Celsius. Medyo mainit-init mga katropa. Ang panahon nga ginalaumanta nga nubo-nubo ng temperatura. Subongga ang init kaya pwede tayo makapanago mo, pwede tayo makakanto sa mga lugar nga medyo ventilated. Budlay lang gid ang inang ang paang kanubo sa oxygen nga ginahaklo mo. So mo na mga katropa, no? Anyway, welcome sa pagpanganaga naton. It's Monday. Dasi kayo sumanad daw ta si May 4 na, no? Ang first of May naton, nagulan-ulan sa sugod kit sa pitsa April 29, no? Nga nagagoom-goom tapos nagaulan-ulan, no? Pero hindi sa mo na pagbundak. Pero pag sugod na Mayo 2 katropa, matsaganta na ang pag-ulan-ulan. Ang Bilalbagan, balagin na ginbaha naman. Amo na yung kisabla, makareklamo lang ta, huwag gasbla. Reklamo ta, init kayo, no? Sa panahon nga terribly, extreme kayong init, reklamo ta. Pag-ulan, reklamo man ta Japon, kahit nagabaha mo. Nagataas ang tubig, no? Come June 2026 katropa, diri ta mabatsagan naman ang pag-ulan-ulan. Diri man ta hambal nga isubra na, tama na. Kung tugnaw man ta, reklamo man ta, kay tugnaw man mga tugnaw man, pero mga katropa, sa mga panahon na importante ba, kung nanglawas ta, magmasakit, bawal magkasakit, subong panahon pa nga ipit-ipit pa nga buhi ta subong. No, dibla? No, medyo abalon ta na ko galingon ta. Chill ka lang da, no, relax ka lang da. Ah, why bawal magkasakit subong? Hold your horses. Sa Binog Negros Occidental, welcome sa aton pagpanglagad. Mabatian kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Mabatian man kita ang aton pagpanglagad sa Kabankalan, 106.1 XFM Kabankalan. Mga aga sa inyo tanan. Thank you. Ha, salamat kid sa pagtutok. Welcome diri sa programa Bullseye. Tag syempre mabatian man kita sa aton nga online sa aton social media katropa sa XFM News and Public Service Authority nga live kita nga nagapanglagad katropa sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye, okay? Sa YouTube base maka-relax makatukli kamo sa inyong YouTube katropa. Makalantaw makamo sa aton pinakamang public affairs program sa XFM Bacolod. Alright, 7:40 sa pagpangalagad ta pinakamang berita. Headlines. Aryo, 642 Lotto winner taga Bacolod kuno. Wow, palto. Congratulations sa nagdaog na Lotto winner taga Bacolod katropa. Sinuniyahan man, no? Budlay man balon to ni kay basibla marugaw ansa dili kay duha ni kabuhi iya. Subong pa nga kapigado sa pagpakabuhi katropa ti amo niya, no? Congratulations sa ang nagdaog sa aton nga 642 Lotto. Nagdaog mga katropa, dako-dako ning paldo. Ari pa pinakamang latest update. Kapitan sa Barangay 27 handa nga mag-ugyon sa syudad sang Bacolod sa patigayunon nga clearing sa naga-obstruct sa Barangay 27 daho. Patapos na lang sunog, nakita ta nagbinalik ang mga hindi man ta sa pagpakabuhi, hindi man ta sa sitwasyon sang aton nga mga kulturan nga nag-adlaw-adlaw, amo man ay nagdependihan sa pagpakabuhi nila. Pero sa dalan, itinuan tagidalan ta, hawanan tagidalan ta, para sa mga motorista. ang balik tamantas problema ta permi, parking, motorsiklo, ang mga furnitures nga ara sgwa, nagbalik tamanta. Di ang aton sudad ma-clear na niya, no? Mahibo sa clearing operation. Balik-balik lang permi ang ginahimo to, no? Balik-balik lang permi ang ginahimo sa sudad para mag kay kun wala ang manog at wala ang sudad, wala man, wala man sa mga possibly ano mga pagbantay ba, no? Ti isa ni sa mga obligasyon sa mga opisyal naton sa barangay mo, sila ning dapat tututunta nga sila magpatuman sini kay ang aton nga opisyal na representante sa gobyerno ta, no? Ti kun kamoy ang opisyal, kamoy ang nagapakabuhi man da, let's say ang inyo pakabuhian ara man da, and nagaserbi ka man public official, no, sa isa ka barangay, daw ka conflict of interest ba nga gina-regulate sa aton syudad ang paglapta, sa mga nag obstruct dira sa dalan, no, hindi mapatuman kay ang mga official sa barangay may negosyo man furniture da, nga hindi man sila ka implement kay tiko na implement nila na sila man apektado sa nada. Tanawang tanak karon na, no? Headlines, headlines. Aray mga katropa, grupos o grupos ang illegally terminated employees sa Masiwa nagpanawagan sa pagpatuman sang mando sang civil service mga abyan. Reinstatement kag back wages na mo, no? Permero, ginaistoryhan ni ang kinalantaw nga problema sang Bacolod City Water District ang problema tubig. Nangita sang investor, da? Intra sa joint venture. Pag intra sa joint venture, gin-privatize ang aton nga water district, gin-pungkuan sa prime water. Pag pungko sa prime water, dito na, kakas ang mga empleyado sa Basiwa nga regular, no? Kaga ambot lang ang aton tani nga mga insas gobyerno, ang aton nga mga departamento nga magpakigbato ni isang interes sa mga trabahante ta sa Basiwa, medyo gakadili, ha? Di ari na ho, may ara sang agreement kunusto nga eh, no? Sang Basiwa nga bayaran na ang pila ka mga illegally terminated nga mga empleyado. Why is that, no? Kinambal na to na because may ruling na ang Civil Service Commission for reinstatement katropa kag payment sa back wages nila. Ang problema kay ti ang Basiwa gapakabugat-bugat, ha? Nagpamugong, no, nga magbayad sa mga empleyado nga sila man nag-terminate katropa. Nadlokan sila guro nga magdalom-dalom pagining kaso, ha? Kay once kay nagbayad sila, that means to say ang ila pa panindugan sa joint venture nga redundant to ang posisyon sang 60 ka mga empleyado sa Basiwa. Basi manugawan sila, ha? Kaga mabihangan sila, nga ang ila action sa pag-terminate sa mga empleyado illegal. Titanaw tala karon sa aton nga talakayan sa Bullseye. Headlines, headlines. Bulkan mayon padayon ang pag-alboroto ka tropa, linibo ka mga residente gin-evacuate bangod sa pagbuga sa madamol nga abo. Tilipod sa ihibalota nga ang bulkan mayon nag bugas ang grabing grabing abo. Mga katropa diri sa Negros Occidental ang kanaon nag-amat-amat man bulubuga-buga. Kahaasang nagligad nga daw pagbugagid alas 5 sang hapon dito sa Albay sang bulkan bulkan mayon, may react man di ang bulkan kanaon, no, nag nagbulubuga-buga man sa sang ash falls mga katropa, no. So amo ning aton ginabulubantay-bantayan ang mga natural nga mga hitabo sa aton nga palibot katropa para hindi kita matam-an, no. I hope may mga precautionary na ang mga barangay kapitan aton nga mga barangay in case gidman sa mga ginakabig naton worst case scenario nga amo man ginambal sa aton nga feebox nga posible ang paglupok mga katropa sang kanaon. Pero ti until now nagalaom kita nga magbalik na lang na sa normal katropa. Ang interval abi sang paglupok sang kanaon asang kanaon ho nagalabot sa siyam anom tubtub siyam katuig mo nga may ara sang mapatawhay sa sulod sang anom katuig pagkatapos may ara naman sa mga activities no amoning ginabulo man tayo tayong Dres Negros Occidental no kay medyo kinahanglan gid lang taon katropa. Bicol Saro Party List Representative Terry Rindon na nagpositibo nga makakuha sang nagakaigo nga boto para ma-impeach ang BC presidente. Amo ni ang ilang pag-convene karon petsa 4 no ang ginalantaw nga pagliwat convene sang aton nga mga membro sang kongreso sa pagtalakay no sang impeachment gahalin sa House Committee on Justice nga ginaprobahan nga ginpahayag may ara sang probability no may ara sang substance katropa ang ining impeachment complaint ginagfile batok sa BC presidente no may ara sang sustansya ining impeachment complaint si lantaon tani no kun ano mangin kaundan sa rekron no sang ining impeachment complaint nga ginfile para sa aton PC presidente mga katropa no. At the back of it, may ara man sang tanawagan katropa sa pag-imbestigar sa sining mga imbolbado ng mga opisyal sang kongreso sa isyo sang flood control. Dito na maan lang, nakatutok lang kita sa duwa ka mga personalidad. Pero pamangkot mo na, sino nga mga kongresista ang nakabenepisyos ni sa panahon nga hindi pa naribukaho ang isyo sang flood control. Diri sa kongreso, sino nga mga kongresista ang ginapahayag to sang anay o kunsang alkalde sang Baguio nga ningin advisor sang ICI nga ginpahayag niya halos tanan nga mga kongresista nakatukob sang ining mga porsentuhan na sa flood control. Himaloon tara, karon istoryahan ta mga katropa. I hope abuhi pa ni kay ginapanawagan ta sang ginapanawagan ta ang tuntuod nga paglimpyo sa aton gobyerno. Pero ang problema daw wala Japon ka kasulbaro. Ang korupsyon lapnag Japon, ang korupsyon ara Japon katropa no sa sining panahon. Ari pa, pinakalatest mga katropa sa ining gintayag, Defense Secretary Gibok Chodoro nagpamalibad sa isyu sang pistok. Ini matapos nga naglanog naman ang istorya sang istorya pang katawahan diri sa Pungsod Pilipinas ta, sa pag-deal abi sa mga rebuilding NPA matapos nga nagluntad naman ni ang ginaligar encounter o kung ang pila ka mga opisyal sa mga gobyerno naton maka naghatag sa ilang mga opinyon nga ini masakero. Pero nagpamalibad ang aton Defense Secretary niya. Sila nag-distrap sa kaninong kakatawhayan nga may istorya po sila. Ang may istorya kami sila. No? As if wala nga aton nga Defense Secretary mga katropa hold jetanan. No, hold jetanan para ma ano para ma labot kun na ma solbar niya ang problema insurgency there is Pungsod Pilipinas. Anyway, titanawon tara no ang pinakamalatest development mga katropa kag AFP no nag kadto di nagligad ang chief sang chief of staff ang chief sang PNP sang army Philippine Army nagparindugan nga abri sila sa anuman nga mga investigasyon nga pagahimuon no sa sining natabo nila sa Tuboso katropa. Ini matapos kag ginadmiter sang New People's Army CPPNPA mga katropa ang pulo ka mga individual nga naging hangaway sang rebuilding NPA kag ang sham amo tuya ang mga sibilyan. Kung diri istoryahan ta i-backtrack ta lang rewind ta ang sitwasyon sang Negros Occidental maka silid mo ang nagkakalatabo nga pinatsanay, no? Initungod sa nga nagaluntad nga insurgency plus katropa ang sitwasyon sa ekonomiya, sitwasyon sa mga trabahante natin sa mga kauman, no? Nakita ta ang problema sa duta nga hindi ma-implementar insakto, ha? Ang aton nga programa sa agraryo hindi ma-plastar insakto, no? May mga issue sa mga land grabbing, no? May mga issue sa mga conversions, no? May mga issue sa mga displacement sa pinakamang kulturan ta tungkol sa mga proyekto sa atong gobyerno, no? Sa panahon nga nagapanawagan kita sang pagbag-o sa aton sistema tungod sang grabe nga korupsyon, no? Hindi naton makita ang matutuod nga investigasyon tungod ang nagapungko malanda matudlo malang sa kamot nila nga sila, ha? Ang involbado sa mga korupsyon nga nagaluntad sa aton gobyerno, pero sila upodman sang issue sa mga korupsyon katropa, no? Anyway, oras na ton, tara ko termin, no? Ang latest development, mga abiyansang natabo dito sa Candonibla, ang 13 anyos to nga nadakpa na tong suspect katropa kay subong tumo, no? Kung magwa ng post-mortem sang bangkay sang 13 anyos, dira mabalaan kung ano pa nga mga kaso ang i-find sa sining ining imbulbado sa paghimo sang krimen. Ini matapos gi-admitter niya nga siya man ang nagpatay mga katropa nga kasunod sang isa ka bypass operation kun siya dadakpan nga may ara sang armas, ining suspect dito sa Banwa sang Candoni. Bullseye. Anyway, welcome mga katropa sa mga paglagad natin dari sa Bullseye. Ako naman si katropang Winsorinas, update kita. Upod natin sa technical side, katropa, si katropang Junel Apsay. Sa sunod naman kita sang tatlo ka oras sa pagtalakay, pagdala sa mga impormasyon, mga balita sa aton nga pagpanglagad this morning, ha? Morning sa kay Ma'am Elvira Gilogo. Thank you. Happy birthday, kiri, sa kay my mate, Charito de Jesus, Charito de la Cruz, no? Laga Wonders, no? Batch 74. Good morning, happy birthday sa Bacolod City National High School. Happy birthday, ah. To all the birthday celebrators, mga katropa, welcome diri sa palatuntunan. Pasensya, great lang gina aton nga mahimo. Hindi pa man ta makapakake sa inyo. Dasun lang. good morning sa kay Andrew 7. Morning man, salamat. SB Kobe Feria, thank you, salamat sa pagtutok. Shirley Arevalo, good morning, salamat sa pagtutok diri sa atong tuntunan. Good morning sa mga katropata, no? Miles Floor, no? Watching from Murcia, Alegria. Thank you, kumusta ka muna sa Alegria, ma'am? Kumusta na? Ang isa man sa mga panawagan ang insakto nga pagpatuman sang programa nga agraryo sa aton pungsod Pilipinas, mga katropa mo, no? Anyway, storyhan tara karon na oras na ton, 7:36 na, balikan ta pinaka latest development update sa pagpanglagad ta diri sa Bullseye, mga katropa, angot sa mga issues nga pinaka mga bagay aton tutukan this morning sa aton palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus
2: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigarin ninyo
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes,
6: Turbo. May maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Oras katropa, nas 8:36 na sa programa ta. Mga katropa, nag-kapi-kapi ka na, relax ka na. Ang pinaka namin kakapi subong ngayon doon ta, ang Santon Gold Coffee Mix. No? Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa Santon Gold Capsule katropa, ng mga ingredients sa ara na sa kape, no? Pero ti mga katropa, kung healthy nga kape, kagwala sa mga epekto nga na, insulawas na ton, piliyon na na. Ang kape nga wala naghahatag sa lain ng epekto sa awas na kapin pa kung may aran sa mga pre-existing conditions, diabetic na inom ta sa Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, kung aga tsakto gina timing gina kung nagpamati kamo sa Bullseye kag sa pinakama public affairs program sa aga sa XFM, nakakapi-kapi kamo naka Santon Gold Coffee Mix kamo katropa, kundi ayos na may glutathione kag collagen amo na ginapabugal natun nga tanan nga mga kuturan ta, tanan nga mga kabiyanan ta, bisan estudyante, pwede ka pangapi. Tungod sa nga glutathione kag collagen, nagagwapo kay kag nagahamis pakutis mo, gabuti ka. Tungod sa Santon Gold Coffee Mix, gamayara sa collagen kag glutathione. Para naman sa mga diabetic persons, mga katropa, hindi na mag-worry tungod may ara na kita sa pinakamasabat sa inyong mga problema. Sa una, hindi takakapi-kapi kay ti budlay, kalain. No? Ti sa ato na mga katropa subong is pwede ka mo kapangapi. No? Kay ang ginagamit kay sweetener siya na hindi klamay. No? Stevia, no? Natural sweetener. No? Na makahatag sa ato sa bulig. Binibisyo mga katropa sa mga kuturan tanga may ara sa mga problema sa lawas katulad sang diabetes. Magtana sa mga malapit mga butika, malapit sa inyong lugar katropa, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, kag generic drug stores nationwide. Kantuan ta ang pila ka mga latest na update mga katropa sa aton patrol because okay. May ari pinakalitest ho kundi nagkanto de ang chief sang ang head no pinakataas ka official sang Philippine Army angot sa investigasyon no nagambal man ni Philippine Army nga abri kami sa pag sa mga patigayo noon nga mga investigasyon angot sa tubuso 19 no pila ka mga development no anay preso gintiro sa barangay Singkang Airport makauloy ko katropa no. Tanaon talkaroon ang pinakamalikos development update mga abiyan sa pagpangalagat natin dari sa Bullseye. Naka-standby sa aton nga linya si katropang Franz Underburgos ang otsin ng mga balita.
2: XFM Live Reports.
5: Katropang Franz, may aga?
6: Yes, katropang Erwin, no? May isa naman ikan siya tingin today, kinatabo sa gabi lang. Pero mismo sa, Kuroksigay, Barangay, Singkang Airport, katropang Erwin. Hining area, kung magpadulong, alam niyo ba lang sa may magsungay ba lang ang porsyon? Pero pagsampot, punta ka lang sa barangay halls ng sining barangay, ilalamig ka metros and distance away from the barangay hall.
5: Uh-huh.
6: May bangga niya siya katropang Erwin sa walang porsyon kung alin ka sa main road ba lang.
5: Uh-huh.
6: May bangga na katropang Erwin pagsulod sa Parangay 35 ba lang? Kita ka na sa Banda. Na may mga puno na gani, no? Kaya kondisyonal ako sa natos may Parangay 35. So, ang iniyang nga bangga, ulunhan ng ginisan. Kung magpadritso ka na sa may magsungay na porsyon, Tapos sa rin siya ng pansa na wala ka mapahintang dalan, kahit pasulot ka ni. So, ito yung inang area katropang Irwin, na sila naman nagkini ka mga insidente, na nga, kaya nakatuan sa mandira. No, natunduman na ito, may pila ka mga kaso, man nga, involved ang pila ka mga residente sa tira nga lugar. Sa ako ni nga pagpadulong naman, kay katropang Irwin rin na ito, ginhibalo ni, kay ang presensya sa event partner sa biktima. At ito. So, nakuha na ito sa kay Kayunan nga maka-istorya kay kasi iya. Makuha na ito ng detalye ang what sa natabo ni nga insidente sa pagpanglutang kagabi niya natabo. So, Katropa Irwin, ang ato ni nga nakuhaan sa information ng event partner sa biktima ay maging kilala ni kay Roberto Santos Eldes mo. Si Roberto Santos Eldes. Pero kat Parwin, ang address ni Roberto Santos Eldes from Silbaan, Ginisigali yan. So, from Barangay Talakagay. So, puti ang iyan ng living partner nga si Regina from Barangay Bakuyangan. Sa Banwaman sa Inubaan, mga taga-Inubaan is nagali. So, puti, for how many years naman is nagali kat Parwin nga Dries Bacolod? Na kahit ibangod nga dali naman sila nangabuhi, dali naman sila nagkatrabaho. Pero ang biktima nga ni si Roberto, may asawa ni. Nakadon siya katropang Irwin. Nakadon ni siya. Pero may living partner na susubong ako yung podo po, di man nga muli si Regina. Pero sa information na nga na-receive, nakaagi ni Priso si Roberto. Kaya may kaso, dali sa kuno sa bahay sang Barangay Kabog, dari lang ang porsyon sa subdivision, dari nila katropa Irwin. Kaya nagpaminta, natisla ko na sa una, sa niya ni living partner na muling biktima. So, tapos na preso ni si Roberto sa kaso ng frustrated murder. Kahit ay maging buno ni siya ko, no, rumay lang at why man natamaan. So, sa last year, August, na siya ko na katropa Irwin na kagwa sa si Amoni, nagpangita sa trabaho. Pero sa kagabi ito, paano ito natabo ang ining insidente, dinaligar ka Tropa Irwin, may ano ni mo, no? Nagreklamo kuno sa balay nila. Kung sa likod sa balay lang din nila. Nga may nagatambira kuno sa bato. Kaya muna yung aligasyon sa living partner sa biktima. Kaya ang tagbalay, nagsiling nga, may nagatambira sa bato. Tapos may naigo na ito ng bata. Okay, nabuklan. So, gilayon nini ko na katropa Irwin nga sila niya. Ato na sila gali ko na sa gwa. Kay nagpadulong sila ko na sa kapiterahan bala. Sa car shop. Kay sila ni ko nung mag-living partner, sila ni nga duwa. Ang ginaligar na gampang sang scatter. So, kay ang biktima ni katropa Irwin nga si Roberto. Ato niya sa gwa sa balay nila. Kaya nga ang shop to, just metros naman yung distansya sa ilan yung balay mo.
5: Lapit lang?
6: Lapit lang. Oo, pagsamuha mo sa balay nila, alik abis balay nila, pagsamuha mo, ti ang kapitan siya, kitao na mo. Ti malakat-lakat mo lang balak. So, tigil pag nag-atutos lang ito, far away, nag-apungko. Nag-wap sila, kag-bitos lang sa kapitan siya. Ti ang biktimani ko, no, dinapatian kita far away, nga nag-apungko sa duyan. Kaya ang ikarto ang tagiyas ang balay ito nga allegedly nga ginagira, nga ginaboy. Kaya muto ko na katropa Irwin ang nagano, ang nagpalapit ko na sa ila. Kag ginmuno nga may nagapanghaboy ko na sa bato sa ila nga balay. Kaya ang gindeklamuhan ko no, sila ni ang biktima kayo ni din partner. Ito wala naman ko na bala sa ila nga pinsaming nga ni sinunin nga pangaboy ito. Kasi para sila, Katropa Irwin, why man sila nakabalot kung sino na dara. So, di pagkalipas sila sa pinaka-minutos, di allegedly, isa ko nung kapresuna nga nag-palapit ito. Kag-gilayon ito nung aging tiro ang biktima. Gamit ang improvised armas lutang, Katropa Irwin. So, tiyan mo ito, Katropa Irwin, tiyan ang biktima na kukunin ko sa duyan. Sigin, dirato sa biktima, sa suspect. Sa kuno kalupo, Katropa Irwin, kaya ang biktima, gilayon ko nung nag-dalagan, nakalakat siya ko, no, tiga-tungko, di siya sa duyan. Pagdira sa iya, tumindog niya siya. Uh-huh. Kaya tingin nagtawa pa ni kung katropa Irving kung sino tong sa likod sang lupok to kayo na tigro siga.
5: Oh, wais ka ba siya guru?
6: Pinapatikang katropa Irving, tapak lang ng distansya sang computer shot kag sang balay dira nga doon kayo nagay nikitikit lang mali. Mga balay dan wall to wall mga katropa Irving. Kaya ang biktima naglakat-lakat baka dito humapa na lang gila yun.
5: May igo na siya?
6: Bengali, may igo na siya sa dugan ka tropang Irwin.
5: Seventh, 49, mga katropa. Abrikantas, katropang France. Katropang France,
6: Sa katropang Irwin, namo to ang nadangatan sang biktima. E, ginlantaw ni siya. Gali, ito na. May isa ni Kapila nga naagong tiyang dugan. So, kaya mo ni Ben katropang Irwin. Ang suspect ko, allegedly, doon may nakakita dito kung sino to. Si mismo ang living partner, do hesitant man nga mag-sugay bisang impormasyon. Angot sa sining insidente kay Tropa Irving. Pero si Parasiya, doon may suspect naman ko na. Kasi tamo man ko noong nakakita sa mga taga dito kung sino to nga tabo. Kay may portion na din, nga doon medyo madulumba na. Kasi siguro ka tropa Irwin doon na ano gib. Pero may ano mo, may ano pala, may sanaw sa suga. E ti do gabi, alas ano na to na kabo to, do mga tap na alas 9 pasado sa gabi. Ibang ganyan mga residente, tulog na ko na mo. Nakibos lang ganyan nga may nag-lock up. Kaya makapalig gila yun nga paglantaw nila, may piniro na gili si Roberto na yung katropang Irwin. No? So, sa kaigo ni Sugan, nga nagresulta gini siya man nga kamatayon.
5: Anong improvise nga ano nga bala nagigo siya? Improvise
6: ang
5: nga
6: mas kaya. Ang mga ligasyon pang Irvin, sulpak ko mo.
5: Sulpak ba?
6: Kaya magsiling ka sulpak na niya.
5: Shotgun eh?
6: Bala na dan, didusi mo. 12-gauge shotgun ng bala eh. Kaya magsiling ka na niya. Ito mo dahil sa mga improvise ng mga armas dahil subong. May tin gun. Muna, kung sa ato. Kaya may maramas ang ginatawag ng pugak. Sulpak, yung sulpak kaya katropa Irwin, ginapati yan, yan nga, didusin na yan ko nung bala mo.
5: Fatal na ito.
6: Kaya ko nung ginggamit, siro sa kay Roberto, nga yung katropa ang Irwin. So, pamatian, taba lang, ang payag na sa ngayon, ang living partner, kasi Regina, angot sa sininga natabo man nga, kasi rin ting involvement niya ng living partner, katropa Irwin.
7: Anong paglantaw ni ma'am? Ano yung motibo?
8: Wala ko, hindi yan sir, kaya naghampang kami ni Scatter, naubusan kami ni Kawaipay, nagbaling kami dito.
7: Tapos?
8: Tapos so, nang kuwan si Nada, dahil na naman tumupong ko, mga alas 2 bilis ang gabi, nagulpi naman itong palukpan siya.
7: Palukpan?
8: Oo. Tapos? Saan sakasakay sa duyan, naghampang niya po Scatter.
7: Okay.
8: Alam ko siya tupad.
7: Yes. Pero, ang natabo niyo ay kami nabatian niya nagbaisay.
8: Oo, ay man.
7: Tapos sila sang nagtiro to sa iya.
8: Oo, ay man. Ang isang timprano pa to di ako ang babae diyan nga sa likod ribalan nila sir. Nga na reklamo siya nga ginabato sila ko, no? Nga alas sige ko sa gabi. Sige, ininom sa tagahod mandaya po. Wala, may sa kaya kami na yung duwas sa may kahoy ang dabla sir. Sa gawa na po kami kasi kampangas kami scatter. Daw sa amuro sir, kaya ang ambasang. Ang ambasang babae nga inang mag-abot ko noong iya nga bana, kaya sige po, may kapamato, ang basang babae may kapamato, sa ila, naigo ang bata. May bata daw ko naigo. Tapos ang kapansang nga, so nagawa din babae, may reklamo sa ala kami na nga duwa nga, yan may kapamato, tumla sa amon. Labot kitong bato, ang bata naigo. Ulo ko no, nabuklan. Tapos di, ang nawaang sa ako, so nang saan daw siya ang ginamamanggan. Kaya pag-abot ko sa bana ko na, nungugit siguro.
7: Nakita niyo kasi
8: nagtiro. Hindi ko man tumaklawan sa kanya ng kasaib. Diyo ko bisa sa kapungko ko sa duyan. Ang kapungko ko sa may nagkahoy. Ay siya ala sa duyan. Kas lang ting, may siya nga nagsakay.
7: Pero ako, yung binakita ko, sino to?
8: Wala po, nadaan mo nakakilala sa to. Hindi rin.
7: Pero may nakakilala ka?
8: No, nakakilala eh. May itong mga ano to, taga-dra man. Mga tambay man da.
7: May nakakilala kita ka. Ma'am, ano ni ang, ano ay yan? Hindi, pero mangkot lang ko, siya nakagi na preso si
8: sir.
7: Roberto.
8: Sa New August na siya nakagwa.
7: Sa anong kaso?
8: Murder.
7: Sa murder. Sa diin, ma'am?
8: Dikaw.
7: Ha?
8: Sa Dika, guro. Wala lang yun ako kakuan, basta ka doon.
7: Pero man sa Bacolod ang kaso yan?
8: Nag-obra kami sa Dika.
7: Nakapatay siya galing?
8: Hindi ko ito patay, buhay mo ito.
7: Ah, buhay ito?
8: Buhay, buno lang.
7: Pero nabuhay?
8: Buhay lang.
7: Pro, ano kaso yan?
8: Murder.
7: Murder, get?
8: Mm. Frustrated murder.
7: Ah, frustrated murder, okay. Sa balis ang last year, August na siya nakagwa.
8: Hindi lang, oh, oh, okay. 25 August.
7: Mm. Ma'am,
8: ano na siya mula, August.
7: Pro, yung asawa, ano man, na istorya mo?
8: Why?
7: Ah, okay. Pro, ano naman, kung ikaw pa po ito, mag-loy ka mag-file kaso, saan naghihimak?
8: Wala ko hindi yan.
7: Ah, okay. So, dapat ang asawa. Nakasado siya sa asawa?
8: Oo, kasado to siya.
7: Ah, kasado siya.
8: Depende na sa iya mga utod kung ano plano niya.
7: Pero yung mga utod niya, dari lang man. Ari lang.
8: Kasi nabaan mo.
7: Ah, taga, balik taga din gini siya.
8: Inubaan mo sila yan. Inubaan yung kami yan.
7: Barangay, ano ka mga sa inubaan?
8: Talakagay.
7: Ah, bali duwagi ka mo sa barangay talaga.
8: Kan? Bali siya na uwang naman, kuya. Bakuyangan.
7: Ah, taga barangay Bakuyangan. Kaya siya taga Talakagay.
8: Talakasakay.
7: Okay, sa... Pero kailan na kami dito ay gano'n rin?
8: Mga apat ko kami dito eh.
7: Dugay na kamo rin. Pero ginaboard, kaboard lang kamo din.
8: Wala mo na yung nabakal din. Kaya pwede naman payag mo na nabakal naman.
7: Balik ka mo laman din yung duwag
8: ng obra. Yung obra, bago saan ulang ko di gani ka balik. Kaya naging duwag mo kami na waya nagsapakaday ng duwag.
7: Pero anong obra yun, ma'am?
8: Tawag lang, baka kami sa Dika Homes yan eh.
7: Ah,
8: paminta.
7: Hindi, subong niya.
8: Ang pagtapag po yan eh, tambay eh.
7: Ah, okay.
8: Eh, medyo yung niral. Ah, ano okay. Na naman, ubra-ubra ka maka.
7: Pag tiro siya man, di nang igo yan.
8: Hmm. Adugan niya, di pala siro.
7: Ah, ano mo din napatay sila yun.
9: Fatal ng igos
8: eh. Ano.
7: Ah, okay. Nasulpa kang ging gamit. Pero, naghapa pa din sa setubang.
8: Sa why na, bali pag tiro siya sa duyan, nakatindo pa siya, oo. Tapos? Nagpalayo lang sa ano, nagalantaw sa kung sino to ang nag-ano sa iya.
7: Namutay na tumba siya.
8: Hindi na gumakaya. Kaya daw, sugong
7: niya. Isa lang
8: ang isa lang ito katiro. Okay. Kaya kung mga pagtiro, kung lapit, aw, layo ang pagtiro, oh. Na yan, naigo pa ko. Kaya ako sa ano mo,
7: ah, okay. Ko. Posible ka na sa labat.
8: Okay na, nagtalawasik po na ng mga dugo sa akong pagkakas.
7: Ayun, amo lang na asawa ito kung decide dito mag-file kaso mo pa ng hindi masigurado.
8: Depende na sa ano, sa iya mga utod.
7: Sige ma. Minsan ay mukhang sa nag-imo, di ba? Okay.
10: Oh, kada ko. Serving, amo to si Regina.
5: Oh, amo to live-in partner niya kada pang French.
10: Roberto Santos Celdes, kada Parvin.
5: Oh, live-in partner ito.
10: Live-in partner ito, no? Pero tingin ko man, kasi ito kung ano, nakadugay na gawin po, bilang live-in partner, 13 anos ako, no?
5: Oo.
10: Kasi na, weird na ka through Parvin, no?
5: Oo.
10: Pero ay mas nakabataan, ha?
5: Oo, oo. May frustrated murder ni Sigling Acaso dito sa Dika
10: Homes. I don't know kung sa mga information lang na na-receive sa ito, kahit dito sa southern part ng Negros, so may involved man siya ng mga incidents pala.
5: Oh,
10: okay, wala na matugid na sa kuwagit sang
5: oh, detalye.
10: Sa tingin information sa mga kaso ito be.
5: Oh.
10: So they ang ako, ngayon ay buluan ti amo na dream involved siya sa kaso ng frustrated murder.
5: Oh.
10: Dire sa siyudad ng Bacolod.
5: Base bla dumot-dumot ni bla.
10: Mo pa nakatropar rin, no? Kay si Ginatingo ang tama nga pagkapakidang, was dire sa Bacolod City Police Station 8. Dire sa kay Police Major Sherwin Galupar. Kung ano ni ang investigation nila yung katropa Irving kahit may mga allegation na nagagawa nga involved sa illegal na droga.
5: Oo.
10: Kahit ang panaysayon kaya sa living partner kung basihan mo para sa iya yung paglantaw in pa si Bangdan nga mo itong nga panghira sa bato si kakabalay mo.
5: Oo.
10: Oo, pwede kinanglanta niya ang confirmation with Bacolod City Police Station 8 kung ano kinikatropa Irving ang rason. No? Sa sining krimen, no? Kung ano kining motibo sini sa pagpatay sa kay Roberto Santos Silves at Tropa Irving.
5: Oo, bo, kabudlay mo niya, kabudlay day day yun, kapin pa bla, mura bla, katropang Franz, kita nga mga tao, linong, pakalinong ta, ari abi, damo, sang pwede maglantaw nga maanggulo eh, halin sa Southern Negros, no? May kaso, may aras ang pambato, may droga, nga mga anggulo.
10: Daw mo gani anti ni ka tropa Irving. May pangalan sa lupang ganyan lang ta. Especially sa ito man sa Lubin Park Territo, no? At least nag-ano siya sa aton.
5: Nag-atag
10: siya. Pakigangot sa aton. Bukas siya for discussion sa aton.

0: kasi ang salita sa mga taga dito, kilala, may nakakilala.
1: Ah.
0: Oo. So, meron na sa kapulisan kung paano na nilalauton ka Tropa Irwin. Ang abutong suspect, no? So, Tropa Irwin, well, tingwanta ni Karon, makapagigang hotman sa Makulis City Station 8. No, angot sa sining investigation eh. Sa kaso ni Santos Ildes katropang Irwin.
1: Oho.
0: So dugang ko na lang din eh. Kay isang tinatapin ko sa Irwin na nangyado. Buwan na sa sumanya ng clip.
1: Oho.
0: Ang nakabutong ng kwentro dito ka Tropa Irwin sa Banuas ng Kubuso. So tinaga pa tayo ng investigation dito sa subong at sa subong katropang Irwin, no?
1: Tropa friends?
0: Tropa Irwin, no? May ginausisa ako, diba?
1: Sige.
0: Okay, ito tadi sa, panerarya para malantaw tadi kung durable, ano?
1: Atong...
0: Pagpapay isang victiman, eh. Pero sa patay, ito kabalita, wala, kasi ang investigation direct Tropa Irwin sa Tubuso 19, na mo nagwadaan doon, nag-trending story yasin, eh. Nag-labotin sa national and international news kay Tropa Irwin. So, tingnan mo ni Tropa Irwin ang payag dire kay ang AFP Chief of Staff, si General Romeo Broner Jr. na patulong ni Dirisa Negros para maano ka Tropa Irwin, no? Ginpagaan dire siyang pagkilala o ginpasidungga ng ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kay Tropa Irwin. So diri niya ginkuan man si kay Gayunan sang sang katapos ng media nga istorya. So may mga payag din siya kay Tropa Irwin nga do isa gid sa mga bagay nga talalupang doon gid, no? Kay para sa iya ang paglunsar sa investigasyon sa Commission on Human Rights Congress. So madawa ko ng Senado is may bukas ni Silaya for any investigation. Ang host na tabo ng inkwentro dito sa Banuas ng Tubuso at tinagapanindugan man ng militar nga lehitimo ang operasyon, no? Pag-isa pa daan, ting mga napatay to, luntay mga armado, kati basta armado, delikado, katropang Irwin. So, gipayag rin ni General Broner Jr. nga, bukas na sa ng investigation and also katropang Irwin, pagkabayan ng kid nga, wala na dapat ng pagdinasulay, no? Wala na dapat sa pagdinasulay to, no? Kay... ginimo lang man sang mga kasundaluhan ang ilang trabaho para mapasigurado tong kalinungan kag seguridad sa mga pumuluyo katropang Irwin. So ang dapat na ginadire ko natutukan ko tani ang ang investigation. Imbestigahan na dapat ang recruitment. Paano nitaknaon ang pagsulod sa pila ka mga minor de edad kag ginapatian mga dumuluo sa nasambit ninyo mga grupo kag ang terror financing kay Tropa Irwin. Amo gina kuno ang dapat gid nga tutukan agud nga maupat ang nasambit ninyo problema sa insurrection diri sa aton sa pusod Pilipinas, no? So amo lang gina kay Tropa Irwin nga pangabay lang man si AFP Chief of Staff General Broner nga ginimo na gininang ilang trabaho para sa pumuluyo, no? Siya pamatian naton mga katapos ng media nag-interview man siya Tropa Irwin. Si AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr.
2: Sir, meron tayong inquiry regarding this incident. So, aside from investigation, ano pa po ang suggestion mo? Ano po dapat i-focus ang investigation na inquiry?
3: Well, first of all, kami po sa Armed Forces of the Philippines ay nakikiramay sa mga pamilya ng mga namatay po dito sa encounter na ito. Because, alam nyo, mga Pilipino rin yan sila, no? Kapwa Pilipino natin. So, it's just very sad that ang nangyayari dito sa ating bansa ay Pilipino laban sa Pilipino. But the reality is that our soldiers are doing their jobs. Kaya't ito po yung nangyari. Matagal na pong nangyari kasi na yung NPA ay may mga atrocities sila dito. No? Nalaman ko lang na 2029 pa pala. I'm sorry, 2009. No? Na may mga pinatay yung mga NPA, mga innocenteng civilian. And then recently, last year hanggang ngayong taon na ito, dito sa Northern Negros, halos mga 36, more than 36 ang napatay na. Sa Southern Negros, mga more than 28 ang pinatay ng mga innocent civilian. And inako nila, we are not inventing this.